0: Ko korega u whamalwal behe ngahi tala whakatapu ko whaafaki me he ngaluea pia mo e re te oko ni. Ke u whamalwal atu ai pia mo whakakato e whatongia ko tuku mai ke u whahoko e he ahoko ni. Ko au Filipo Maturano, au mahe ni, ko John Pulu o ku i he sea he ahoko ni. Ka koe uwe koha ki whatongia ke he ko utari ai pia Ko tui pe maha e aonga tupe ngai whotutu o kuwhai pe mo kina toru ku whawhe i ke kaumai ki he polo kalama i he ahoni. Ko e wike ni foki o ku takuia ko e wike o ku whailonga ia i lea whaku kailani. Pea o kia i ukau a ahi i uraki houa ia. Ka ingata pe ko e taha o kina toru ku maunga aue i he lea wha kukailani i me he whareni. Kau kei pia moha awa ahia e toko ua me i Papua New Guinea. Koe saipe toki tala no ke uhinga koe okuna i heni ai. Pia moha ngahi whakawhi ke hepe. Oku iai e whataha ai PMA, Pacific Medical Association. Pia moe wakai atu ke he tawhaaki o e mo uilerei. Moe health ai oku tau iai. E ko manatu pe ki he taimina e ki whengai a Helen Clark ki ne hoko ko pare mia e funwani. Pea ko ngahi ngā aue ko nane whaina e whakaanga e ko hi ina e nofo ki hono a whakai ai ko ia o e mo uilerei. Ne tuk mahinu ka te au ia ko e hoa o Helen Clark ko e tangata whai whakatotolo e ta whaki o public health. Pea mahalo koe ngai uhinga ia na ne ilo ai mu mahina e utafako ia ka koe whaanga e atu koe puka hea mea uku nofo ai o tokanga ai ai maha maha ki mo e mo ki nau tolu koe ngai matakari tau te fitra ki tau tolu koe pasifiki na e ne tari uhinga ai ka te au ene pehe koe taimi koe o atu ai koe e statistika e whaka mamani lahi o talatu koe utoko lahi ai kau obese pe wikina tolo kusino sisi no i he whonua koe pe ulahi ngai maha ki pipihi o ku holo ai ai ta pehe pe koe whaka tutu unga koe o nuusilani pe ko tui mahalo koe ngai mea ia ne tau monu ai pe a nehanga o whaka tutu unga hi tokoni ko hike ohake ki tau tolu ki olunga Pēku mana tua kua rea whakapālangi pē. No one is get left behind. Tau ngā oi whakataha, tau alu whakataha, pō koe ke ria ke hataha. Koe whainga tūkunga whakaukau ia, na e mana koa pē, kūkau au he whakamālo ia, koe ke hataha ia e tuku ke whikai ia, koe ke hataha ia e tuku ke masiwa, o awe whakataha pē ki tau tolu. Neonga he ta whakitaha, ui re fia ni ihia na pē koe whaka komunista kua. Kau tau ilo tau tōli hae wha kominisi u kia no ngahi tau mua ana mo ngahi whaunga mo ngahi aronga. Kau tau wha malo ia i he whanua koe ni wha te mo kalati pa kutu tui pe. I he teu teu atu koe ia o e ahoia koe ni teu teu atu ki he teu whiri mo ha ngahi proklama a mui. E lawa ke tau sio sio pe lawa ke tau whiri whalerei pe lawa ke tau whakahoko hanga hi whanga i rerei e ngai whiri ko ki a tiki tau tōlu. Kei kei koe, te whoki mai koe ki he whotutu koe o e ahoni ia, o ki ai e nihi o e kau a ahi koe ia, o ku whaikea ia e tala noa. Koe, ta whaaki koe sipoti, kau sipoti i he, e ne o mai e ngai whainga maari lahi ki, kei ki tau tōlu tonga. Ka ihera e te wakai atu koe ki tonga, moeanga e tau ngai whakututu o sipoti, o kue sia. Ka ingata pe, i kai ke whakututu o whakarerei, ai ngai, ta peko ngai malai wa inga, ai ngahi o wau, peko ngahi whiauhi wa inga, koe ngahi kōmeti wa inga, ai koe ngahi tutu unga keke koe ia, ai ai e nau whiau auhi e ki nau tolu, mo nau taupawa, mo e tae whaha mea, ka koe o mai pe koe ha kapanga ko ia ane ko whakarea ni ia wawe a e hano whaonga ia nei kapanga ko toko koe tala noia he aho ni ko hi ko he amai mi haamoa, ae ngahi maumau ia e hoko, pia mua rea me ngahi whenga maari e lahi, e akapulu i haamoa. Ko ngahi pe tau tala noa kia ike tau sio, ko hi anehanga wei hau tau loto, ke ua hoko ngahi mea koia i ho tau ātakai. Ake ko ngahi wakai pe moia, Kuna hei whakatutu polo kalama ia aho ni, ka pau gai maha ngā hei whanonganongo ko tui mahane mo osi whawhetu take mai peki a ti maka mai ki ai a ngā hei whema o ko ia. Pekai kai, telefoni mai pehe, noa walongi au, noa nima tautaha. Ki tari e taimiko o ku awai peki a tāi peki tāi mai ai. Koe ka pati ke tā mai koe lolo tonga e ku tala noa. Hei kai te ulawa tāri. Kake, Wata ki fasia koe ni, ke tau awhi mua ki ai, pia ospa tau ki hoko atu ke tau polokalama hono hoko.
1: You're now listening to PMN Tonga.

0: O ku taumu a ai nima tol taha te ai ke whakamawhola tu hangahi polo kalama o ku tuunga maolunga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhetu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāhua, peteke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whetu utake ki he mau mawhai o gnau fuatuu ai ngahi maga tuunga ki he whakamawhola lea, the Broadcast Standards Authority, i he noa walungiau tolu o nono hive hivano. Pēko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Koe ngāhi launga kotoa pēko pau ke whakahuia i loto he ahu wanoa me he aho na e whakamawholai i he ngalohe.
1: O kore whenga maari koe ni ke o atai ki whanongonongo koe ni. Nā toki tau mai e mau fōi mea kai pa mei tonga, koe fōi talo tonga, koe fōi ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pa me lai pere, o kukilo e whā i he mire mila. Tua sila ke whaike ai ai whetu utaki pe amoe fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki pe ai maumie ai e tua sila ko ia te ke maumie ai a fwoi mea kai ko ni. Malo.
2: Hoi ki makaenga tu loo kai oa tumua e whanono e koe ni mehe We the People Community Incorporated. O wato e pia e whanono o ke kau mei mipa a e kulupun. Koe tau wha malo sina mo wha whiohi. O kwha hoko e pia ia mehe Star Hotel tu asila Tolu Hivaua Great South Road o Tahuhu, Auckland. Po aho pure lulu. O i wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Koe tau aloha te ike mahi nani e wha hoko ia he aho pure lulu o i wiki kaha u ahua hiva. Siulai, wafe wao no. E iai mui ngahi pare ke tau fe auhi disco, uolosi, pia mui aloha lerei taha. Ko iai wata e whaafe, loto maa whana ke kautou reka reka kotoa peo loto aukalani, mou kau mai ke tau polo kalama wha malo sino, pia mui whakawhe ohi, he ko ho mo ui lerei mo mo ui fie fia. Ko e moto ia, ai we the people. Whapapatu, pirik tala noa, ofisa fituta.
1: Tanga maari koni, ke o atuai, ai whanongonongo, ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea. Mei houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. O rea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka ko e opeti tovo finau, orea ki ai, malo.
2: Ko tau tami ko semini te wanoa me he ni mapea, i he whengamare ko ni ko korepe ke tuku mai mua, a e whengamare ko ni ke whaha tala noa, pe mo e taha tau kautangata lava mea, o ku whewhia pe ke whaha whetutaki pe mo ia. Ko e... Sione, sione fuka fuka. Toke taa, sione fuka fuka. Kua ne mao ahono mataitohi PhD. Pako e, iyo. Ihe malae ko ia o e sainisi fuka politikare. Tupe mua kiai kene te kanga o fuka matara atu kako fifia. Ko hiko ngahi ngā oe lava mea. Ai whahinga koe niu tau pore pore ai. Pea utonu pe ke tau hanga o malari. Kai raki kamata ke pe mua. Ai raki fafei loa ki toi ta. Malo mua tau mae aho ni pe malo e kau mai ki he, ki he polo kalama.
3: Boy. Whakoloa Filippo Tainga Māri Eko Niwa ki mua ke uhoko atu kou kua tuku pēha whapapa makehi ki he taha kune a whi ho tau lotolotonga Tainga Māri e whakaupofa ki nana mai mo akwe kua koe ni ki ke kawai he programari e tio e si a whakoloa koe Koko kuhingoa ko sione petu u Filiwa Pukapuka koe matukunga ia e tatara noa he si a fini Avei moe loans e kutohi, mala e ko ia o e hala whanonga.
2: E tui tā, koe, ki mua koe pata toki au atu ki he hala whanonga pe mua tohi. Ki lawe pe angu pia mua koe ke oi pui pui tua pe ka te koe, e ko tui mahalo oku fie ilo toko tako toa pē ki anga o e whanonga na ke whae mo fitu ne kamata me ai uhi e koe me aia kwhae e tau malari e ngā he aho koe ni koe tau hanga i kuna i e ngā hei pōre mo e ngā hei ngā hei matangi na tau whetau laki mo ia ka kulawa e tu loa he aho koe ni e toko tā
3: ki whenga whoko ni koe whenga whoko ni e Filippo e whenga e mo e tau e taha tolu mo e konga ala kononga o e ako toki whokau ki Nusilani o toki kamanta e ako ai e wape mahi wa le rea e ako o whenga e mo e tau e taha tolu mo e konga o si a ngai whailonga ahi maa koe whailonga malo ku pā pe ku nima whai ai mo e whai longa kwa osikoin ai HD toke tā pāwa ui kuna ia e wāwhi wāwha alai koe ni e Filippo ku si au pito kau tangata ku nau iai
2: au pito
3: alai koe ni toke tā i he political doctor of political science major in global indigenous culture e kou toi tā i e tawha ki e inisio e politikare i he pe ulunga ngā whakamāma ni lahi i ngai e matai tohi koi ni whai kotoa pe ia i New Zealand ka mata pe me hoku roki matai tohi koi mi New Zealand ni o si e he wafe ma whetahataha a ia koku roki matai tohi ia koe Bachelor of Environmental Management hoko ki ai hoku tila i he susuweka o si moia whai mo postgrad diploma i he professional supervision o si ba moia i kuna moia whai mo hoku tokita ku master i he indigenous study and advancement kat major i he susuweka hoko ai pe ke indigenous study PhD ta ue tolu mo e konga i New Zealand. Na e whai rewe whakaukau ia, hoko atu, osi me he, me siti koni o Hawaii. Na ia i ki whai ngā maari e ne mau mea, ne mau mea skola sipi. O hinga e ne whai ai e henga ki ai, whai ai e ako o osi i he wafi wafa. Alo, Filippo.
2: Alo, Pito, ki taki pe mo e mate aki ko tu mago nga fu idea ko ia ko fai ho vrama da la ko fu idea ko ha ke te au ai ke nga tape ki ki ako mo nga hi finga na ke fai ka ko ni ko pa o ni ko e ola ai pe ange ko lau ko tohi ko ina na ke fau ai ku e lapa ki ki lawe ange ki he tohi e toke tā kata
3: e koe nene o si koe e a ko pa whakau kaurelo ki whau e tohi ki uhanga o re kōti ai e umala e ki he ke koe na uaruha ke ai
2: koe
3: ne whau rewa e tohi pa na uhanga rewa whahingo e tohi koe ia ku halafononga me tapaaki e taha pewa ni ke mo ui tae ngata.
2: Oi.
3: Tau pehe i he leo kwa Britannia, my professional trainee from the other side of heaven, the celestial world. Ngo ia tohi. Ia o kutafe pupuhange mena ke lawe kai matua. Tua ia te athinga koe nai paipa koe fei lau lau laki.
2: Oi.
3: Fai. Osko ia pau fa'u mono fo'i hiwa, po hi wa asko to ape toki ko ni a hala fono nga me motu o ne fra la o ko nga hulu i me nga ma tanga ke motu e toki ai ka tanga te de na to si o ke toki ka alo na u mana tu ya toki ko ni o mai ko tu i ko ka u he to ta ha fai u pe ko mi fo to to lo ne fai ko to e mi he motu Anga hulu ia he kutohi Mahu inga koe E hala kononga koe na uha ume ai pi ko ngahi matanga unanga holu in mai o fata tau taimi ko fai e fu matawa o flip
2: mano ki la vera be ko tu te ki la ve ki he o ga fo ki pe mo e kafa ku no no o ye te ko pe o ko ha kafa ke fai a ke ha fa fi fi mari ko kafa ko fa tongia ki la vera ngi ai e te ta ka ta
3: e kafa ko ne hange ke la ve ko ki ai ku ne o ne no fo au e tang pa Iwa no pere mautofi aia ene afio, poke apwala ene afio he uafe. Iwa no fua uko maka mimishi o Aotearoa. Koe maka koe fukumaka aia, koe ilave au ki historia koe fukumaka. Koe fukumaka aia, fukumaka aia, koe ilo ia he kau whangota uku. Engina nau whangota aia o ilo e fukumaka ilo totahi he moana, fukumaka. Tako nau sio koi ki ei ki tani ko kulere ei ko i ka e moana vavare na i i ko ei ka ku ki si si fa a i ka Nea watu ko ki he fumaka o ki komo komo he fumaka po ki mimisi he fumaka pe lere hanga tonu rewa I lo rewa mi ei tako ko he fumaka ko ei me alere u ki loto te a whakanonga mo whakafie maani fumaka O si tau enturi fiha me ai tupu ai fonua te nga unu pe fumaka nga unu pe fumaka aloa au ki uta kio ke tupu ai fonua e Filippo
2: okay.
3: Au ki aoni pa ulewa koi maka mimisi aia koi maka mimisi ti ai pe mono tala noa ia o ona kei ke fulave kei koi nga koi tataimi Ebi e pako e fumaka ko ni ka kuiaha kau fola u ebe ewa kwe mau ke na wo o mimisi he fumaka. Po be mo te ki poulu wai o ki fufulu aki o ki wau i ke maa. Ka te mimisi lewa ai maka. Koi vai go hau mi loto Filippo koi vai maa au pito. Hange pe e koi vai si maa. Ie koi ngā u e fumaka i lalo fonua. Koi ne hanga o mimisi mai ngahi ere meniti kotoa i lalo fonua ki ai. Pato ki hanga mea te iai, be me iai lewa ku hanga lewa e fumaka o siwi e koni ane o mai lalo fonua. E hanga tuange mea ko u kai feunga, ka ne tuku ai mea ko u feunga, vai whakafie maare ko ia ke mimisi ai ahono kakai. Eh? U whakafilosofia e taranoa ke fumaka, ngā ko noanga, eh? Noanga o ku fu matuai au pito, whakawhie maari e ke tangata niwa kotoa pe e taimu whanonga i ke historia o maga mimisi. O gripo.
2: Whamalo atu e te ta e mau taimi ko hinga pe ko ta taimi mo ki whiha laki ko he ta whakotutu na e whai ta ko ku ke tari mai ko he kau tari ahe ta whaaki e ko he ka upalo me sia te ke te whoki mai pe mua ki e wiki ka hau ke te whakaosi ta talanoa koe ni ko hi na ea i moe proklama e na teu teu ki hawhe pe ka pau ku ke ofi mai heni sai pe ka whapapau pe te takamata on time ki ke wiki ka hau ka tak ki whaosi mai pe e ta proklama te hamea ke ke tokanga ki ai neu whāngo ta halope pe te umau haki mea me he maka mimisi ka te utahatu pe mea koe ko umau
3: Palo atu Filippo whenga maare ko ni koe na tula tāno o ke maka mimisi ko umau kātoa ia he tohi koe no ko whau
2: koe
3: wia i kātou mono tupu anga mono pangarewa fok o te ave e ku pisisi koe a aku ne papirisia me he University of Hawaii ki o lunga on o te ini au ki e mga mimisi ke oua e toi lava taha o excess ki e koi
2: koi
3: rol ko ia o mga mimisi o Aotearoa
2: koi
3: o si publicia me hinuesi to Hawaii ne tuku koi e tai ni mi fa maro at ka motoru ka atoa kainga kotoa pe tau te fitu ke kainga me ini e top tapu koi koi otmot niu ia o e koi tau tohi e ko lava hona whao si kotoa e ngai talanoa fe lave i moi motu Ia tuka motoru, mau kato fika telefoni, o kia Filippo pe.
2: Koe.
3: Oki kopi eni te au, amana ke tufa ia pong pong. Kambalanga kauta sa watu, o fatu Filippo.
2: whamalo apito e mautaimi pia kore pe mua ke ke toi afe mai behe e wiki ka hau ki ta whaas whalere ta tala noa malo apito to ke tae mautaimi mo e tala monua tupe te utok whawhetuta ke tau ke he tohi a aku beia

0: e tu nao na tu nuku afe, mo e tau ngā heo ngongo me kolo mua, o ringa tau ni ki a hau ni, malo tae.
1: Malo malo mani au e ki pia mo lelei a e tonga kotoa pe, mo mea mai ke tau kou a ngongo ko ia i he fi afi pule lulu ko e ni. Uno aki e mahino pe foki ko e fai tau mo mo ko e ne pia ko e winter i welinga tau ni, ka i he weekend na e tō lalo au pito e fua ma fana. Lo tonga e aho avalisi ki he valu, ki he tahatolu, pero taimpo uri i he fa ki he hiva. Pea ko ane asi hange ko yo mo me aki ai he media mo e TV na e to e no he ko e talo e ni me he tao e tahanima ko e ni tokto e to e ni sino i lo to weni ato ni fie si a pefo ke ka inga ko e nga ko e o se ni tao e tahanima ko e toki i to e ni a e sino i weni ato ni pea o mahinu mai pefo ki me he whamatala ea ki he kaha u mo e toi ngai wike ni e kei momoko pe o hange ko ia o kumo o kumau to whangai. Neo ngā e mōmoko pe a moe sinou o te eke aike kanseli a e wakapuna. Te puna aki koia pe a mei welinga tōni, pe puna mai ki welinga tōni. Ngata pe he fefolau aki tahi pe koe fewi na e kanseli e ngā fefolau aki koe ngā koe tuunga kou ki aie ea. Pe o ki aie faa e alwange ke mā faa nāngi i he wiki kahau ka i he wikeni o kufu mōmoko au pito. I he wiki ko sina e whakahoko mai ai ki whale alea e whakataha ka kai se fine whahofonga whale alea pia me i he ngā hei whonua o e pasiki o ka watonga. Ai a koe polo karama ko ni o kui koe women's wananga. Ai a koe kau mai ene ka kai se fine e toko ua hiva pia me i ngā hei whonua ko ia o e pasiki. Koe whanga mali e ni ki he ka kai se fine whahofonga whale alea ke nā lava mai ki Lota Wellinga Tony, pia ki Whale Alea, ke whakahoko a nā o Sepota anō a ki se lave i pia mai mahu inga ko ia o e tūnga whakataki a e ka kai whiwhine pia o ku fuu mahu inga ko he ngā e ku fuu toko si au pito a e ka kai whiwhine o ku nā o ngā oe i Whale Alea pia nā o ko e kau whafofonga Whale Alea. Aiko whanga maari e koe ni, ka kau mai e e whakaponga whale alea me ngai whonua koe ni, Vanuatu, Niue, SSM, Peremo, Cook Islandi, Tuvalu, Solomone, Samoa, Tonga, Tokelau, Karetonia, Nauru, Fisi, Peremo, Kiribati. Ko ona ko whane whotu fitu wase, aia koe minister aia mia, te ko whakaponga e ni whale alea, na e kau mai ki he fatongia ko ni pe ko e polo kalama ko e ni na e whakahoko. So ke na e takpe e fok me iai mo kai se fine i loto whale alea pe ka wati aia o na polo ka mao se ploni. A ko se inga maria pe ni ke nao whai ai pe nao toi tala noa ki he maho inga ko ia o e a whonga taki pe kono toi whai ai ke toi toko lahi ange ai ka kai se fine o ku whafofonga whale alea. I he weekend ina e mau e whainga maali e ke whai ha se potala no a ki ai pia mo moni i whelesi ta pe fokasione ha mani tō pui a ia ko e onga whafofonga e ni pia me tonga ombudsman ko ia i he office ko ia i tonga a ia no tonga i he ni i he polo kalama workshop a e ngā he whonua o e pasiki o kaumai ki a tonga ki he tala noa i o e se ngawe aki pe a pe foki ke he a fetokoni aki i he ngawe ko ia o ku nao whakahoko. Ko e se pota no aki ko e ni, ko e whainga maali e ni ki he koslio kautake a weninga toni, pe mok nao tolu ko ia me he kau a whafonga me he koslio na nao ia e ke whae se pota no aki ko e ni pe a mo e poni si selesta pe focasione ha manito pui ai a ko tonga ombudsman ya te na ka mai ki ai fa se ka o a sesione final me he Wesley Methodist Church pa pe foki ki a fa se ka o te ta final me he se se na ta ta ina tonga mi a pa ha te na fa fo nga mai foki pe a mo tong a pa o nuku a po wa fa ta fo o neongo nai kai ke heni a faisekau a hiweni nuku pa pe foki ke a faisekau sofilisi tau po o koe ngā kai ke nai heni i loto wengi ngaton ka nā maulia i ke whahoko a whatongia a ena ia a Mexico slio a faisekau so se fatu inu kuafe pe foki ka unga te a havea ko sekeltali ia ka pe foki te a koe a general manager na ia i pe foki mo i kau whafonga pe a mei he New Zealand Ombudsman ai ko fika fola mo tu i mata ele ai ko se tine tonga ele o ku tonga fai fatonia i he New Zealand Ombudsman te he foki ki he ngofa fofonga a ko lei da mo megen te a me he pot na we ko ni ko e na he workshop ko ni i he wike ko si da mo wike ni a na te e boni te emozione to pui o ko fulele au pito e nao a feo hi pe pe foki ki tala no a le i pe mo e fonga nga au e ko ia i he tau hi ko ia o e o e ngahi a fatongia ko ia i he ngahi fonua tau te fito e ni a ko kau pe foki a tonga i he tokoni ko ia he ngahi fatotolo halau nga ki kau anki pe mo ngahi pot nga au e pulianga te wakai ki hangahi a fai fatongia e pule anga o kui kai ke totonu o ku tokoni e pot ngawe koe ni ke o atha ngahi pamatala o ku tu tawataina te malu e totonu koe ia o e tangata. Kei ke he o ku fafi fia foke fai se potano anki koe ni mo e o fafafonga me tonga koe nga o kuna o mai a e mahu inga koe ia o e tauhi koe ia pe koe a fatotoloi a e mahu inga koe ia a e ai tu tau taina i kai ngata pe tu tau taina ai pot ngā ue ka koe malui ai to tono koe ia o e tangata. Kai kehe unai heni te na foki atu i he wikeni ki tonga pa pe ai tala monu ka te kina ua i he whaisatongia koe ia o kuna whakahoko. Kai kehe koe ngata ngai ngā he ongo ala mā ua te safini pe mea te ao tae tu na ula tuinu kua se tu afa.
0: Ko se are pasa whai to tonu mo tau ngā he ongo ngō me he kolongo e kakala kurai tietzi ki he ahoni malo se are.
2: Malo au pito pea oku tatau pa moi hā a e tau whelongo aki. Fie fia i he e fiafi pe koe aho koini. Ai ako no aho ni mai mahina ko aho kosi, mahina fo o fo kien. Pea oku fo o a e mea koto koto ape. Pea neongo oku momoko. Io ko ane afi ne rava ai ke toia usia tonu. O ae mea koini koe tō koia ae sinou. Pea, koe taha foki a whaka i longa ia, i e koloni, koe ta fungo funga koe au i loa ko Port Hills. Te ngāke pe ai ta fungo funga koe hi, kono fwa papalangi ko Hills. O te ke a uia ki he mo'unga. Ko hi koe ta potu koe maa lunga ta hae mo'unga. Pea, hange pe koe kumo u bea i, o mao he ngahi u ongo ongo kehe kehe. Ka kehe. Momoko au pito, pea ne kakato katoa. Koe mea whawhiawhia i e pongpongi ni oku i kaike toi tō hasinou. Ta kōku lawa pe o mao i e tafungafunga koe ni i leirei, ka oku kaike pehe ke te tōki alu ki e mo'unga, pea te tōki feiloa ki ai. Aia whaafua ki whokpe a e tō koe ni hasinou, e ne au ki he funga ve matātahi. I loa i e koloniko ni Brighton, aia koe maulalo taha eni, aia e funga fonua, pea koe maulunga taha e, e ki ta funga funga e ko Port Hills. Pea i loa foka Port Hills, u hiu tō lahe ka kaitonga, una o o lue. Mei hange ia o tatau pe, koe ki ta funga funga koe i Aokalani, koe One Tree Hill, pe koe fuakau tuu taha. Pea hange koe laukoho no mahina ni fo, koe mahina fo ke nia, ka oku kamata pe mahina ko ao ko si. Pea momoko koe ni, nofo mi mei koe seito pe o kata ha koe nofo i api, pea i kai ngā tai hange koe koe ngā ue, te nga tolko ngā ue i loto whare. Ia fo ke kautonga ngā ngā ue i tua, ta te fitoin ke ngā whāma, koe mau koe whamatala a ne e fia fi, koe mea whawere fia, ne i kai ke pehe ke tō hasinou ia i o nau feitu u, koe mea pene tō aia ne hoko pe ai uha ia ai ko vai pe ia pe a e tonga fo ko ia hange ko ia ko e tonga o e fo noa pe mo e a pe a o ku ne tala mai pe o ku ke e fa inga fo kia e ni i o ku kau e nia he koe kua mea fa fie fia o ku pehe pe ai fa bopo uri ai koloni ko e taha toko taha Aia ne lava mai pe mei tonga, koe uhi, koe uhi ngā whakawhai to'o. Aia ne pekia ia i he lorotonga o i wike. Hiri koe a ai whainga a kautoke tā, pe a peheke ki nau tolu mo i kaunei si. Ai ko toko tahani ko Alexio vea matahau. E wike ko si foki nā kula veatu. Ke tā ane tamasi aia ko Filipio, Vea matahau, kapteni, paikai ngatai patoe mau, ae sila koea se auhi a kapuru. Kajehe ko ne tangata e kieni, ne lava mai. Pea ko taha pe ha tafaha ke ta, ne oku maheno mai, ki he rotonga ni oku ai, ae ki i ngahi pesi koea giloa fokapa parangi ko kiva lito. Pea te kapau te fokatonga i, he uke hatulu taa. E a ko to la ya pito a bene fa ai ka to koni ke ai to koni ke wi ki no o a be ko ia ki tonga pe a ko wi ke fa ho ko ai nga u me ko to to pe o hange ko ia o pe ki a ko ta me a fa fi fi a foki ko wi ko ne hene tonu ono ka nga wa ka nga ako ko mari e po toma Pe a ne whae e tala noa pe a mo maari e pōhange, ko ngahi umea ke ke he whawhiwhia te loa ki ka taimi siki pe, ko hi pe koe kua kau ahono to uako. Kage, ko ngau tolu koe e fie to koni mai, koe na he uke hatulu tā, pe koe kiva lito e lava o to koni eni. I he to koni ea a e kaunga mea o Filipo pe a mo Sara, aia koe hoa ia, o Filipo. Pea tatauta mo ha foki e lava a hono whahoko e maari e pō a e ako ke ka kaia o tumotu ke fotu tu upa mo e whaonga koia ngai kautaha. Hoko atua ai koe tonaki a ke eni hono ua hono whakalere eni ane fuu matu aki tokoni au pito pitoia. Koe lau foki e ta whaaki koni a ngai kautaha tato pito o kai ke whakatupu koloa o ke ai e ka kai Oku kai ke pehe ke nau maalunga nau fai nau tolu e fuatu tu u. Pea ai pa moe kakai ke nau fai e nau tolu ai ngā ue. Pea ne tatau pa moe hā e matu aki fie fia. Mo whakaloto lahi ko hui ko ngahi ilofo ou. Pea i kai ngā tai mo ngahi poto. Tau kei koe ni oku aveia ke tokoni. Ke ngahi matakari ke he koia na nau kaumbai koe ki ai. Pea ihe wike kuosi foki, ne mahino foki ae tafaki koia o akapulu. Ka koe taha mea whakawhiwhia ke te whito ke maheni kaunga mea ihe koloni. Koe te foki mai koe ni a Lisiate Mo'unga, poko Richard Mo'unga. Pea whakahoko mai he kakai e toko lahi. Ae ne te whito ne foki mai koe ni o Wa'inga. Ai te whei roaki, pe mu whai mu e tala noa. O kanko e hui koe toko taha o ku ongo ngoa, ka koe toko taha tonga, pe a oku ne whai e ngahe mea kot kotoa pe, o whia whia ai e tonga kotoa pe, i he i loto Canterbury. Pe a ko tui e ne toko ni asinou, ke ula rei ne a toko taha tonga ne wholau mai me asleiria, ko ne wholau ana o ski. Koia, koe taimieni ke mō puka, ke mō mai, maru mō tōl koia i okalani, ke lava ski. Koe hui, na whai whai ko se auhi koina mā mani ke ski, ka watu mō tō taha tonga pe i loa ai, o mai ki he kolongo ue kakala, ki ngā tafa mō unga o ako ai, pe whai ai, ai ako ski koini, o kulotonga whahoko. Ke ongo pe ia kulawa ke mā watu, e ahoni ka e mālo apitoho mō mea mai,
3: You're now listening to PMN Tonga.

0: Whakamalo ki he tō angaseti, mā pere siweri, i he whakamaha mapa polo kalama ko ia oi pōni, o se mini te hongo fulo me he fitu, polo kalama ko ia oku hoko, ko e nā manakifo ke whai whakapōtala noa, ki a osa ia si kupu me he si aola, kau mā foki a ari si tatafu, me he a tāpe ko e kau taha ko ia ai kau whai ako tonga, i o kalani. Lolo tonga pe e tau tala noa ki a osa yasi, mo e kauma ia osa yasi ki he polo kalama o e pōni. Ko e whengawe a ki whokieni, pe ko e tūwhakataha eni ai si a o lāpea mo e ata, ke te teu i hanga he polo kalama ki he wike rea whakatonga. Pea ko tau osi mā whana pe ki tau tōlu ia, i he ngahi whakatū tūkanyo, o mai e ārisi e nau whengawe aki mo si ao la, o sa iasi mo e nau fukau taha mālohi. Tau osi fie fia pe ki tau tōlu ai, kai ke uta whakaloloa, ko uta talele ki moua, ko uhi ko e tau taimi, ka e whoke atu kia te ki moua, ke o mai e ngahi o ngongole lei, pe mo e ngahi tala noa fie fie ko ia kua mo ngā wiki ai ke whailonga ea ke tau wiki rea whatonga. Malo a risi pe mo osa iasi.
1: Malo a pito lin tapa ko o kore pe ke o whamalmala te ngai whakatapu o osi. Whai i he porokalama PMN tonga, talu mei he ho atani ko lawe i pena o si kamata pehe tolu. Ko hu whanga pehe lo te rea si su, pa ko kore whamore more at peka pa o kwe hanga hilea. O kui kai tau mo mo mea mai ko hu whanga pehe lo tu. Kai whamore more peka ma ka wat mo osayasi hono tala noai, ai whaka ampe foki ke ke mau tari ai ka venga ko ko mai he Ministry of Pacific People poko ka taha ko potungawe ko ni ai ka kai pasifika ai na ka venga o ma ko hiva ko fe un mau inga ia o tau a lea fala tonga poko tau no fuaka inga tonga ko ia te wange pe fainga mari ka osayasi ke fa fe loaki mai ko lave i pe alista tafueni me tagata eiki me hihifo ni wa top tapu pe mo tongata e apa kolombo tua have luliku have wakatolo fine eiki me hufanga lupe vai ni tongatapu pe foki ki utui mo utunga ke vavao mo tari hau ni wa top tapu koko ulolo tonga whakakaunga ta maki he korisko mang o mangere ko taha pe ngahi whai ako tonga pe foki he seo ka alafi pe mo social studies mo ngahi ngahi social sciences pe ka oku fie fie ko e whafofonga ni me he Aotearoa Tongan Teachers Association ko e taweni e ono e mau ngawe whakataha mo e kauwhaiako me he ECE ki he university ka me i tokolahi pe ai kauwhaiako me he korisi ko i ai te u e keke ke te whaloloa ko e ange whainga maari ke ki whawhiloa ke atu ai hoa ngawe he tauni me he kurupu kautaha si aula malo apito o sayas
2: Iyo, malo apito e ma whainga maari ko kuingoa ko o sayas kupu ongo matua me ka meri ni af o waka o koa vavau pe ko konga tamaki api ko si aula o e taha e pau ngawe ai ko e practice manager i e tawhaki koe o e ngawe mo e whanau pe mo e ngahi whamiri pe mau whiwhi au pito e tauni au kau mai whataha pe mo mo e Aotearoa Teachers Association ke au ngawe whakataha pe mo si aula ke o tua fui programa e tauni e te kawaki mo whakailonga a Tongan Language Week pe a au malo atu arisi e mau whainga maria ke mau kaumai ki he ke ngau teo ke whakahoko malo
1: malo e linta mo o sayasi ko tui lahi tau lawe i peko e ko e taha pewhi tū, tau te whito e tau hiki whonua mai mei tonga, ko e tau kumha ki i haki kainga lotu ke tau unga ki ai. Pea ko e ngahi siasi ko eni si aula o ku kau foki ki he vahenga o ka lan manu kau, pe ko e vahe whonua tonga o Aotearoa, pe aku ko e koutui ko e ngahi siasi tonga ko eni o kuna lotu whakatonga, aia o ko e taha pewhi tū o kula vai ai lea whakatonga e tau, ke puke ai e tau ngahi lea whakatonga. Pea ko tui pe o sayasi ko e taha eni ha hafeitu ko tui pe tau te fito ka koe whaere i Nusilani pia mweni iha mautona e hau PKC ko malo mwe ngahi lotu mwe ngahi seas koe ni okuna o kei lotu morea whakatonga ke puke puke ai e taurea ko haho ho olawe ki ai o sai
2: ko ia mwani o pito pe ho lau lis ego e sia o lau ku e marmalu e waifu matonga o Aotearoa ai i he malmalu e konferenis metotisi. E a kutaha e ka veinga si aula, unau ngau e he tawhaki koe o e Methodist Mission, e a tokonia e ngahi whamiri, u nau whima u tokoni, te kawaki pia mo e a driver license, pe koe kumi api, pe koe tokoni pia mo e tautupo, mwe ngahi disabilities ko toa peo mau whenga peke mau tokoni e ngai whamiri he ugei pefua tua merie e nau eki whanua mai me i tonga i nusi la e uku tahe mau ngau whaiko e tokoni e tau ngai whamiri e uka ike paka ngata ngata peki he seas meto tisi u mau uku atape u mau te mau ngau e whakataha mo ngahi whamiri me ngahi whunga waka ke kehe ngai ko mamu maang katolika pe whoki ki he AOG ka wukai ki ngata e mau ngau e malo lisi
1: malo apito ko tui lahi pe e osai pe mo e kau whanongo ai mahu inga ko ene ngau e oku mo whai me si aula ko i aina e pehe pehe kau taha ko ene Aotearoa Tonga Teachers Association ko ha toi tahani ha ngau ha ke tau ngau e whakataha ki ha tau pehe ki ha kau taha o kunau o si lolo tonga ngau e mue e tau kainga tonga ko i aina e whai pe tala noa mo e kau taha mo o saias pe foka sesmani mo e kau ngau e ko ene kunau tau te fito ki he ngau e mo e tau tau tupu O kwai fuke por kalama a ia nai whakahingoa e toke tā mere nai te tamo e folau koe taurua. Pane pehe koe taurua, koe tau pehepe koe whapalangi, koe bilingual. Ko a ngahi por kalama o ku lele whakataha pere a whatongamo le whapalangi koe uhi ke mahino ai whanau. Ka koe whama mawha ko eni e tau por kalama ko eni he wike rea whakatonga o sayas o ki makehe ange he tauni e. O ki au ata to e siu e si, tau ngawe whakataha mo e si aula ko uhi ko tau whenga koe ki tau ngawe aki pa tau whapoto poto e tau ngawe aki e ngahi social media platform ko eni. Tau hange pe koe koe PMN Tonga koe ngahi pesi Facebook ko eni si aula ko e ai e hou e ka mwe ka inga koe tauni o kuai ai ngahi activity pe koa whanga ki poro karama ko tui pe e manakoa ki he tau whanau tau taha taha ki he hape tau tahataha ki he like e ka mata e ko uhi o maulavei e hau ek me ka inga ko e tau tahataha ko tui ki he tahavalu pe si hifo he katak si hifo he tau tahanima o toko lahe tau whanau o koe ke toi fu koe ke nau toi rea whakatonga nau tolu koe ki toko si ipe o ku kei rea whakatonga pa ko tui lahe koe whanau koe ku hiki whonua mai me nau ngahi matua ki lava pe rea whakatonga ka koe tau whanau koe ni tau o tau lavei koe tau tangata ane taha pe ua ko si imole e nau lea koe ai e o sayas fa ampe ke vahe vahe e tau ki poka ampa ko fa malo lahi atu koe uhi koe whaka amu foki ke o mai e tau whanau koe ni o kia 7 and 8 te tau kamata pe me tau activity ulua ki hangi koe ni koe e tau tau lua spelling bee e o sayas te ke o mai haki i whaka hino hino ke ke spela mai ai fo ilea tau lua
2: iyo tupe kai whenga tupe me koutui koe Pakaro tō lahi pēni ki he whanau.
1: Oh, ia. Yeah.
2: He tau pēnga katoa ki he ki tau ino ai ne. Ai spela, ai lea whakatonga. He oa te mōho haa whanau, ko he koloa pē ke mō kau mai, a tau oh, whanonga yeah. Pataha lewa, he whai e tau spelling pī. He ai koe...
1: I whrahino hino mai pē o sa tau lua.
2: Ai e taratu pē a fui lea, pē a te mō pē lewa, tau lua. Pea mo spela lewa. Pea kone osi pe hono spela, pea mo tu pe mai tau lua. Pea tuk tātu lewa he whakamau, eu ku tonu, eu ku te mau ke to e whakale rei.
1: O ke pehe ke nawa si pela mai e ozi?
2: Io.
1: Ki whaka hino hino mai?
2: Bui atu. O ke tau lua. Ta a u la u a tau lua.
1: Ia. Pea koe tohi te paungawe aki o sayasi koe tiksinale koe ni a kau tu inu kuafe. Pa e ki vave vave foki he. So, you know, o fie mao koe o atu pe ke pukapau mo waiha mo lai peli ho mo ngahi api ako koe tiksinale koe ni a kau tu inu kuafe e fai me iai e tau sibi. Ko hi fie mao foke ki vave vave hono si pe la e rinta ko hi ke ki mao e marie pea koe fan ulak whanau pe taha nima te nau o mai e nau hingoa hingoa kakato, hingoa uruaki, whakaiku, fika telefoni mo e nau e-maili koe uruaki hingoa e taha nima, tuku mai e he peskoe ni, ta ke kau ko ia, o paupeke ke ia 7 and 8 ta u taha taha ki he taha tolu, pa mantui e o mai foki hamo ki i VTO foki koe hi na na fai e si pelaga o ta mate mai e viti o ia o sai he. So fu mahau inga ke o mai e tau whanau ko ia, koe tau tau lua spelling bi ia. Ta kufie mao ai ngahi hingoa, le sisita mai ki mua he aho taha nima o a kosi, ki mua he taha ua. So ka pau e o mai ho mo whangaki hingoa, kia o sai as pe ko au, pe koe PM in Tonga, ko au o ko loto ke ukau ki he tau lua spelling bi tuku mai ia. O sai ko tui koe tahani hangai foi activity re re ye. Ko hi ke tokoni pe ki he sipela. Tokoni pe ki he phonetics pe ko fone tiki ai tau lea whakatonga. Ko hi koe tahani tau mea ke tau ngāwe ki ai. E o sai waha mea ke toi tānaki mai ki he tau tau lua spelling bee?
2: Igai koe... Kore pike whanau mō kau mai. Ka pau kai ke sai mō lea whātonga. Peo kai ke fu lelei mō kau mai, koe tau kau mai. E kau i he lelei, e mō tokoni atu. Peo ko tui ko e tuai peo mō kau mai. E pou pou aki mō tōru ho mō ngai whamiri. Mō bu community. E ka pau o ku tōlahi nihi mehi. Mehi e ngahi ukolo koe o kau mei ai ho mō ngai mātua. Nge ko o waka. o katoa mai o waka mo pokoni mai o mo spelling B koe ni o mo teo teo ke pau mai e proklama po ni maro.
1: Ko ia ngahi iyo ngahi i tau i whanau o kwha am ke mau i ngahi ngoe tau whanau i a 7 and 8 tau pepe tau taha taha ki he taha ua pe taha tolu ki mua hai aho taha nima o a kosi. E hau ek mui ka inga pehefo ki linta. O wai e whanga ki i pare. Uraki ua mwe tolu. Koe pare koe ni, koe pare pa anga pe. Koe hi kou lawe i pe koe whanau, o ku nau whenga ke nau save up ki he nau whangaki i me ak fie mau, he koe me ak mau inga. Koe ai mo lesi sita ki mua he aho taha ni mau ke o at pe whainga. Ko ka pau e lesi sita mai he vave taha e ai te ki pare ia. So the first 15 names, koe uraki hingoa taha ni mau, o mō uraki, mō e whakaiku, whakaki fika telefoni, mō e-maili, o kumahau ingai ke o maia he tai mini pe. Rinta, oktai mō ki activity honoua. Koe tau lua speech competition, pe koe tau whi lea, tau lua whi lea, o whi mau pe ke meni te ua. Koe kaweinga, koe tau kaweinga pe tuku mai he Ministry of Pacific People, koe tau, koe hame aku mahu inga e tau hiva, koe hame aku fe unu mahu inga koe koe hiva, hame aku mahu inga ai. So, o whi mau ke meni te ua, owa te owa, ka pau mō lawa mō tō, o whai mō tuku mai ho mō whangaki i viti o ko ia, i he vave taha, ki mu a pe he aho taha, aho, ka pepe aho taha ni ma pe o a kosi. So o ate wikeni, wike ka hao ke mō teo teo, pe a tuku mai ia, ko hi e kau fokia hono upload ti foki e linta, mo heo ek mo kainga, and then o wai foke viewing he, like te mo go hai pe o view lahi taha, it's gonna be an online voting. So ko ia pe view lahi taha, e fwa ke pale ia, he aho uo ua a, no ua ano a kosi he e announce he aho waono o a kosi ko uhi te tato e foki mai peki heni so ko e aho ni ko promote pe ke mo ilo o tuku mai ho mo fanga ki i hingoa a mo ho mo viti o he vave taha ko uhi e fai leva e tau upload o fanga ki viti o ko ni mo ho mo hingoa mo ho mo tau pa fonua o moha me ai pe tu mai ho mo fanga ki kom fanga ki dea minit pe ua am ko fanga ki ki e o atu he pm he hiri pe ai ki vahe vahe ko ni e o sai o ha te me ke pe he o ha fanga ki fanga ta ta pe ko ha me ma o ingai a hiva hiva fanga tonga
2: yo mo ko ma winga ko hiva fanga tonga o ne to ta na ki pe ki he o ilo tonga e tau te fito he taimi koe, ko tau osi ilo pe ni tāmo, a dis, taimu mō hiwa e ngahi u, hiwa maari e koe mō manako ki ai, o ko hiwa ko ia mō ngahi u lea, o ko ongo ia ki he loto. E ko ongo koe ki he loto pe ha ulewa, ngahi u ongo, pie maari e mō whakaloto lahi, ke whakahoko ha mai fato ngia. Ko ia e, koe fo i raki tāni mā, mō vave taha mai, e tuko i mai ho mō hingoa, ke kau i he...
1: Pe au hi lea, lea, ho mō lea.
2: Pe au hi lea.
1: Koi.
2: Ok, ke mō kau mai ki ai. Ko tui pe lintā, ko kamata hu atu, mau ka fwoi ua ana pe toko tolu, ko ku hu atu laivi unau. Meke meke ke nau kau i he tau polo kalama ko ene. Maro.
1: Ah, so ko mini pe ua, o pau pe ke te pre-record e te ki lea, pa te tuku mai he ka pau tuku mai ka au, send mai he messenger app, send mai ke PMN tonga, e ka mata hono like, e linta hono fai mo upload, ko uhiko e ko hai oku most views, ma tui, ko hai pe oku view lahi taha, ko ia e mau e uraki, pe a linta, ok te rai mga he pare ki he uraki ua mo e tolu. Pale pa anga pe, ko hui ko lawe i koe ngahi taim whenga ta a eni pa oktau fie mau, ai whanau ke ai peha whanga ki pocket money ke aunga e nau teu teu mai, e nau ngahi lea ko eni, ka vei ngā pe, koe hiva, koe whe unu mahu i ngā ia, i he tau ki he tonga. So music is a vital strand for our Tongan culture. So koe ngahi me aia, whi auhi le aia. Koe tau activity, pe koe ki pokalama, whaka osi, tau lua, whi auhi hiva e osai, ye? Koe hui o tau ngawe whakataha, mwe tau ngahi, mwe kulupu ani siala, oku nau koe, oku nau... malu malu i he seasi metotisi, ko ia e koe whi auhi hiva ko e ni e o sae, eh? Whi mao pe, hafo e hiva e taha, hiva lotu pe. He, pe au whi e mao ho mō kau hiva, ke oua si isi i hifo he tahanima. Tahanima pe ke ki o lunga, pe ako mō fo e hiva pe taha, hiva whakatonga, hiva lotu. Pea ka pākulawa ia o tuku mai ki mua he aho taupehepe, ki mua he aho o ua o a kosi, so koe wikeni, wike ka hau, so wangea hampo foi wike e tolu, wike me wike tolu ia o sai, eh? Ke tuku mai ho mohiva, fai mo sen mai ia ka mau tolu, owa si hi fo tahanima fe ma pe mo ka hi va ho mo yuf tahanima ki olunga he ko hi e ho ek mo kainga ko ta wele tahanima e ta wi ke le fa tonga i nu silani ta we me wa fe ta ta ha ko ni ko ta wa ke wa fe wa no we have had Tongan language week so ko mo ka yuf owa si hi fo tahanima 15 pe ki olunga tahanima pe ki olunga ho mo ha hiva mai ha mo hiva mo record mai ho mohiva tuku mai ia ki mua he aho ua o a kosi e toi arhake ia ko ia pe kulahi taha ene views linta te ai mo ki i pale pa anga he taha ua tolu ko me aku fafie fia ai ai ngawe fukataha mo si aula ko uhiko e nau uanga lelei au pito ke fai ha mao ngawe fai pea moe pie mien tonga ko hi ke tokoni ki he tau whanau ke whakaroto lahi and everything e linta is online o sai hao lau ki he tau polo kalama tau lua wike lea whatonga tau lua spelling bee tau lua fe auhi lea tau lua hiva
2: o ia whaofo au pito koutou ko e ponga ponga kehen e tau ngawe a ki a e interneti mo mea pe hange pe nia ko e TikTok awards he ai ko e the most ko tō lahi ko e homo usio homo ngai mea ko tō ko e ko e wawe e agwe pare ki homo utafa ki ai ko mo mahi no peo ai homo homo speech homo iwa mo mea tuku i mai lewa ki ngalu ope pe ko to la hiko e kausio ko e to la hia ko a tana ki be ya ki te ko pe mo mo potnga we i he thing of mo fai ka go no faka to ko e ku pes fo we no ta wal ki ai si ola pe fo ki he ata pe PMN ka ko e ponga pe ta e alu mo teknolosia we oi ponga e aho ni ka u fi fi au pito alisi pe mo linta i e pani pari o mau e look forward au pito ke se wange ki henga i fonga kone tuku i mai he whanau malo
0: malo apito o sai malo apito e linta i e whainga maari o mau he fia fini malo apito
2: o fatu
0: Fa malalahi ato ki a teki moua. Alista tafu ka ma o sai askupu pe mo e foko tu tu lele ka koni was ka mata ulo ulo ma ela in telefoni ai ai ka ureka to atu pe nga fi au ia ko ni ku o sitika o pito tau fa na ta to me la o fra me he ta o ni ma ta e ono ku o ile e ka ke
3: o ia
0: tau tok fi longa ki e wi ke ka au time ta tau pe ke fa ho ko polo kala ma malo
2: malo malo alisi
0: malo
3: malo

0: Ko tātai mi ko hāwhito tonu ai hiwa. Hāwhito tonu ai hiwa pia te tau wakai he ki i tonga eiki i e polokalama ko i a oku hoko. Ko e polokalama fuku oku hoko. E whai a whakapotala noa ki he taha o e whafofonga me he Tonga Ladies Association mo e Miss Galaxy kau mā foki a Miss Tri-Pageant ko tau toksi tu atu ko i a ki ai. Koe hui ko e ngahi whakahoko whatongia, pia mo e ngahi polokalama o kunau whakahoko. Pako fie fie ai ke utata lelei a Diamond Vea ke whai whakapotala noa ko ia o e poni. Diamond, malo e tau mao a e poni pia malo mo a ngāwe mitonga eiki.
1: Malo pite tau mao ki he poni e linta, malo pite mao whainga mali e.
0: Fa malo la het kate koi koi hi koi tuku taimi ko iloi pe ai ke ke he tau taimi maha ko ke mei. Ma oi koha malo lo le le he poni kau kou ngā pito ai kau mai ke polo kalamani. Ko e whakatala noa foki oi poni koi uhi koi polo kalama ko ia ne tau toki si tu a me ia i. Mahino pe foke Miss Galaxy ia whakahoko pe ia i he tau kotoa pe. Kai hange nai o ku wongo fo ou pe a asi fo ou ai hu ko ia ai Miss Tri-Pageant. E ki mua peke ta hoko atu ke ngai whainga maari ko hanga he Miss Tri-Pageant o whakaava mai ke ni ihin ana o kau atu ke polo kalama ko ia whiri misi Miss Tri-Pageant o e tau ni. Ki omi pe mua ha ki i pui pui tu a nou nou pe kua ki whakamatala nou nou fe kau aki pe a moe whakakau kau ko ia hono whakahoko pe kono whakalele o e Miss Tri-Pageant.
1: Malo apito e linta e ma ofinga mare pa ko kole peke fa mal malo te pe nga hi tala fata puko ata me he fai fa mafola leani kai atamo oku ke u fai pe ki fa mala ala mo italia te fehu ko ya kutu ku mai i he hoani pe ga fi fi ala ko hi ke fenga mari ke la ke fa tala noa pe mo vai vai te pe ke te ilon ki e ka kai ko ya o fo noa ke nga ta pe i tongani ka te a o tu ki ki to pre anga ki na tona ka tonga ko ya pe tōpere anga e. Koe, tāra nā peko ki he, ke mātu unga nei whakotu oi koe hei whakaukau koe nui try pageant. Koe, tā ulahi whoke a lele mai e pō kalama koe nina whawhaka lele pehe kau tāle i tio tō ngā koe uhi koe sio a whalere koe a pō kalama Miss Galaxy i he tau mu aia ki i he whakaukau koe no whotu koe Miss Galaxy na e hei whakaukau koe tau mu a ki he fundraising pe koe tāna ki mahangai pa anga ki tō kōni ki hono a whakalele koe ngai pō kalama koe ni ai Tonga Lady Association. Pe a mai ai ki hata imi na e ka mata ki mau seo whakalakalaka o pito pō kalama koe ni pe a mau hanga ai o tāna ki a ngai pa anga koe ia koe tō kōni koe skola sipi ma akina utolu koe ia ai kaume mipa o TLA o ave akina utolu whakaako kina utolu toi ma ngai whenga maari e ngai whonua muri e. Pe a lele mai mau polo kalama ma o me mau ngai fund, ai ngai fund ko nina o mai ngai me pule ang Australia ko no usila mo ka anata. Pe me ngai fund ke ke hepe. O wha lele mau polo kalama ko ai ko ngai polo kalama ko ko niki he to onga mo ui ka hangi ko ngai life skills program. O iai ai ai mau ngai polo kalama ko ia ke fututu matalai akau wha hoko pe me ngai polo kalama ko e mako e kakai ke nau ilo ke ngai ngau wha mea a. Pe na iai le vai ai whakau kau ia mau tolu, ke whahoka ngai pō kalama ko nio ke ngata pe i he tōni ko ia a kau leiti, ka lava ke mau tokonio ke kakai whewhine ko ia o ngai community. Pena e hao le vai e whakau kau ia te mau tolu, ke whewhena ke mau hanga hange ko i tawha ake ko ina Miss Galaxy. Ke mau hanga ange o whahoko mamu ngai ngā ue ko ni ma ki nao tolu ho i whawhine ko ia i tonga ni, ke mao hana ngai whainga maali e ke nao kau i he tawha ako ina o efe auhi. Pea moe mao anga pe mao sio o me mei wai me tamek whawhine, o ku nao wha amna toke nao kau i he fe aungu mi sei la alaga u keke nao fie kau na toke tau olunga. Pena ia ele vai e mao sio ko e ngai tawha ako hange ko ngai tawha aki i mō tolu, ko e ngai tawha ako ia ke ngai whawhi i muri, na whawhena i ke mao hanga o whakakau mai kakai whawhine ke nao kau mai ke whawhi ni. Ia taim da tau pepa na ia e mawakai, talu ai lele a ngai whi auhi tō ngani te kei ia ha whi auhi a ma ai ho iktangata. Ai mei mei koe sio pe i ngai whi anko wha hoko ki ho iktangata, o mei mei koe ngai tawha aki pe ia ki he sino lelei pe koe pāpela. Pia mau pehele va fefene ke ai ke whaka kao mai mokina o tolu ko e ho e ta ngata ke nau kao mai mokina o tolu ke fe awi ko ni ka ia ta wha aki ia ai tau te fitan ke ngai platform ko ia o e pageant pe ko fia fi misi o ku ia whaka ngai ta o ku ike ke fokasi pe foki a ngai ta wha ako ni i he hoi hoi fuwa pe mo e anga ko ia teu teu pe mo e ngai teu ngako whaka ha ko ia i ngai fe awi ka ko mea mau inga ta ha a ngai ta wha aki ko ni ki he advocacy. Au ne te hanga whakalahe na ngahi ilo whi kau aki pa mui ngahi isiu ke he kehe whi paki pa mui tautupu. Pe keke ngata pe ai o ku kau kea ngahi isiu kau kea whi lili wako o ea ta whakoe ke gender-based violence i ngai

0: tu tupu na ukau mai ki fe au hin. Pena e faa, kamata pe mea e mauhango fotuu a e whakau kau ki fotuu a pokalama koe ni. Kau hi e keke ngata pe i hono lava ke built up a capacity pe mo e ngai ta whaaki koia ki he, ki he ilo ange a ni ihi una ukau mai koe ni i he can I feel confident i he ngai whi auhi ka i tenta tau na u lava ai ke nau toi a koe mea lahi ta te whita inke ngai ta wha aki koe advocacy di pa mga oikoi ke community i tongani. Ko tui pa mahalo koe a linta ki whakau kau na fotu oi a ki ipo kalama koe a try pageant. Malo.
1: Whama whana bau kwa whaofa pito ai ngai whakau kau koe a ko ke tuku mai na ne hanga ue iho mōlo tō ke whakotu ua e polo kalaman. Pako tui ko ki nau tolu koe a me i tonga kau maa ai ngalu o pē na e lava ke nau mamata ki he polo kalama whaka o whaofa koe ni na mōhanga teu teu. Oku aonga lahi eni ki he tau te fito ke ngai business ko ia i tonga a lava ke tu waketa na ngai business i pe a whakotu whakau kau ki he tau tupo tonga, e lava pe o mao pe mo ui i tonga pe. Ko e tafo ki oe me ana e whae e tala noa pe ana e ohake i he whakalele koe ni hokmo polo kalama. Ko e tafa aki ko ia oe whakamau. Ai ngā himea ngā ue koe na mō ngā ue aki, ai malawa ke vāwea i hono tāna ke ngai poini, pea e kai ke to e whaha Feliliu aki i he tohi moe ngai mea ko iak tāna ki vāwe au pito. Hange nai oku ki i whakalakalaka angi a mou i he Miss Heilala, ko Meet Miss Heilala. Ki i whamatala mea ngē ki he tokoni pia moe lelei hono ngā oe aki oi mea ngā aue ko iak.
0: Malo pito e linta hange ko iak ko ho tala noa. Koe tunga kopi ai koe ai whalangalaka pa me kamata koe ke wawhiangi koe ana i ngā ua ne whahoko ta te fiten kono ngā aki koe a teknolosia. Koe mea whoke oku whakaoli e linta koe ki kau ngā ua koe ni a TLA ai a koe kau ngā ua koe me i toko fitu pe, pe toko walu. Ka koe ki timi si si koe nina nau lava o whahoka ngā ua e ngā hita whaaki ke he ke he. Pe ngā hita whaaki koe nina e kau kiai ai hita whaaki a toko tahana ni hangi peo develop ai app i he kau ngā web ene hango develop ai app o kau ki ai ahono ngai app e ni ukni lawai o ngai ake e kau whamau ke taimi koe oku ne whahoka koe ene tānaki koe ene ngai poini oku otometiki peia i hono mau he kau o tita pia koe tahine me ana e vāwe o pito tau te fitenu kono ngai ake e teknolosi ai ngai ahoni pia uiai mo ni ihina nao toa ngai ngai tawha aki koe ke ngai video mo ngai production ni ihina nao toa ngai e sio koe ke he fotutu o stage si pe nga ta fa ke ke ko ya ka ko ta ha ne ai me fa fi fi ga te motor ko hi ne os kamata pe mo ngai ake motoria ai app ko ni i he ta o mahalo e mis galaxy en mahalo e u a ki mua ne os kamata mo ngai ake motor an ngai app ko ni ki hono fa ho ko ya no ta na ki an ngai po ni ma tu nga pe ya i he mausio ke la hi fa hanu la hi ngai tala ko ku fa ho ko ka ka ko la hi to hi ko he ki la i pa ka ko ya nga ya ko e ma wa kai fe fe ke ma wa a ka i ba to li a ki e ko ni na fa fa ku la va ke to ko ni pe te va ve nga ya no ta na ki pa i tenta ta u pe na e ai fo ke fa ka ka u ta u ni ke ma u ta im ko u fa ho ko ko a no ma u ko e fa po ni ko ka u a ka u ha ni ai ka fa ma u na la va ke display me pe screen ke si o ka to pe ka ka i ki ai ka ko me a fo ke ki i to bui ai mo a no fa ho ko ki ai ki fo i ta fa aki ko ya tana ela va beke mau hange o tana ko to ngai po ni o fa ha mai ya i he osi ko ya fe auhi o nga ke sio ko to pe ta ko to ki ai o va kai ke ngai ola ko ya o fe auhi ka ta te fitan ke ta fa aki ko ya o e la he ko fe la wa ki i he osi ko uhi ko fa ka ka o fe fe ma u ya he to ta ko ya ai fe auhi e u a kai o sen ko ya pe ma u ya he to ta ke ai ko ha ole va ngai fa ka ka ko ya ni ha le va o na sio le va ngai po ko ni na te ta ta na ki ange pe tonu ko ai nau mau pe kai ka ko yanga ya tu unga ko na e ya ko ai ki po kala ma e ko na mo nga a ki ki he fe au hi
1: sita e va ve pe ha no fo tu ha e ai ai i tonga Sa fie fie au pito ai ngā web a i e wakai atu ko ia ki he hangi e koe koe stage o kulai fo ke tala noa o pe he o

0: Faka o fofa o pito. Ai ngā we koe nā mō whakahoko, i ono set up e stage, pa mō e mea kotope, koe lighting, he? Sai au pito, ai ngā he mea nā ngā e kikaike. Tā wakai mai mua kia ki nā o tolu koe ni ku, hoko ki polo kalama koe nā mō whakahoko, ke awa mai ai ngā he matapā, kia te ki nā o tolu, ke nā o toi ki ima ngā atu ki nā o tolu, i kai ngāta pe whakaloto whonua, ka nā o toi ki i tō atu ki nā o tolu ki tu apure anga, ke ngā he au hike hike he o whakahoko ai.
1: Malo apito e linta. Koe kamata koe e mawho tūtu koe e pokalama koe try pageant. Na e iai a sia ya teke mau tōru koe hi. Koe hana hangai mea e lava ke fuakanga ki nau tōru ta te fito ka ki nau tōru te nau mau koe a fe au hi. E kwa alai fwa ke teim ni i tau fwa asio ke he misei la lau o pepa mau e tōtaha koe ulua ki. Ai kanga maalie ke ne hokoa te ne fe au hi ki he ke mis pasifiki. Tana e whaile vai sia ya teke mau tōru. Me uhi i kulahe ngahi, ngahi pageant, international pageant i toa pure anga. Pea kulahe ai e wakai o ku taitai tāke aha hani ihi pa mei tō ngāni ke nau kawat ke whi aui koe ni. Me mei e ngai whi aui koe ki mu a o ku mei mei koe ki nau tōlu koe o ku nau whakaut ke ai. Wha ma u kātope he whenga maria koe ia i e whanau nau tō ngai a au nau i toa pure anga. Ka koe uhinga koe anga ne sio. Fefe ke aha whainga maali e maa ni i koea i tongani, nga lawa ke nau kau atu ki he pokalama koe ni. Pena e whaia e mau whei ngā, whetu taki holo, pia mau ta, aluai o mau tala noa, pia me tōko tā ka tali e ki taia ki, ki ha moa, pia mo tonga ki ngahi international pageant o kui i Australia. Pia ni whaile vai e tala noa mo ia, o ne o mai le vai a e matapā koe ni, ke whai ha whainga ki ai, pia mo sio, hangai whainga maali e maa e whanau koe ia i tongani. Ake koe lau e linta o ku lahi au pito ngā hi whenga maali e ki tua pule anga, ka koe i kai peke tau lava ke ilo ki ai. Pea koe awhi whea lahi koe uhi koe o mai koe ni he tō taha koe ni a whenga maali e ni. Pea o kune o si kole mai ai pe, te te wai pe ai kau taha koe tawale te association koe uhi koe sio ke tau fo ou. Na alava ke ne tuku mai e ia ai tare kita koe ia ki ngā hi international pageant ma ai tole te association ni ke nau hanga whakahoko ai ngahi oange ngahi whenga maari e koe ia ma ki nau tolu koe te nau lava atu ko whafunga i atonga ni. Pea o kou whewhia lahi ai whaku mau tolu koe uhi nei ai ai tau mu ai a ia te mau tolu ke AVP ai uluaki i he whea hui kātini a pea moe uluaki koe ia i he whea hui Mr. Gladiator. Pea hiri ko ia na toi asi me mga hi whenga maali e kehe ia. Pe mo pehelewa, whewhege awea me whika ua koe ia Miss Kātini a mahalo ko taimi peke ia. Ke amu hawhanga maalia ki nau tolu koia kua mo tolu, ke nau kau atmo ki nau tolu i ngai pokalama koe ni. At the same time, o kwe mao peke o ngo i ki nau tolu koe nai kau mai ke whea uhi, o ke iai pe me nau ngai whainga maalia, pa ke i whai via pe ki nau tolu ke ke hoko hoko tai pe nau ngai ailao maalia koia o kuna na nau mao me i he whea uhi ni, ta nau hoka peke o ki nau tolu koe kau advocate daia i ngai tawha a ke koia o ianga koia mo ui koe i tongani.
0: Malo pito. Malo pito, Diamond. Koe wakai koe ke ngahi whi auhi o kukau atu ki ai ai missi, ai koe miss Katinia. Koe tō taha koe na e ua,
1: eh?
0: Oh, yeah. Kai foki ke Miss Earth, pia moe Masters of the World. Koe os i ai nai ha kau whakafofonga me i tonga i ngahi whi auhi koe ni ki mua pe koe toki fufua taimien ke nau kau atu ki ai.
1: Ika wata hafa fufunga ni tonga. Okay. Koe master of the world ia, aia koe toko fufuata i menia ke ika wata ki ai hatoko taha tonga. Pata te fito ni ki he tafaako ia o whanau tangata. Aia koe whiawi pene o whakahoko koe Mr. World ki mu aia na e koto taha tonga tamasi i tonga pene e fufuakau ki ai ka koe tamasi i me Australia. Pea ko hono wā pē ne tamasi i koe ni tame i tonga ni a Mr. Gladiator. Ka ku āluia ki whi au i kehe ai koe Master of the World ia koe fufua taime ki kau atu ki ai a ha tō taha pia me i tonga ni. I he tawha aki lewa koe ki he Miss Earth ai a ku o si tonga lahi fo ni ihi a whanau tonga na Oscar ki whi au koe Miss Earth. Ka koe tok fufua taime ni a ki ha toko taha me i tonga ni, nofu i tonga ni, pia tupak pe i tonga ni ke ne kau atu ki whi au i koe Miss Earth i he tauni. Aia ko Malia Kawai pea koe tawhaakileva koe ki he Miss Asia Global ae koe tau fuofata i mea ni ke kawatu ki ai a tōtaha pembei tongani ke whaauhi koe ni pea ae au ku whahoko ia i Maresia pea lava ki ai a halatono whaosi o ku iafanga whiwhialahi koe uhi koe wakai ke whanau koe ni o kuna ulava koe ni ke whaauhi koe whanau pena nau tupu kotoa pei tongani pea ku ai ae whao vale koe uhi koe mao e ngai whenga malia koe ni e whanau koe ni te keke nau wao na tori ae koe ani ihe te keke nau folau na tori tamei tongani pea koe tuku fuafuatai mea ni kakinau tolu o ku tataha pe e nau kau i e whaauhi pea nau hagatono e penau tolu ki e whaauhi international law so it's going to be a whole new journey for them and a whole new experience ke nau whakahoko ai pokalama koe ni paku iai whiawhiawhialahi koe hui koe osi iai pe ai a manaki lelei ki he kani i koe ni koe hui foki he te tau wakai pe neogo ai a whanau tonga koe muri ka te tau sio ke whanau tonga koe pea mei tonga ngani nga ta te fitan ke ngai ta fa aki ko ya a kina to lu ko i o ku ya ni ihi o ku hange ko ile fa papa la ni ke ke fu mai no fe fe ka ku wanga ne eta sio en a loto la ke na lava ke na to lu ya alwa tu ngai ta fa aki ya pe ho ko pe ya ko ya ko le le ka na to lu pe mo ya la ko sio ke ka ha u na ho ho ko ta pe ke lava ke a ve pe meta fa na to nga ke na ka wa te ngai fe a la la ko ni i to pre ana malo
0: Malo o pito e taimen pa ku kau foki i he whakawhiewhia a e tuunga ko ia o ku ia e kau whakawhofonga ko e nihangi pe koe na ke lawe ki ai na o tupu hake pe i tonga whaere i tonga ta oku malawa pe ia ke aloha taha lo kolo o whakawhofonga i a tonga ki tua pure anga pea taha taha pe ai fuofua taimi ko ku nao mawai whi au hi pea Fufua taimi ke nau folau ai, pia nau folau nau to oto e taha atu ia, ki to e mama o au pito atu, ki tu apure anga mama o atu me i tonga. Fefe lewa ai anga koia ene tu uke he kaha u, aha o mou fa u koia ki he, ki he tri pageants. Fufua ta ufo ki eni na e whakahoko ai, ko he aho o mou ongo, ki sio ki he, ki he whainga maari e koe ni okulava ke kawa ta e toko tolu koe ni, ko he ane tu u koia ki he kaha u, ai fotu tu unga awe ki ai.
1: Aloha pito e rinta. Nei fai foki e tala noa e a te kumau tōru ko hi koe sio ki he ange koe ngahi ta whaaki koe ni ai kau sponsa e nga ke pe ada fefe ai sio koe ki he kaha u pe e whakalele pokalama ta unipa ki he whakawaha ai o nga kai whahatana ki pa moha teuteu ki he pokalama hoko kana e hi den koe ai whaauhi koe ia i he pō tōru koe ne whakahoka whaauhi Ne hangi ko to lo to la hipe ka ta ha to le ti association ni ke to le le pe pa mo po kala ma ye ta fo o ko hi ko e mana ko a ko ia fe au hi pe mo to la hi ka sponsor ko ia na fo am ke na ka mai e ko e po kala ma fo ki e lintana e na e fai va va ko hi ko si o ke na sponsor pe na e ia ia ta i mina to ki Fetutaki mai ani I here last minute mai ka kua o si fonu foki ko hui ko sio ke ngai te pile pe a mai ngai whenga maali e mao he kau sponsor pe a oki ai lewa whiwhi a lahi ai I he whenga maali e ko ia ko hui ko mao sio ke tau fo ou na ato I hoko hoko atu pe a e pokalama ni I he tau fo ou pe a mai anga ko sio ko ike ki nao tolu ko ia kau whanga fofonga e lawa ke nao alu ko tui pe mahalo o ia ko ki tau fo ou e te lahi ange ai ngai whenga maali e lawa lewa ke alu ai urua ki po ua mo tolu loa pe ki he whiangke ho I tangata pa me ho I kwawhine. Tau kia pe fok pa me whiauhi ai kaule I tihi o kwaho ko moia. Tau koe ta uni o kuma whakau kau pe ke kau pe ato takone nei kuna I ai Miss Galaxy ki ngahi polkalama whakataha ai kaule I tihi I mamani. Ka e toki wakwakai ke tau fo ou na toki mauha sponsa ke la vai ke kau at moia ki ngai whiauhi ko ia. Ka koe anga koe I he atu I lotonga ni mau ke isi o pe ko hiri ka ngai tawha akoin ke nei ke ho ek whawhine pa mui whanau tangata ke nau lava atu ke nau tonu whakafofunga I a tongani. Ka ko tau te whito ke tai mini o lahi o pito ngahi pertin goglele pe aku ia me ngahi fe au hia ku kamata mai peia i laine o februari o au mai ki sune ka ko yanga ene vakaina a whainga tok whainga maali e ia ki tok anrea ki nao tolu koena e ua motolu i he lele at koe o ta uko ia.
0: Tamon hange pego ngahi ngā ue kotoa au ki sipoti ko e huitu a pe ko e ki pe ki he malawalawa ai ngahi ngā ue pe amoe ngahi mi au kwhai kia e tau mua ai paanga ko e folau ko ini whakapaanga pe ia e TLA pe oku e aiha ngahi tokoni me he ngahi kautaha filimisi ko ini
1: Ia mana pito ai ko e po kala malema ko ni o ku ia e foki ai nga hile sisita ai pa foki le sisita pe a toki lava leva o toki fai hasi o ai ke ki nga hi foka mole ko ia e fola au mo me ko to ko ia ka ko e le sisita ai o si toko ni mai pe ai atare kita ia ko o e a tonga pe mo ha mo ko ki nga international pageant ai ne o si fai e to tongi ki nga fola mole ko ia o le sisita pe a ko e a fe a pe o ko nga me ai ko o fola mole ki ai atare ti association ni ko no to tongi e na return e a fe ki he fe au hi pe a koe, ai koe nao lawat pe koe ki ngai feitu koe ni o si le fai foke le sisita, te nao mao lewa na toa ngai whainga maali e kehe kehe i he lo tonga fe au hi ta totongi ai nofu koe hotele, ta totongi ai exis ki ngai mea kai, mui mea koe ya, pe a tai totongi ko toa ai pe nao e lai pe i ngai feitu koe ya. Pe a koe tui ka ngai whainga maali le le ien koe uhi koe wakai koe ya ai kautahani, na e me mali e pe he ko e maha ko ki iwi fa paanga ko e pau mao he tai mihini he os ko ia totonga te ngahi otmo ua ko ia ki he pokalama ko chai pejin o ku fe ua pe mahalo mo e fea ko e ni ai kau folau te at the same time e fai ke e pau ke mausio ke aki pocket money ke to to atu he whanauni te ria na fai fai guaha na ngahi mea au fie mao e ngai fonua ko e ni pea e iai pe me ngahi mea ofa avka ki nao tolu ke nao lava pe mo ia ke whakahounga ke tokone ka ki nao tolu ko ia o ku nao kaume mi ngai whonua ke he hange pe na ki whamanatu ke vahe vahe ato ai pe a ngā he mea kuna mao mi tongani ke ha ki nao tolu ko ia other contestants ko ngā lava me mi tuapole anga
0: Malo o Peter Diamond ko e ngai whi auhi fuki ko e ni o ku whakahoko pe ai vote online e
1: Koia.
0: Whakahoko mai mua a hi ngoa ki nao tolu koia o ku nao mauwhainga maari e ki nao lavat ki ngai fi auhi koe ni. Ko e taimi koia e whakahoko e ngai fi auhi. Te ria ki nao tolu nao mea mai ke polo kalama ke maa ka i pen vai vahe i e nao tohi maahina ke nao teuteu ke vouti ki e tau tamai ki tonga.
1: Malo apito e tita. Aia ko e tu koia e pokalama fi auhi ko e ta uni. Aia e Pahoko a Master of the World ya aya e fahoko ya I he kamata ye aho no ko ya September ki he aho tata ha pe e lele pa me ngai poka la ma vote ko ni o ku ya pe pa me ngai vote e fahoko online I he Facebook ka ko tui ko ngai fonga ko na fa ngai aki ko te alpe ki he website o to ki ko tui pe mahalo e aki to to ki ai o ngai ke vote ko ki aki na to ko ka fe au hi he aya pa ko fe ko ia i Singapore e lava ki aia kati eli i tui pulo tu mahe e ko whafofonga ia tongani ki he whi Master of the World pa e lava tu ia i he ahono septema ki he aho tahawa e whahoko ia i Singapore ko e whafofonga ko ia ki he whi Miss Earth aia ko Malia Kawai aia e lava ta Malia ia ki he Filipaini i he e aho wao no ia ki aho taha ono koia o novema e whakahoko ia e whi koia i Filipaini pea koe o halatono o wha o si lewa e lava tue ki Malaysia aia koe pokalama whi auhi koe ni e whakahoko ia i he aho taha fitu o katopa ki aho wanima koia o katopa pe aia koe whakahi ki kotoa ngahi tafaaki koe ni ki whi auhi e toki update pe i he pesi koe ni ai kautaha le tio to ngā whātama me pēs koia Miss Galaxy Tri Pageant e to whai ki kia pēai ka ki mō tolu koia o mō whanongo mai e le tio ke mau mui mui ke ngai pesko ni ko hi e lava ke tukwa ke update pe mau inga ke tau tō ke tau popo pe mau tau whanotola ke tau whanau ko ni ko hi ko mea mau inga ia ke tau tōru ke tau hanga o anihanga hi a message o ko whanotola ke tau tōru ko hi ke nau lava atu whahoko a hono whafafunga ia tō ngani ki ngai whi au ko ni tai te taha foki ke iai ha taimi pa ngai whi ngabari e mau he tau whanau ke ngahi pokalamani ka koe a whewhia lahi ko hi ko he fofa taimi eni ke tau kawa toi ke whi awi Master of the World ke pehefo ke Miss Asia Global pe amu fofa taimi eni ki ha toko taha lo kolo pe mei tonga ke ni kawa ke whi awi ko ia Miss Earth Malo Peter Linda
0: Whamalo lahi atu ki a te koe Diamond Vea me he Tonga Ladies Association ka mafo ki a Joey Mataere Pea moki mo tolko to pek mo to o fatongia me he Miss Galaxy pe mo Miss Tri Pageant i he popo pe mo to koni ki he ta fana tala monua to ke ngai fatongia ko to pe malo apito
1: malo
2: Ko i whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakaafamiri eni. I kai koha whakataha mau mea tokoni pe. Kau mai i he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena E. Henderson ke tau whiohi mo e kau tuuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō taranoa pe tau laukau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nā mouto, kai tā ofi lewa ha te pile ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pile. I he mmt.flicket.co.nz. mmt.flicket.co.nz. Katoa ngā i e whiohi whakatoko ua.
3: Tanga maari koni, ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pia e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he ene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka ko opetitovo finau. Orea ki ai, malo.
4: Ho ik makainga tu lou ka o atumua e whanonongo e koe ni me We the People Community Incorporated. O watu e bea whanonongo ki e kau me mipa a e kulupun. Ko e tau whamalo sina mo whawhiohi. O whahoko e bea ia me he Star Hotel tu asila. Tolu Hivaua Great South Road o Tahuhu, Auckland. Po aho pure lulu. O i wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Ko e tau aloha te ike mahinani e whahoko ia he aho pure lulu. O i wiki kahau, ahua hiva. Siulai, wafe waono. E iai mo ngahi pare ke tau fe auhi disco, wolosi, pe mo e aloha lerei taha. Ko iai wata e whaafe, lota maa whana ke kautou rekereka kotoa pe o lota aukalani, mo kau mai ke tau porokalama wha malo sino, pe mo whaafe ohi, e ko mo ui lerei mo mo ui fie fia. Ko e moto ia, ai we the people. Wha papatu, perik talanoa, ofisa fetuta.
3: Ko kore whenga maari koni ke watai ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai e mau fui mea kai pe mei tonga, koe fo'i talotonga, koe fo'i ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pe me la ipere, o kukilo e faa, i he mire mila. Tua sila ke fai kiai a fetu utaki, pe moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, Te mau me ai e tua sila koia, te ke mau me ai e foi mea kai koi di. Malo.
5: PMN Tonga.
0: Ko ta polo ka lama langi ka kaweni pea e fia fine ko fia fia ke u tata lelei ai ongo whaifikau. Whaifikau i kirifi pope ka maa foki a whaifikau hausia tau fui. Ke whakahoko polo ka lama langi ka kau ko ia wikeni. Malo e tau mau ai e fia fine e ongo whaifikau pea foki at kia teik moua ke whakahoko polo ka lama e fia fine malo.
6: Malo rinda. Koro ke u whamalo malo te ibe ngai whatapu a whaki, talangata mo e te maua whaiki tō mamao ngai a tā ke whakato atu e programma e whiawhini, programma koe ia ke langa kau. Se fia poke tai tai le whaifu kau, hau si a tau fui, pia me he koro kakala, e ma talanoa ke programma koe ia o e ahoni. Hange koe ku mou mea i o atu e rintahe ngahi wiki ko maliwa tu, ko e tau proklama langa kau kuhinga ia, ko e kakau ke langi lau. Pe ko e swim to the sky. Aia ko e oangi whenga maari ke tau whanau, ke nau whenga ki he mama ataha te nau wala lava i o nau ngahi tare niti. A taim da tau beo kai foki ai ngahi tau bebe ai ngahi whaingataa, pe ko e ngahi obstacles, ko e ngahi he toro ke puna whalanga e tau whanau, mga tuunga i he ngahi ta au o e tau tupu. I he whakangau kau ko ia, ko iau mai he nea i pa mwe pefkau, moana ausia ta fui ke wato e programa e fefini. Pefkau mai roi tau lava ke e fefini, pe a fefie programa langa kau ke taitari leikoe, ke tau programa, ka tak whamore mua re mua ausia o whaka Pogo mai be, o background, pui pui tu a no no be, pa mwen ngawe o ku ke whakahoko mai me he koro kakala.
5: Iyo, maro wito whafkau, go hufanga te pe tala maru o e whonua mwe lotu nai kamata ke programa o FFD. Whakoloa, whang maari ke mutua tua koni, ko e kau whataha mai programa koni. Koe motua whaifka wau ai konferenisi siasi u. Wetiria na o Aotearoa, te hai wetiria na o Aotearoa. Ma koe tau ene honfudup, ai tukumai e konferenisi, ai ngofua pa moe whalara ke u ngā ue ki a... Moe tamai ki whaingata ia, e taim te tau pe ku ke iwhai ai tari ui whakatau ke konferenisi pe mo whawhanua ka koe tūnga ia o ku iai he taimini ai koe ku pui pui tua ia pe na ku ngā ue ngai taulahi koe Che Plin he kamata mai me he pli soni mauni i teni pe ai ako ngā ue whua Che Plini pe na ku ngā ue koe Cheprini me dolmoa, pekai ko ia pepa na utoi hoko dai whenga ki St. Vincent i Darlinghurst, Sydney, pe utoi foki mai o au keno, ngai wha Cheprini he whare mahaki, ngai whare mahaki ni Crossit, pe i kai ko ia na ma upe whang maari o ngai ue mai tahe ka u. Cheprini he sootia, kota wakiman, officiating ai he ngai taula, Toki hoko mai ki heni. I whelotoi mai konferenisi o ngā ue mwe tamai ki tau tupu o ku mou i whaingata ia. Ai koi tūngai koi ae taimini. Contract for all ae panatos. Pea mwe puriangana e kamata i e tau kuosi. E septema tau kuosi. Pena o mai whaing maari ko ni ke ua o team lead. Piko no pure i ae project ko ni. Whiunga mo kau ngā ue pema mene toko ngofulu mo kau kēs wolo i toko ni magu mauheni. Ai koe whakatau mua o i polokalama koe nige. Toi fuakianga whaing maari e. Ke tau tupu ke lava ke nau koko atu e nau whanonga mo i tau mua ke kaha u. Koe hangi pe koe whakatau mua koe ni ai polokalama ai tau tupu ke te whaing maari e magi nau dolu mo i kaha u. Koe nau mo ui kau mai. O nau family, pe mo sosai e te kunau iai. Maroko ki Poupou no no at Bia Pop.
6: Maro, Fekau. Iho pehe koe koe ko mounga o koe a, ko fe taimi o kua watuai a e whanau tau tupu koe ni ko nau whaingata ia kia ki moutolo. Koe, pe koe, pa kuanga fe fe na wa watu. Grisea ki nau tolo, me hi whakamau anga, me ma moeha ngahi case o ku watu kia ki moutolu ai tau whanau koe ni.
5: Iyo, malo, mago e tau e taha ua, na ku ngā ue a uia o lite operation ai ngā ue panatos ki he specialized therapeutic residential program ki harmful sexual behavior. Pe koe polo kalama, neongo ku malu iki nautolu molokai. kako e proklama peia taha residential specialized therapeutic program in Aotearoa. Aia ko e ko nusilani ko na tolu koko ko mahen yang e moi proklama counseling e community aia ko mi waikato o wau ki okalani ko e okuia ko safe ko tua okalani lewa alo wau ki ki tafake taha o okalani o Mozart ki plaf o kuia ko stop pero stop well being ai ga yai hata ha ku fainga ta ai pena ne pausi hata ha pe o pausi hata o mau mau foki ko ge o ku ta fra pa pa ta no ge ai ga hoko ia e time la ko fang ta mai ku na u pausi e fang ta mai fe fine pe ku na u pausi be ga tam si tangata pe ku na u pausi e na dori ha fainga me pe kanau ka ngau ere ba wifi he na social worker o alo o ngau ki un autolu ai ka u psychologist ba ka pau ke i fainga ta ai ape o pe psychologist ne to ngai pe ko to ke ta fa da mai o ku high risk ba to ki wifi a ma leva ka ma ki ma do ai ko me na ku ya ta o ta hawo ko si pe to o mai le ba ya ke te u yo ago no fain mari pena ku wa wa ko pure le ore o ta o tol ko ko programa ko ia ia ka u to ke ta ta mai mo ka u sai kolosi se to kon so so lu ka full time to ko u ia mo apia ko NCA le o ta ha u tol u loto u ia ka u fa ia ko le si si ta ia mo ka u titsa 80 pa u ia mo team resistance or team o ngā we i loto. Ai o loto ngai kui ai i proklama ko ia na kupule reo reo ai tātol. Ko toi mā we kontureki ko nipa kuna ufaka uka ulewa de ki hao fai langa i project for all ko nime no kamata anga. To ko pā ube ki fai tala noa ia mbo o langa tamariko to kuru ifea mai ki ai. Pego i fatongia reo mo tua tuani kono asesi e ai e uifea ulo mai ko ia me i o langa tamariki. Ko no totonu foki ko ngahi team lead hangi ko lakanga peni kumi me ima ue he kau senior social worker pe ku na unga awe nto taulah ta hongo hulu ta hanima ke wanoa e mo na tau ke inga awe ko paing maari pe he ofa atua ofalara mai nga awe ke paupo fai ka katoa ngahi fatongia ko ni ke teu ya ke whanau
6: Maro, hausia koi tāne ngau e mamafa au pito au pito ku ke whakahoko bea koutui o ku sisi e tau kautonga ku na wa o ke whatongia koi nia e koi timlita koi ni foki o ku ke whetau laki ai bea mai ngahi whanau i e pui pui tua buka background ke ke i ho o whakamatala o hama i ai ko e whanau toko lahi a mata mata ko e to ai ha amanaki a hope. Ka i ho whatongia whakaloto pe ka o ministry ko ke o si fau mai i e ngai e ria ke ke a ke ko e chepleine wharemaki ko e ngā aue i he sia si pa ke hau eni ke he whatongia ko e ni. Ko ha o whakafuo fua i ho o hau goni ke tawha goni ke whahinga mō toro e toko ni ai e tau whanau ke, ke toi ai ha amanaki mō haupi ke whakafoki foki mai ki nau toro ke tari e community pe mō ngahi family o ilo pio koe ka ngau whengo fua pa kutui o gai ha tau kei ia koko ia te koe ke ke hanga o lalanga pe create ha mō tōro se unga mai tau whanau.
5: Mālo a wito. Wito mi mai kwa tāhene whi mai hoa. Whangata ke tāri kulahi pe ngai ngai whaunga ka koe taha e whakaloto lahi a CEO koe o e Panatos Aotearoa koe ko Panatos kulahi fuke ne ngai CVC.
6: Koe ya?
5: ko e taha ni whakaratolahi kia te au e tau e whāgu o si, mimi tau whāgu o si, ma uraki ene mea mai ki Motsau te, pia. Ma whae po tā noa pane tala mai e kia te au e ki whakirea whakamauri ko. Ni uia e whakirea whakamauri ko e mahi atu. Aia pako no uhinga, aina e ngahi polokalama ia na e whema uia ke assessi au pito e risk ko e polokalama. Ke whainga tā ia ke tamai kika na ne je. Ko ne whakaloto lahi un tamai. Ko ki whakirea mauri ko e mahi atu. Ai ko no uhinga e hausia ko alo toko fo imaka ko toa whakawhai ngofua ke ngā ue ko inko ko e whai. Pea koe ke aha mea ia aike ke talamai ko loto fo imoha mea talamai ko koe ke malawa. Aia ko ne whakalotolahi ia e CEO e Panados, pa koe ia peu ke CEO e taimini. Koe ke toi ngalo ia, pa ku kapau na koku, bea koe ko ngā ue mea iko hiki pere ai mua. Ie ku, i mutu i whirea ko koni whai mea e whakautua, whai mea ngā ue. Ke whakalotolahi peka te au he taimu ko toa ke whauatu he taimu talamai ha taha koe ke lava pa koe ngofua. Ukai ke toi ngaro i au e whalatolahi e CEO. Koe mea ko tau peo kumarawa. Ai koe uhinga ia, mata mata koe koe uhinga ia e whoirea koe ia, whakamauri koe ia pea koe tuku maupe ia. I sio maupe kea a kotoa. Koe taimi koe koe whainga taa ai e wai hala whanonga koe ni koe sio ki ai pe koe whenga pe hanko ni meo. Koe kai ke u tari au e tala maha tahu ia mea tai marawa. E kou tui...
6: Mo koe koe... Ake koe lau koe amafua lolo hea, ko nau tolu koe hapi wavau me tū lalo, mo koe kia hamea ie whainga taa. Ta nau tolu. E ku vete peia o lava o solova e palo pare ma. Kaku maari e foki, koe ui e ku whaka ehi ehi ho tau community o tau tolu, pia mehe tau whanau pehe. Kaku mohanga e mo tolu, o ngā ue pia mohanga whakafokifoki mai ki nau tōru e community. Ha, wakai ke tau whanau me Pasifiki?
5: Ku he kai foki e tau whakatata. Lahi pe mwaka u sosolueka tonga o ngā ue ta me he motsau te mō kalani na uifea mai e nau whanau ki au be tali ke o mai ke polokalama be i kai. E taimi ta tau pe ku ai pe moe na e fau mai pe moe whanau tonga moe pe ngai matakari ke e kai ke tau pai ai o be na e taimi kai fau mai to na fau mai pe kai ai pe moe tau whanau tonga o tonga fai pe ki ai ai tokanga moe tala noa ka ku hange fau ko e ia pe ai rea mauri ku no folotu mau pe ia au pe kau mauri ia pe na uria ui koi mana o tau nau tui na e whare i mai pe taha kotoa mo i mana. E tau mahino pe tau tolu, angai tau tupa ke tau tolu. I tonga mo tau mahino i tui whakatala o tua ki ngai mana si su. Koe matakari koni o whonua ni koe tangata whonua. Whenua koe mana. Na whanau i pe tangata ia tahine mo ki tamasimu ngahi nau whakakalau ni kotoa pe. Kana e toki hufanga whakatapu, toki au ia he society, pia mōre au nau whainga maari e, pa kutau pehele vai tātou nau whainga tāhi. Aia koe whatongi alahi ia mō kei nofo ko he ni, koe whenga ipe ke te teo e whanau mō whakafoki ange, ke nau whanga tāri na ia ipe mana na nau, na whanau ipe taha koto ai mwene, koe mwene mana.
6: Koe.
5: Kakoto ngā au e society, hono hufanga whakatapu na kulawe ki ai ngā au e pekiria whai ngofua. Hono au ia e alerei koe ia nga kukupa koe. Whatata koe tau siwa ki ai hufanga whakatapu kalokalo ki ai society. Ei koe whatongia lahi ia i he ni kono whenga i ke. Ke toi tari e whanau koni fumaheni mo mau ngā au e. Au koe na whare i penau tolu moe mana. Ka kono enhance ai mana ko iago e nau tolu ke nau to hoko ai. Ko e tapsi po ki tahine ku peunga mo tau. Pe uia ene totonu ki community, pe mo society, ka umai family na tupua kai.
6: E fefka ko na ke lave mai ki he tafaki o e tala o tua pe ko te Rusia pe ga fra lo tu. O ku ya ha fefka o aki heni ai ngawe ai ai mai no i o tua pe ko tu fra Garcia ne ke tokoni e tau fa na o ku mata mata mole me na o tolo ai amanaki pe ko hope
5: io poi proclama con la guia i therapeutic specialized therapeutic residential program che harmful sexual behavior con ai contro chi poi proclama e uo co pauia che parlare e poca cacato mo fa co e che quando abego e proclama fica qua che mangai me fica qua mo la umari spiritual pe moi ngai me fika wa mo tu fuka holo pe u ma winga bito ta no mo longa ta mariki ai pe wa ko le va fa na wi ke na u la va fa lo tu e lo tu kai na ha u pe fa na wi ko ke lava pe u mai no kana to lu ko ta ha ia e ko nga fi ma e pro kala ma pa ku na u lava pe pe na u mai no le le pe kai ka ku si lava pe
6: koi Mau ia pito ko wie ku prava e tau tapu pa mai tau tui o tua anga au tau fai e ni pa tau tui ku mau inga ia e tau whanau tu la veko ke mana ko e mea monia ka ku kai ke tau tui to tonu ke tau fua mau i ha hataha pe te tau sio mau lalo ke anihi ko e tau tau te pito ke tau tupu ko e wiko nau whihalaki nai fai ka e hange ko lave o ki ai pe ai fonga nga au pe mo motor e lava ke fuka foki foki mai aki ki nau tau nga ko e nga fe ngata ka mo e nga au la ka ko tu fa no ko mai ho tau community e fe ma o au pito ai tau nga au fa ta fe fe ka ta ki lo tu pe me i nga hipotia si e ai ana to koni ke puke puke ai tau whanau ke maintain pe a mana na nau tupo ke moia o nau ngai family ka o wakai ki ai he ata kai koe ni o ngā au e community
5: ko au fofo i tui tui pe ia moia ngai ku whakau kau whakatukulara o ku mau inga pe ia pa kou tui au ki a koe whatongia whakalotu ia ke tauhanga o whakaivia mo foga ma fai e ai tamasi i mo ta hini ko do be ke ne ilo ina e tupu ha ke be ia mo e fai nga tapu ha ki mo e kolo ko do be na e toki i hanga be e so sa e ti ia o to'o me te kina utolo ai tapu ha ki ko ia kata e fanaki be ta ha ko do pa ko tui be tau na ko ngutu tamure a to ke nga we ka uta ta ki to fo pa pa ku to be ki ai ko tu te na u ka mo na to he to ko ni ke ta ta ke ta u fa na u ge ole ba te na wa u ge ta mbu ke ni ta u si o be ke le ole fa na u pa ta u pe ta msi pa u a ta msi ma u vi vi la hi a pa fo ka ta pu pa fa nga re e kai ko ya nga ko nga we ko ko koi ulunganga ko koi o fana u koi koi fonga ia o e na u finga ke tala mai ko ha me ku i ho na loto e be koi koi ulunganga e ku na u fa ia tu e mo e mo e it's a way of communication
6: koi
5: ka u ta u fa pe pe ta mi se ta mi pa u mo makaka koi ha ku ka u fe ma bu ke ta ki mama ari bo fa no ko ha na me u hinga u Mwe na ufukaamu ke fukaha kuma ka tau tolu.
6: Mano o pito, mwana ko e, uhiko e tatai mi. Tu hai mwa mea o ke fukaamu ke kamata ke ta fukaha usia. Ke te au ke tala noa mātua ki mau ingai ni e tau whanonga tonu ka ki mau tolu ko unga aue in the field e ui ko e tau whanau. Fai ko fua e rea, fai ko fua e malanga, But when it comes down, ke nga we, ko mea whainga ta ayo hange koe, ko mea whainga ngai koe, that's the reality. Ko mo oniena, o mea a, o mo iai. Fe tau laki, whaka aha mo e tau whanau koe, ai na uga si su fafanga u fala fa na go a fa ga ta yo ga to fe la vi ga ha ta ha yo beto fe lo ga ta ha o me a ta fao si agia de ke tu mai ke ka fa no go ko wi ke na ko no ga to aki ke a ta to por kala mai ga
5: io maro bito go fa mari go ni go fa kolo bito ga tiao Mai fang mari ke fai bota no ko ni u kai ko mon ta ha ni ko ya u sia be fonga nga we ya be mo ngai me fai ya to ko ni ka u ka motor ko ko si ngai ma tu ka u mai e fa na u u fai nga ta ai ku lo to ke fi ta no ka ta pe mo fe du ta ke ke ik e ma u be ke u fi ka telefoni ke ne to ki wat e fitu taki hanga ton mai bo ke ku lai de nga we ku lai de nga we ku ko telefoni bo pa ro be pe ko ku telefoni be ya aku ka ku ya ta ku fe ma fo ba ba ku fa nga ta ye fe ma be ke ki mana ba ta no mo ta ta ta be ta fa na u ba ta he ta fa na u mo ku me ma he obe fitu taki be ka ek ma be ke ku telefoni Pakai fitu tak mai ke tano apa ngata pe ya au kai fai ro aku mi ko ha ato ko ni ala pai atu maro ko ki ka ku tala monu at pe ke si ngai ma tua ka ma tau fa na ko do be tau ta ta de fitu na do fa nga ta ya ma fa sia ma wo ngo ya u pito mo do ma ka nga fo no nga fa da be mo do ko ke ma lo to ke tu ko nga mo do ko ma fa na u be mo do pa ma lo to at be ma mo do Malo abito ike mafang mai.
6: Malo abito fika fika malo lah ia tu motor kau fano ngau mau mea mai ke polo kalama ko ni tau tau te fito ke motor lu fanga ta ia yo mau fanau o guna ulalahi pe a guna u fanga ta ia na u wakai fo ke talalo tu ai faya ta ai a Facebook a pe kau aki mo e pekia a hono hoa ai ni ne mau mama te kia i ngahi we can see go mari wa dupe mahina watu ai o fika waki pe mo e foha ko ke hola i apo bula i tonga pe ko malo ko ma mai tai nim kana be fa e neo e ni kovi pe ko neo ni fi hala ki ka ku ke hoko pe ia ko e ni tama pe ko mo to lu na mo ko mo fa ngata ia me api e ngahi situation pe ata kai pe ni Owe te ke whakarongorongo, he kui kai te ke whononga toko ta. Ka kui ai pe porokalama, o kui ai pe mweka kai ke togone atu ki a koe, koe uhi ke atu a fie maari e pe a moanonga ki o loto whare, o hange koe a koe ngā ui whai whai whi kau pe a me koronga kala me i kurai. Whaambe te tau te hoko atu i a aho. Ka kui mongtoru, mou fie mau, ai toko ni whetutak mai be ke tau tuputonga trust. Pe te mau hangare wa o Tarek, pe whahauko ki Motoro, ke whaifkau, pe moha ngai tokoni, me hea taha I he tau ngahi whanau saikorosia, pe koe social worker, o ngau ngā ue I he marae koe ni. Linda fua maro rai atu pe ka Filippo, pe moe mawhenga maari e, tau repa e ke he, ka tau tuk hoko e toai I he ka wawe mai. Lepa mara.
0: Whakamalo lahi atu ki a Teki Moua o ngawhai whekau ai whakai nasi e polokalama langi kakau e whiawhini a ki a polokalama lelei ko ia ko tau whanongoa, tau tok whelongoa ki I he wiki kahau. Hange o ko si o ko mofu ma teu teu ki e lere atu e tau polokalama, tau to hoko tai pe I he wiki kahau. Malo apito,
6: ka mo
0: po uria.
6: Malo.

0: ko va tari a uri me kalta ha planet cast mo na fa no no mo tu wa ki ge wi teni malo va
1: ma mo da de ma we e vi fa ro fa ban ke la ge o te na wo mo mo re go ya me to ko ta i lo a ko ya so ta me le i lo ko ya planet cast ma wi he te o fi do no e Nelson Street i on hanga ko va tari a uri pa ko fra telefonika no wa ta no wa ni ma fit fa ni ma fa hi ta ma ya pinga time bi so ma u me re ma to la ma kas ke ke fo ya ta ende fa fo fa ka ku pe pa fo ke na u time ma mo ni ke ta ma ba me re ko e ma u ni kas ke ke ko ma na ko ba ni ro i ut in Fort Rangers na ma holden Colorado o te ta hailex pe ke na i u ta te ta hailex ko ya re a se ta hau mo se an fo ma mo kas ko ya pe ke na i fo kas ke ke pe mo wi ya te ya ta ni pe ke na i u mo dol fo mo ta ko ya ka ka wa pim ta pri u ka ma fo sa ki ka ka be chi le le ma mo ya ko ku promotion ko ya ko a be a ke na u me ma to me re ma mo promotion ko to la ta ko bon na mai ko la ta pe go fi ro te ma men to ni ma ngau ma na tu ko ta pa ta me re ko ni ko me re ka ta me re ko ta tong la ni ko en sin ya i lo a tong ai khan da ka ta ko ni tong de tu mo fa re franchinya ke se ve se mo na i me re Kono whakato aru me reia, whakafofa, paupa, te whiunga whukano, ngai mau ngā mo taiwi whapanga, ko ia. Enga tonga, ewa mai o, ko kai inga ngā, me reere ko ia, e kauta. Tonga, i te mau tokoni i koe, i le reita. Kua u vātari auri, me Planet Cars, te au fitono ei Nelson Street, pia telefoni, noa wata, noa wanima, pitwha anima pāhiwa, a whainga taimibe. Ia i fungu ni wātunga.
0: Ko kore whenga maari ko ni ke o atai ki whanongo nongo ko e ni. Nei toki tau mai e mau fwoi mea kai pa mei tonga, ko e fwoi talo tonga, ko e fwoi ufi, ko e kaho kaho. Mo e lose, kau meire, mo e mahoa. Ko e hopa, pa me la i pere, o kukilo e faa, i he mire mila. Tu asila ke fai kiai a e fetu utaki, pa mo e fika telefoni, ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, pe ai mau me ai e tua sila ko ia, te ke mau me ai e fwoi mea kai ko di. Malo.
2: Ho ik makainga tu logo ka o atumu e whanono e koe ni me We The People Community Incorporated. O watu e bea whanono o ke kau me mipa a e kulupun. Ko e tau whamalo sina mo whawhiohi. O whahoko e bea me Star Hotel tu asila Tolu Hivaua Great South Road o Tahuhu, Auckland. Po Ahopure Lulu. O i wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Ko e tau aloha te ke mahinani e whahoko ia he Ahopure Lulu o i wiki kahau Ahua Hiva. Siulai, wafe waono. No, e iai mui ngahi pare ke tau fe auhi disco, uolosi, pia mui aloha le rei taha. Ko iai wata e whaafe, lota maa whana ke kautou reka reka kotoa peo lota aukalani, mo kau mai ke tau polo kalama wha maalo sino, pia mui whaafe ohi, he ko mo ui le rei mo mo ui fie fia, ko e moto ia, I we the people. Wha papatu, periki tala noa, ofisa fetuta.
0: Tanga maari ko ni, ke o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito me rie, pea e toe lava ke tiriva atu ki e kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu, o rea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki hene pes Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka o petitovo finau, Orea ki ai, malo.
3: PMN Tonga.
4: I e polo kalama ko ia o koko te tau kolosi ai ki Pilisi Peini, ki e polo kalama le Etiopia mo e televisione Pasifika, pe amo lave ilo aola, ke o mai ha tau ngahi o ngongo, fika u akeni, pe amo e o hinga na e mea atoe ta hine pilin sespure, sa lo te mafile o pilolevu tuita ki Pilisi Peini. Ko e talfo keni me tahiva walu walu, ko e toki me aini a e ta hine ki Pilisi Peini, pe aku fie fie au pito, ke tata lele ia lave ilo aola i he fiafini ki he polo kalama pie mentonga. Lave ilo aola, malo e tau maa i fiafini.
3: Aloita lava ki e whia whini peo ko koleke uwhanga i ngahi tala whakatapu ko osuna au whake atu hengaru ea kai a tāpe mo oku ai. Whanga maari koe ni ke whai ataki whakahoha a koea mei Austeleria me konnini tini pe mo i tau polokalama koea pia mentonga ki Aotearoa nu usila i he e whia whini ko whia tomu tu koe whawhetai ma wha malo ki eiki koe uhi koe tau inasta tau i he mo uilelei mo whia maari koea eiki e ngahi aho whakakoloani. Hange koea o whamatala ane nai. Whakahistoria au pito ia he talu ai taua kene tongo fluma valu. Pe toki mea mai ai hei lala tangi tangi a Loto Palasi, taine Princess Pule sa lote mafile o pilu lewa tuita ki he kolomua o i vahe funua o i tahine kuini, Queenslandi, ki Blispeini i he ahotoko naki kuini ko toki osi. Nai tūtu mai foki ai tahine Princessi ki Blispeinini whakataha pe mo eiki whatafeho la paha Frederica tuita pe foki e kao muimui folau kao foki ai ai talafekau lahi o Australia ki Tonga, His Excellency Brick Bradley, pe fokia miska tu i fua a tarai te petelo pe moe CEO pe koe tale e kito fo'o a e potungau e take mamata kuia tonga ko Sandra D. Fefita pe i kai kuia pe toi kaumai moe kau fofofonga me he ofisi o Pasifiki me potungau e ki muri mo fe whakatau aki ai purianga Australia me Ken Pela pe he foki ki he sekretari Honoua ai ofisi whakatala whikaulahi a tonga ki Australia me Ken Pela koe ko Tasimani telefoni. Nai tūtu mai e tahini princesi i holo lakanga koe pataloni o e taki mamata a tonga i hapolokalama pe koe whakaafe foki a purianga Australia pe moe potu ngāwe ki muri mo fe whakatau aki koia fonuani i he whenga awe aki koia a e ongo ofisi whakatala whikaulahi a Australia ki Tonga pe mo Tonga ki Australia ke lawa tahine o mea mai ki fonuani mo mea tonu ke ngahi mātanga whakataki mamata kai tauntau te fito ke tawha aki o ngahi mātanga whakai atakai mo whakai nātula i Brisbaneini pe mo Cairns ko Cairns ko taha foki e ngahi kolo o mana ko ma kao whalau ewe ewa i e wāhenga toki lau kuia o Queenslandi. Koe polo kama koe tahini princesi na kao fokiai ai taritari i Brisbane hini ihi kuia kao fofonga koe community tonga i he fonuani. Kone mea mai whakamuimui ki Brisbane ki he katoanga whakavaha apurianga kuia ne iloa koe World Expo 88 pe koe whakari ari whakamamani lahi kuia e Expo nai whakahoko mai ki Brisbane ni i e tautahiva valu valu pe nai lavalelei ai aho o tonga pe koe tonga dei i he tautahiva valu valu pe na e ha e lea fokia e la a kuunga fonua ko tau hautupou wha pe mea mai foki pe mo princesi pilu levu ki he katoanga ko ia. Lava fo tau ene tolunga fulu maa valu pe toi mea mai ene ta ene princess pule ki ho maukolo. Tai lava le lei foki pe mo ne whakataha pe mo e kovana o Queenslandi ko toka ta Janet Young pe foki e kau fofofonga ko ia mei he potunga au e take mamata a Queenslandi kai uma a foki ko kau fofofonga ko ia mei he kau taha wakapuna whafunua o i fonua ni ko i kontasi. I kai ko ia pe, ka na e lava atu foki e ne mea a ahi ki he Lone Pine Koala Sanctuary, ko e paaka fokene, lahi taha, koala lahi taha i mamani, au tu foki moia i Brisbane ni. I aho tu si te, na e mea te tahine ki Cairns, i wahenga toke lau, ai o kui ai pe foki ai ngahi prokalama makehe ai tahine tene mea mai ki ai, hange koe hakau i loa i mamani lahi o kui loa koe, koe Great Barrier Reef, kai o maa foki ai vau tātā i loa koe Daintree Rainforest. Lawe i pe he motu atu ani, o ku lahi a ngahi mātanga i tonga whakanatula ka ko o ku pele pele ngesi, o tatau pepe mo Queensland nini, ka lahi hono ahia he kau whalau e vewa, e we sia ngō fua. A i he tunga ko ia ko hanga foki taki ma mata o Queenslandi o whao a ngahe porokalama o kumalawa he kakai toko lahi o ahia a ngahe mātanga whakanātula kai o e we sia ia pe o ku iaipe e tau mua mo amanaki lelei honomea i foki e tahini princesi ma kau mui mui folau a ngahe mātanga o Queenslandi ma ngahe fonga o ku hanga he purianga Queenslandi o malu ia atakai hanga ko ecotourism he he ilo nei ai pe a ngahi whakaukau koia a e potunga we taki mamata a tonga ke ohi a ngahi whonga koini na ai ai pe whonga e hoa mo whiunga mo tuha pe mo atakai koe o tonga. He ko tonga pe o tatau pe o ke ai pe tau ngahi hakau, ke ai pe tau ngahi tukoi motu mo ngahi feitu u vau tātā o ku pele pele ngesi pe mahu inga ke malui ka taimi tatau pe ke tau fia mao ke wesia tau te fito i ngahi ahoni pe koia au ku kau foki i he ahi koini ki e vahenga inga toke lau, hono ahia e tuku i motu koe ni i he Wet Sundays, po i feitu koe Great Barrier Reef, pehe ke Daintree Rainforest, pe mga he whakataha, pe mga kau fofofonga mei he ngahe mala e keke o e taki mamata i e wahenga toke lau kuia o Queenslandi. Nei lava lele foki pe mo ne mo e whai lotu kuia a e community o e kainga tonga o Cairns, pe mo e tahine princess pule, pe mo eiki patafeho la paha tuita, nei lava lele foki a i he fiafi anepo, pe koe au falaite koe ni e toki tuk falau mai a tahine princessi, ma kau muimui falau me Cairns ki Brisbane o fitongi wakaheni pe hoko a taipe ki Nusila pe mo tonga. Ko ia mako ki i whakamao pōpū nou nou pe ia whelawe i pe moi prokalama ko ia ai Taine Princess Pule a Taine Pelulevu i ene mea mai ko ia ki Brisbane, Queenslandi. Malo.
4: Whakamao whana au pito e lawe i loa ola ai o ngongo ko ia ko ke tuku mai whika o a ki pe moi me atua Taine Princess Pule ki Brisbane. E ai hato i o ngongo ke whakainasi ake mau prokalama piementonga i e pōni e lawe i loa ola.
3: Io i he ahoni foki i ken pela i he kolomua o ku whakahoko pena i whakahoko a e oa o whakanofo ko ia o Curtis Tui Haringe Ngie ko e Talafeka o Lahi o Tonga ki Australia aki a e oa o Fuaki o ene tohe whakamoni ngā ue ki he kōwana seniale o Australia, Her Excellency Sam Mostyn, i he api whakapurianga, peko Government House ko eni i he kolomua i Kenipela. Lawe i pē ko tau ene tolu pē whā, a e leo leo, talawhikau lahi leo leo pē a ke tisito e halenge ngie i e lakanga ko eni, ka whatatau ki whenengalo ko ia o ene āwhio, ki tupo wono, ko whakanofo ia, ko e talawhikau lahi kakato, pē ko e ahoni fōki ko e kamataanga fo whanonga ko eni ake ene fuake ene tohe whakamoni ngā ue ke kōwana seniare o Australia ka koe whawhawhonga foki o e hau e kominiweri ko King Salis tu bautolu i King Salis tolu tulou i Australia ni. O ko tuipe i he kaha o wawe mai e tohe whangamari e foki e tala whika o lahi ke whalau atu ki e tuwe whanua e fitu i e sia tonga hahake, aia o ku hao kotoa ngai whanua koini i he malu malu koini ai Office Canberra, kaufo kia Papua New Guinea, Indonesia, Singapore, Malaysia, Brunei, Thailand, pe mo Filipaini. Ai ku uwhanua koini o ku nau whakaongo kotoa ki Canberra, aia ko e tala whikau lahi o ko Curtis Tui Hangi, kau koe tisi tui halinge ngie, koe tala whikau lahi fokia, ko koe kakoe ampastoa tonga, ki e kotoa o ufonua ko ia i e sia tonga hahake, pe mo Australia foki. Tu si te kaha u o ku whakahoko e tohe kakai whafonua o Australia i he whanuani, lawe i pe koe lea e puria ngā koe statistika, pe kuro tonga whakahoko ngā campaign i he media sociale, koe whaloto lahi foki ki o tau kainga tonga i he konnini tini, ke nau lau he kau, mo kau he lau, ke nau whakafono nau fomu ki he tohe kakai ai. Koe uhi ke lawe i pē he pureanga Australia ai mafola, moi tupulaki koia ai nofo ai kainga tonga i he whanua ni, moi maho inga koia oi lea whakatonga. Lawe i pē koe o ku ngāwe aki he pureanga u statistika koe ni ke mahindo pe koe hātoko lahe kau whakatonu lea tonga o kwhia mao ka ngai service ma ke kwhia mao ki kainga tonga. Pe ku kao foki ai tonga kotoa e tohe kakai he pō koe a kao ai mo ki nao tolu ku nofo mao he whanuani mo ki nao tolu koe o kui heni whakataimi o hange koe kau ngāwe i e polokalama tolu i fuea kau o kui ai mo e nao totonu pe mo nao whainga maarie ke nao kao mo nao tolu ia ke hiki hake ale o koe ia ho tau kakai tonga ki he pureanga Australia fō mai i he tohe kakai koe o e tauni wāwhē wāono. Mā koe ia pēki whakamaopo kwa ngāhi o ngongo o kumalawa ke tāna ki atu mei he kondini tini mai e polokalama pia me tonga ki he e whiawhini mei Australia. Mālo au pito.
4: Whamālo lahi atu ki a te koe e lawe i loa ola pia kong. Koe taha whoke ngā he polokalama mau i ngā ia o ku hanganaki mai i he wike koe ia ki tua. Koe whakailonga i oi wike rea whakatonga. Pea o ku whakawhiawhia koe uhi, he o kuikai ke hoko pe ai wike rea whakatonga ia koha wike pe aki mau tolu ko ia ngu whakautua inu sila ni ka o ku whakailonga ia e tonga kotoa pe i mamani. Ka wai ki mau tolu ko ia i he continuity. Iai ha te teu ke wike rea whakatonga o e tauni mei he feitu ko ia mo iai e lavi loa ala.
3: Ok, pe ngai grupu faiva whakatonga o kuna o katoa ngai a e wike katoa ngai koe le whakatonga e kon nini tini pe o kuma wha malo ke mautolu in usila ne ko mautolu pe o kuma taki a proklama kone o le whakatonga pe o kuma mui mui atu pe mautolu me Australia pe o kuma hanga o ohi foki a homo proklama mo homo kaveinga he tau kotoa ke mau inasi ai mo mautolu i he fonuani ko ilo i pe koe ngahi community tonga i sene hange koe Twinies Publishing o kuna o teutiu mai he proklama ke he ki he wau koe o e kawa pe o ha moia e malumalu koia o e wike katoa ngai koia o e le whakatonga. Pe moi api a kole whakatonga koia whanuane o kia ina ngai proklamo e whakatoutu koia ke wike katoa ngai koia o e le whakatonga i he whanuane. Alo pe taimi, moi mafola e nofoa ka inga tonga i he konnini tini, moi tokolahiange e kauhiki whanua mai, mei tonga, whau mai i he lulu monu ia, pe foki ka inga tonga mei nuusila, pe mongahi feitu uke ke pe maamane kuna uhanga o Fili Australia, ko whanua te nau hiki mai ki ai, mo ngā ue ai, mo maomo ui mei ai. Pia he tunga ko ia, o kutoi hiki hake e mahu inga ko ia ki hono pau tolo aki o e tau lea tuu whanua. He o keke toi ai whanua e taha i maamani o kulea whakatonga. Tonga pe o kulea whakatonga. O keke le whakatonga ha amua pe ko fisi pe ko otumotukuki ko tau tolu pe o tau lea whakatonga. O fele whanua i maamani o kulea whakasiaina, le whakapalangi, le whakaspeini, le whakapotukari. Kako tonga pe o kulea whakatonga. Aia koe mata i koloa e tonga, ai tau lea whakatonga. Pia tunga ko ia, ko e taha foke tau whonga fitu utaki, ko e tau lea whakatonga. Ko mana tui i he tau kuosi nau whalau ki tonga mo e klupu mei Norfolk Island, ko e kakai tu whanua me Norfolk Island. Pia ku tala mai he taha kau whalau ku nau whenga malo he ke puke puke nau lea na mole, e le whaka Norfolk, eh? Pia ko e lo tonga mau i tonga, mo tala no whakatonga mo, mo ho tau kakai, he? Pia osko e ko ta whoke nau tolu o le riufa pālang ke nau ilo pē mau tala noa nai whai. Pia nai pē mai he, he toka taha e klupu, o e teke kore whamone mole, o ku mau pole pole o mo lava o ngawe aki mo lea aki ho mo lea tu fonua ko lea mo fenga pe ke mau ke puke puke ho mau ki fonua ko mo ke ngawe aki whaka aho pe mo tolu ia i tongani pe o kino po pe whakau kau o kea hono mo oni he ko sio ki ngai fonua ni ihi ngai fonua kau ngā api e Pasifiki e kamakamata ke mole ai lea tau tupito ki e tau tupu ka ko tonga pe o ke le whakatonga pe tau whanau me he nau ke isi iwa o pe ke nau lalahi pe o ko toi mahu inga i he hiki ho tau kakai, pe koe nofo mo au nofo ho tau kakai, ki ngai whanua mūri, koe whakalahi ia o tonga. Ke oe mole tau rea, he koe tau identity, pe koe te tonga, o ku kāwai mo te lea. Kei koe pe koe lea ata ata, pe ka koe konga pe ia, o ke tau tolu tonga, koe tau lea whakafonua. Koe ia pe ki vai vahe mā whana ia, he te waki koe ia ki he wike kātoa ngai koe ia, o lea whakatonga. Mālo au pito.
4: Whakamālo lahi atu, ko lawe ilo au laia, me he polokalama le tio, pea mo televiso ne pasifika. O atoi pea tala monu ki a te koe e lawe ilo aula ka maha o timi ngā we, pea mo e fua fatongia me he kontineniti. Malo ka ke po uria.
3: Malo pito, tua fat.
5: You're now listening to PMN Tonga.

0: Koe whakaafe ni ki he ngahi whamiri pou pou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakawhamiri e ni. I kai koha whakataha mau mea toko ni pe. Kau mai i he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Arena i Henderson ke tau whiohi mo e kau tuki mua he mala e ni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō tala noa pia tau lau kau aki ho tau ngahi ulunga nga whakafonua. Oua nga mouto, kai ta ofi lewa ha te pile ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pile. I he mmt.flicket.co.nz. mmt.flicket.co.nz. Katoa nga i e whiohi whakatoko ua.
1: Tanga maari ko ni ke o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me lie, pia e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o ku mou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka ko o petitovo finau, orea ki ai malo.
2: Hoik makainga tu lo ka at mu fa no no e ko ni me we the people community incorporated. Wa to be fa no no ke ka me me pa a kulupun ko ta fa malo sin mo fa feohi ok fa ho ko be ya me star hotel to asila. Tolu hivaua Great South Road o ta huhu Auckland. Po a ho pure lulu o wiki ko to ape time ho fu lu am ki he wa pm ko ta alo hate ke mahina ni fa ho ko ya a ho pure lulu o wiki ka hau a wa hiva siulai wa fe wa no e ai mo ngahi pare ke tau fe au hi disco wolosi pe mo aloha le rei taha ko ai wata e fra fe lo to ma fana ke ka to le ke ka to pe lo to au kalani mo ka mai ke tau polo kalama fo malo sino pe mo fo fe hoi e ko mo u le rei mo mo i fe fia ko e mo to ia i we the people fo ba pa tu pe dikta la no ofisa fe tuta
1: ko ko le fenga mari ko ni ke wata ki fa no no ko ni na to ki tau mai e ma fo i me akai pe me tonga ko fo i talotonga, ko fo i ufi, ko e kaho kaho. Mo e lose, ka umeire, mo e mahawaa. Ko e hopa, pia me la i pere, o kukilo e faa, i he mire mila. Tu asila ke faikia i a e fetu utaki, pia mo e fika telefoni, ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, pia mau me ai e tuasila koia, te ke mau me ai e foi mea kai ko di. Malo.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Ok mōlono tonga mea mai whokieni ki he polokalama koia PMN Tonga. Pia te tau hoko e pēke tau polokalama koia o koko. Pia mō ana tuia nuku ko e tare ki taia kau taha pulosi tohi koia ko e Twinis i Australia. Oku makatoonga whoke whakawhe i koia o ana ke polokalama e fiafini. Ko hi ko e ngahi polokalama pia mo e teu teu. Ko nā o whakahoko ke whakailonga i aki a ho tā wike lea whātonga. Pea ko Oscar Mata whakamāmā whāna ia e Twinis, pea mo e kāinga koe mi Asteleria, i he teu teu lahi nā o whai ki he Kawa Production. I kai ki putai whakaloloa, ka o tartari a e whakaafe o e pōni ana tuio nuku. Ana malo e tau mā e whiawhini, pea malo mu a ai ngā ue mi he kontinenti.
2: Ma ho apetoni nta ma ofenga mare taimi no koto ape ke fagala he te maunga awe ki ho ki polo kalama ho nga ia.
1: Ma lo au pito ana tare fagafi ke kaumai i he fiafini pe a koutui o ku kai ke whaatatari e taha koto ape ke whai moa au ki he wike lea whakato ngā ka tau sio ki he kalasi ke he kehe o e ngahi polo kalama me he ngahi hiva ko e ngahi whaiva o koe te te ho tau ka nga ke fa ilo nga ia ki ai wike ma i ngani ke ke ana ko ilo pe o ku ia nga we lahi ki mo tolu i Australia na ta da te fito ki he timi ko ia ai twinis i he cover production te fokia tu ki te koe ke ke o mai mu a ki pui pui tu a o nga we ko nu mo fa hoko
2: Maloa pito. Pui pui tu ana no pe na mauloto pe ke faka hoko ha fahinga polo kalama ke tau faka maho inga i he taim tatau pe ku tuwa ke mai he ponga ke ase i nusila. Ai wike koe me taim ke faka mama fae rea faka tonga. Pea na mau ki tatari ke o mai ka be inga ka nai ki tuwa hunu tuwa ke me maore ta uni pe au faka ukau pe ke ai pe ha ka be in faka loto pe ia tek mautoru ke fai muka mata ke nga ue i he ta uni. Na mau faka kamata pe tau kuosi ke nai fai faka sisi ko ta oni to ki fara lahi nga we pa fo tu pe ai fara ka ka ko ni ke fai ai pro kalama ma tu nga ye ka va o ku ke la ve i pe nin ta ko e tai ni en o ku la no ta la nga i o ka va i he o pe pe o ku o ma ho inga ke to fa no ta la no ai o ka i fa no ta la no ai pe he o pe i he nga hi platform ke ke ka ko inga ke tau tara no fare rei mok tau to ru ki ai ke ke tupu anga ka ba ko hinga na na fo tu ai ke fae ma por kalam he tau ko ni ke fo kam hinga e ke dia fa tonga o te fito i he tupu anga ho tau tala ko ka ba te fa ko to le no ma ki por kalam o tala no ai ai tala ko ka ba mi he no tupu anga me fe vanga mo fe fa wa mai ke tai ko ni
1: Maone au pito a e whakatala noa ko ia e ana pia neongo o ku lahi o hono tā langa i o e kawā i he o pē. Ka koutui ko e koloa le lei lahi pia mo mahu inga o ku mui mui mai i he tua ko ia o e tala o e kawā. Pia o kuanga wha o pe ia i he taimi ko toa pē o ku nehanga e ia o whakamāwhana i a e loto o e tonga ko toa he taimi o ngau haha o ai o wakai ki he ki hono whakatātā i o e tala ko ia o e kawa e ana. O ku koe hatu unga o kui ai a e teu teu ko ia kumo whai ko ia ki he kawa.
2: Ko e porokalama fuk nao whakau kau ke whau o kamata e scene one o whafokia ke tala ko e kawa fe vanga mo fe whafa. Tala noa ko e o magat unga he tohi nao whau e au pa mo profesa Tereta Te Vita Kaili o kui ko e tala o e kawa. Pea tala noa e tala kawa ke wholau e te tui mo ne kautanga tā pia nau halo fia pa nau afe rewa i eo e. Ai koe si nua nia o mau tala noa e rewa mau tolua i he shadows, eh? O whai a music instrument he tangata nusila ko saia o ne whakakoloa ku lava mai o kawa tolu kalama he ahakoia. O tala noa ke hifo atu haera te tamatu i mo ne kautanga tā koe kumia kai o ne fio ke fukape pia ne lava to malo mea haera to o malo lo fukape. Ka ne whekau le vani ka tangata ke kummaha mea tokon. Ika ke nau lawe i uku iai a whewanga mu whewha, mwena ki tama ko kawa ko hi, koe whai kwhatama kwa sino na hoko ke sino kawa. Ka koe waki ko ngā ia, o tala noa i ae tala o e kawa. O au ae konga uloa ki he aro te e kau tangata paka haka whi vanga no whi whapa, ke kumma me a kai he halo fia e tui. Pea ihe fia fia e onga mō tu a whi vanga no whi whapa he taim tatau whaiwhai a ngē ku o a whea a hona ki mō tu he halo fia e pholau ko eni ihe na koloa. Ka nama na tu a koe na ki me a kai pe taha ihe funga whona koe fuka pe, ka nana tau e nao koe si o ki a aho e na tama. Ke whai a ke whatongia ha hike a hana tama.

0: whanua muri o ku whakawhiawhia pa whakamaawhana ka te ki nau tolu. Pea ka pau o nau pehe ki nau tolu, whewhea e whanau ko ia o ku nau tupuhake i muri e nau mamata ki he. Ko e tō ongai e tau wangai e tau wanga whakawhanua. Pau kia ngahi tala noa hangi ko tala noa e ka wana ke lawe ki ai o ku o ku wongo mamā whaia pa o ku fō o mahu inga whawia ki anga e tau tala whakafonua koa ki tau tolu. Ko e hana e ongo a ki nau tolu ko o ku nau kā watu ki production ana?
1: Ko e, kia te an, ongoi mā whana kono toho ko e kamata e mau polo kanga mā alpetai mi ne ai ni ihi i he ngahi mā tua na nau ki i he hema ki he konga kohono tala noa i o i kāwā kuk tau whanungu hoko hoko ai ki he ngahi nā nunga kuku o ku kaunga ki he keunonga aki o i kāwā whakasosiale. Te ao kebi ku osi ke mawako whaipa pamui ku hao le vai tahe o i ngahi whae o pehema kai te ao ku alue tai miku ne ongoi o ku ki i maa maa ngo no lo tohe ne whanongo ki he lea o i kawa. Ke uhi lawa lewa ki nau tolua ke nau si o ki he tei konga e taha o i kawa ku alue tai miku mo olea me tau whakau ka oi ku lahenge tau tō kanga ki no tala noa e konga kovi o i kawa kai whakanga lo ku ate tau mana tua e ngai te fito i tala noa ki he kawa. E pa kou whaampiki o hake ai ngai fwe lea kune mai mua e la a ko unga whonua ne pehe koe lau tō kua koe kuonga po uri. Uhinga ko tau kai ngai tō ngā lau tō kua koe koe kuonga po uri. Kai tā ko whai ai ofa whaka o tua. Ai ri aki wei tāma. Te ke hake mai lo tua ki tō ngā. Ko whai hea onga mātua tō ngā. Ai taite oi ofa tau potu. Koe uho ia oi tala oi kāwā. E koe uho ia te ke a o mai kari ai lot whakariste a neia ko tau kere kele i tonga ko whakatai pepe he ongo mātua ko ni ai ofa tau pote koe ofa mai toko tahake. Koe ngahi tala nua a ka vau tatan ke tau tau whakamana tua e ki tau tau.
0: Mooni lai.
1: Ke tau puke puke whonua aki.
0: Whamāwhana lahi ai vai vai ana pea moe polo kalama koe te te uka ko lawe i foki. Oku to i ai pea moe ki i fungani ia oi polo kalama i he tala koe ni oi kawa o kui toi hai pa moe toi tāna ki atu ai fo i toi tala noa ia taha o kui toi kau i he polo kalama koe ni fo ki atu ki ate koe ke o mai a ngeta wha ako ia anakataki.
1: Koe ia, nei, koe pongpong koe ni kui me maria ho eke mai pihe koe ahe nau whakarau ki ha whaunga e te whakamalo hui ia ke whikau aki e tala noa koe ta ngatamu uiko i loa koe ni ko loom ka mai tala noa e kama. Pea o hake le vai e whakotutu e ngai whoilea koe ni koe pō e ta ka koe tala noa ke he e ua. Whakamonu natu e tala noa e tala tupua. O tau tō te o ngā koe kāpa, pa te whakamanatu e taha e ngahi mui tupu o tōnga tangata tōnga ko lomu. O whakahoko he whiawhiko i ae. Ae koe tala noa e taha koe tala ho tau kōhiri, mo e tala ho tau roto roto ngā. Oe mo ui o ke i o ngona hane mo ui ke ako mea e tau tō tupu o kāko tuponua o tōnga. Nei whaipea whakaamu o whamaro lahi ange koe lau koe atamai tangata kwa valo ka koe lesipeo atanai seo vau ku ne whakahoko ae mea koe toa pe ene taim to tonu pea mau koloa ia i he lotore lei pe ae e ka taha koe nuku nau tukua me mai ae lomu documentary ka uma e tau whiwhine tonga koe ko vea makne oku ne koe co-director ke mau whenga ae aki ke tukua nge atu ae screening oe lomu e ae lava mai a vea makne one e ki he pokalama koe kawa production koe a pete ne introduce koe konga no ua kawa production tene introduce ai official trailer koe lo mupe a toki play. I ai lewe taimi o kotopa mo whakatatari ki ai ke mauhanga reba o whakahoko ai community screening o e lo mu documentary maho tau kainga he feitu ukoe ni o Sydney. Ka umaa rie uhi koe anga ia no fo mo i tala noa ki he pau peke tau mana tuho tau kohuiri he tau ngahi tala. Koe ngahi, moe ngahi tala noe ngahi mo uik no aka fia o nau i loa i he whonua koe ni. So, koe tala noe aka waka, eu maha tala noe mo uik koe tangata koe ni ko lomu.
0: Malo ana pia ko tui ko na e whakahoko foki i taonga i he wike kua o si, pia koe tokonaki koe ni na e toki o si na e whakahoko ai nu silani. Pia ko tui koe mea whakawhiawhia ia ki he kāinga i Australia. La vātu a vea pia moe tala noa ko ia e tangata helo i loa i he malae o akapulu. Heo kei tū pe foke he istaolia o olopele ki a heloni ko e tau si si ni kua va inga I he olopele ki. I ai ha mea ke he ana ku ke toi fie lawe ki ai ki he whakama apopo ake e tala noa e fia fini.
1: Ko fie whakama apopo ake pē e tala noa ni urako whakama alo atu ki he fie men ka maho ki propama linta whakolo ake mao pē e twinis o ilo poko spoio ka VOSSC o Maikek ki e twinis but ko e ki phrase ko lota ki whakama apopo ki ai ai ka waka o mā ai documentary ko e lo mu e pehe ko e he tohe a kuin saro tene mai mua ai ongo fu akau ko e ongo fu akau e ko e ongo fu akau e ko e uruaki ko e kawa mua mua ko kona fua kona kai toki me lie e kai ai to ko e tala noa ia mu ui o e tala noa production ko e ko e ongo fu akau ia o ku fua kona e kawa kai toki me lie ai to first it is bitter then it is sweet koe message ia mo fama opo koroto ke ka ilonga ia ke kinga u e fama hinga ia ke ailea a wiki fama hinga eta ulea fra tonga ko mea ko to tok tau fo to ai okupa pe ke fio ai ai kona ka e o wa pe ke fis mo fo pe to ke faka ofo ofa ka e ke ko e fama opo ia o e me hunga ia tanga mari ma fia fkoini
0: Whakamalo lahi atu kia te koe ana tu ia nuku me he twinis pia moi cover production pia oku moni au pito e ana a e whakamau popo kuku ke whai ko tui oku tala e he tala noa o lomu a e whakamau popo koe aku ke whai a e whi lau lau pia moi tō ka kawana ane whai i e malai o sipoti ke ne inu ai a honomelie i he konga ki mui koe ane mo ui Whakamalo lahi atu pia oata pepa moi tala monu ke te kmo tolu ki nga tolok nga kau i he production ka umafo ki ai ka inga koia i Australia i he teu teu lahi amanaki ke tau kau nga kau whakataha i he whakailonga i ai wike lea whakatonga o e tauni malo au pito ka ke po uria

Kose mini te wao no me he tata. Fata wange pe wongo lele ya tu ae ui ai pie mento ngā i he fia fini. Ki mou tolu ko ia o ko mou mea mai ke polo kalamani. Me he ngalo pe fata wange wongo lele ya tu. Pe oku ke i api ngā we pe oku ke i api pe. Fata wange mou ma o ha po lele i he poni. Na e tuku atfoki i he ngahe wike kua maliwa tu. Ai ki fi au hi wamana ke whakahoko i he le tioni i wike le whakatonga ko whaka ilonga i eni o wike le whakatonga pia whama alo atu ki agi mautolo ko mo le sisita mai ki he whanga ki fi au hi koe ni a ia ko e fi au hi ulo a ki ta wono whai ki lalo ko e fi au hi lau ves lau loto eni o wana toi lakake i e mini te tolu ka toi sisi iangi ai ko toi saitaha ange ia ka oku fie ma oke ke seni mai ki fo i viti o o e tō taha ko ia tene lau e ki fo i ves lau loto. Ta uo no e ni o whai ki lalo ke seni mai ia ki hele e tioni ko e i ki mua he aho taha tolu. Ai ko aho taha tolu ko wike ka hao ia ki mua he aho taha tolu ko ia o e mahina ni i aho pulelulu taha hiwa e tala tuai a ki nau tōlu ko ia unau mao a e whiawi lau vis lau no tō ulua ki ua pia moe tōlu. Ko e whiawi o no wā, ko e ki i whiawi hiwa ia. Whatonga i angi foki, ko e kawe inga, pe ko e tau mua o e wike lea whakatonga ko ia tau, o e tau ni o pehe, ko e tau hiwa, ko e whi unu mahu inga ia ki e mo ui a e tonga. Ko e whiawi hiwa, ko e ni me tau fitu ke tau tahaua. Tau fitu ke tau tahaua, whai te liha pē i he fo i hiwa ko ia a tene hiwa i ka e oa nā toi lolo hake mo ia i he miniti e tolu pe ak whi mao pe mo i ki iwiti o ko ia o i hiwa ke e seni mai ia ki he whareni ki mu a i he aho tā tolu e toki ui atu a e uloa ki ua pe mo i tolu i he aho tokona ki tani ma koi ako tona kaha uia e tuku atuai ai ola ko ia o e whi auhi ko ia pea ka pau o kui o ka lani a e kinau tolu koe unau mau pare whakawhi iat kinau tolu ke nau lava mai o hiva laiva at mihi whaleni ko e whiau i lewa hono tolu ko e tari whihu ieni ke whana wako ko ia korisi ko e tari whihu i koe ni whikau aki pe a e ngai whihu i pe amotonga ko e ngai whihu i koe ni o ku maa maa pe ia ko e uhi ke lava e tau whanau o tari. Ko e whaunga o ku whai aki ai tari whihu i koe ni. Ko pau ke ke resisita mai pe ko hoa whetutaki mai ke tuku mai ho hingo aki he whaleni. Ki mua ia he aho tā tō naki kaha u. Ko e whaunga e whai aki tari whihu i e whakahoko ia i he zoom. Aia e whakahoko e ni i he monite pe ko e tūsite o i wike lea whakatonga. E tuku at lewa i he pule lulu ko ia o i wike lea whakatonga, aia ko i pule lulu a tahi wā ia, a ki nau tolu o ku nau mau pare, ulo aki i hua pia moe tolu. Ko e whakamui mui lewa, ko e whi auhi lau māu. Whi auhi lau māu weni, a whakahoko live pe a polo kalama ko e ni, ki mou tolu ko ia o mou fie kau mai ki polo kalama ko ia i he telefoni, whainga maari e pepe a ka pau ku ki fie kau mai i e Zoom, fie mau ke ki fitu utaki mai ki mua koe hui ke o atu ai link ki a koe ke ke kau mai ai. Ko e loloa o e mau ko ia o ku o e mau, ka pau ku ki fie kau mai ke programa ko ia, o ana to laka hake i e miniti e ni ma. Whai te liha pe koe i ho kaveinga whau ki a i ho mau, ka e manatu i pe, fie mau peke ngawe aki a ngahi lea whakapa apa, pia mo tau ki anga ko ia e tau nofo. E iai tō taha tene whakahoko a e whakamau i oi mau, i he hiri koe pulkalama ko ia, e tuku atai pepea mo e ola, ki nao tolu ko ia unau mau a e whiauhi ko ia ulua ki ua pia mo e tolu. Ko e ki whiauhia, ki he wike rea whatonga, kia ki nao tolu o unau fiere sisita mai, telefoni mai i he taimiko ulelea e tau pulkalama whakatonga. Noa walunge au, noa noa noa ni matou taha, peko ho o imeili mai ke pmentonga, i he pmentonga at pmn.co.nz, peko ho o fetutaki mai ke fika telefoni noa wa taha, wani maua tolu taha fitu fitu. Noa wa taha wani maua tolu taha fitu fitu.
koe ki ngāwhi au hia ki he wike lea whātonga. Wawe au pito e alo koe a ai tai mi, koe to sāpate ka hau. Ai a koe aho taha no ia, o ko kamatai e tau wike lea whātonga. Pea, o kia tala monu he ni kia ki nā tolu kotoa pē, o ko whai e teu teu whānau wako ka mai ngahi mātu a koe ukolupu whaka community, ko ukolupu tau leke leka, koe ngahi ngā we anga, ka oku nao teu teu atu ki e kātoa ngai pia mohono wha ilo ngai ai wike mahu i ngani he u ikai ke ngata pia ki tau tolu pe inu sila ni ka oku kaufo ki ai pepa mo tua pure anga i he kau ngā kaufo ka tahamu ki tau tolu i hono pou pou i ai wike lea whakato ngā i he tau ki he tau tala monu atu ki a tek motol i e ngahi to o whatongia kotoa pe oku whakahoko ko e poupou ki e tau wiki rea whātonga. Whamalo at whoki ki a kina o tolko toa pene mao whi aumai mi ane fiafi o a umaini ki he toe miniti e wofu tupu pe a hoko ai tahawa. Ko e ngata angai e ku whakahoko whatongia te i tatau atu au he ka e hoko atu e makatonga lewa ai polo kalama ko ia oi pōni o moutoki mā vai a hengi hengi i he hoko ko ia ai ono. Ko rewha mori mori atu ka pauna i ai ha lea pieto ufatongia e i kai tau mau hufa ngatu pe i e lotu lelei ho tau eiki. Ko au lintaa tolo se pasi, ma lo abita mou mea mai tu au fatu.

ko e tau tai mi to tamini te hongo fulu ki he tawa hoko tawa a hono a kosi pe ko tau lak programa fukia i tawa ko e hikure o o fratu amelie o ku ka mai fukia piso pe seruin si la lavea pa mi aseria pe ka uhen e london du fua se on on e vera tu pou pe to ko ni pe ki ai mo tu an pe me heni ko ko fa memori pe ki ak mo tolu ngai kala pu ko na gumo a fa no re tio mai mo fa memori yang ngao na tala mai ni ta na kala pu ne kore mai a na fas te wa te fas ko ni ka ko ko fa memori gungalo e tia wi hingo o kala pu e ka ko mahal mo ido ibe kalapu ko ia fa kore mai fok me lot mo nga we ka ku ia e kalapu e tahana e to e kore mai ko ni ko ate fas ko ni ba ak mo tolu ko e he wa ha ni wat ma mo tolu ke fa no nga aki ho mo ku me te pe pe ka mo tolu ko to mo ke me ma ke ta por kama fa mana to atu mari a pe te ta por kama he poni i kure o fa ka tu amelie i he poni to ta mo ni te hiva ke ta wa malo

0: so pe kata ka famo mo fa me ta ulo tu malo
1: malo bi te u la pe ko an to hi ta to le pong pong ni pe fa ta le tu o se va fa be so no au ha ka kai ko me si va i lo ma te u va o no be sto to lu mo kumi fo fo kumi ga na pole ana ma ne ma ni ni pe ni atu mo ye fo ke na me ko ya ko to ki mo to lu pe te do mai ta me sa me se pilate te au e ves ni ma ona le dia si hova longa ma we pe ne mo ni me to ka ngata e to ka ngata e da lo tu he wa fa ta mai mo a me la ma ri ma non Tama na tua ako mao. Ua te pongpong koe ni ma loto hanga maari e moa ni ki a Thiona. Ku mao whawhetai, mao whawhetai, mao lao maari e mao kau. E polokalama, koe ulaki polokalama ai e mahina ko ako si e pongpong ini. Ua te fua o mao longu tua e whawhetai, mao whamalo ki a Thiona. Koe ia koe tahi ofa o ke whai mai ke mao mo'ui o mau kau ai he pong pong i koe. Ma wha malo eiki ko ia koe. O tu wha esi ai whiri mo e whai ngata a. Ai o mea ki mau tolo ma whi puketaki nima he pong pong i koe ni. Atu ka te koe wha whitai ma wha malo. Tamai o ku ngāri ku pangai mamahi ai pong pong i koe ni nais. Hoko ai ai fata maki e fai tonga. Pong pong konia, mori ai e mo ui. Ina tolo e fitu o fulu maa faa. Koe ia koe asika. Oma fafetai de mo eki. Ina siona fai ki ngai lau maari e koen. Oma wongo e pong pong koen eki. Oko mau atu pe te koe ta mai. Ai whawhetai me whamalo ai pongpong koe. Ta mai mau whamalo ai pongpong koe ni ko hia ko mau kau whataha mo ki nau tolu. Ko toa pe he ata mo rea mo i ongo mo i ope he pongpong koe ni. Mau whawhetai ko hia ko te vita maka whakatau kei e polokalama. E kia nivela Lontoni e pongpong koen eki mau whawhetai a kia Thiona. Koe ha me te mau tala noa ki ai, ke kau pe mua lau maari a Thiona. Ivo lau maari a ne tatake ki mau tolu. Pui whai a me langina se mau ngai tāpua ke mau mau ngai whamonu ia. Mau kone ngai malo hini kato pia, Sesu Kristo ka mau whamu kui.
2: Amen.
1: Ie wafatamai mai, alo me lau maari a maani oni. Amen.
0: Ko fa malo atu pisope malo la valere e ta ulotu he pongpong ka mata anga ia ai proclama kure o fa tu amelie ki he pongpong ini pe a kokore pe ke o atu ai fasiko ini me a foni pore o tartari a ki motor ka pe no a pisope pe ka weina pe pe foka o nivela ki pongpong ini pe a pe ka motor ko ta pe mo me a mai i he ope pe a mo ngalu e a i he pongpong ini na he kala puko ini o mo kore fasi mai ko atu ai pe ta mo fasi ni ta tari ki motolu pe pe ka motolu ko toa mo lava mai ki ate roani i hanga fatongia fana ho boat ko atu ai pe mo fasi ni pe ma ki motolu i he pongi pongi ni ke atonga mai e pe a meia foni pore o i he pong pongi ni ta tari a ki motolu ospeta ki hoko atu ke ta programa ki kureo e fakatu a meirie malo.

0: ko e tau taimi ko o se tau minite tata o se tau minite tata pe a mei he tahawa i he pongpongini pe a kou taitale lei ko e pisope pa pe kauheina pe foka o nevela he pongpongini mou tolu kotong mou mea mai i he ope pe a pe foka mou tolu i he ngalu ea ke tau polo kalama i he pongpongini ke atonga mai e ono tuku mai e foni pore o he pongpongini hapai atonga o tuku ki tauranga pisope pa pe kauheina ko e tau kaveinga i he pongpongiri ko e tau kei hoko atu pe i he faito o kona tapu kake ka oato o kini kini pe pe a osi pa tau toki hoko atu polo kalama hono uo fulu ma fitu o hikure o e whakatu amelie i he pongpongini a haono o a kosi wafe wano kaveinga ko e faito o kona tapu e tonga ko e tau folau kife oku auha hoku kakai ko e masiva ilo e tonga ko e tau folau ki whee. Hosea vahe wha vesi o no. O tau whakawheta i ki o tua mafi, he ene kei tofa hala, pia tau kauai i he polkama i kureo, o e whakatu amelie, me he pongpongini, ko hono ono o a kosi wafe ua no. Tau whakawheta i, o tau kau whakataha, mo ki nau tolu he ata, ongo, moe ope, he pongpongini, me he otutonga, New Zealand, Australia, Amerika, pia pehe ki Hawaii, Britania, mo Europe foki, pia kai ngalo asia pani. Kataki, o fai mai hatala teo, ke kaveinga mahu ingani, ke lava ke fai mei ai hafehui, ki he konga ulaki e tau polkala mahikure o e whakatu amelie ki he pongpong ni episope. Koia, ki mua koia ke ufoki atu, ko whamalo ka kina tolu koini, ko nau asihake i he tau polkala ma i he pongpong ni, o kau mai ko whamalo ka salmone tāpalo pe ka selu ima tai se fesi re koti tonga ana tu i onuku toke lau tā ufa re pe a pehe foki ki a fifita mai kolo pe a pehe ki a, os, a osa iasi tu a kalau Samson Tike, Fereti Pani ki Pama Stoni, Saia Taione, Paula Tatafu, Wate Toltau, Ama Saia Topuluka, pe a pehe ka Paula Reveni mo Ana Popua, Lokantani, pa pehe ka tāseni ulakai. Tāfu kaloni hea ki handiri, o whape kua hawhaka māu, pa pehe foki ki a kiko furi māono. Kau foki atu e uena, pa pehe foki ka pisope, malo.
1: Ia aku a tau whawhita e tau apsea mai e pompongi fo o koe ni kako e uraki. Koe tau rakpuru kalama foki ni mahina fo o ko a kosi kako e balu imahina pa tau whama alo. Pea ko taitai lele a e tau whatongia i pongpongi i te tamaka whamalo atu i hono whatau kei mono whatau lama mai tau polo kalama pe mihe na me a te rana ka pehe ki tangata ko si one one vela tu po. A pe vo whamalo ka pisop slon slavea ma fua whatongia atu pea mi loto seneni i he pongpongini. Neung teki hoko e mahofu mawa. Kake he koe kawinga e ni pisope ko si ospa hoko mai e maka tonga lewa pea o tau te hoko atu pe i he tau kawinga ke fai to o kona tapu e tonga ko e tau folau mo tau fononga ki fe o lulpe i ho lo tu pisope ho se vai fa vesi o no pea o ku tau fafeta i pe ko e kawinga faf ofa mo kawinga mau inga ko e ni o ku kei fai pe hono lahi tau tala tala noai ke toi lele iange pia tau mahi noange. Koe episo pe o kou kore pe ke ufoki atu ke ke hanga mo a toi tala teu lele mai mo toi whahoko lele mai e tau kawe inga mahu inga o pungpungini ko rakonga ia e tau polo kala mahi kuleo. O e fatua mirie ka ufoki episo pe pia toki foki mai ke utoki tu atu hawhihui. Malo pito episo pe ka ufoki atu. Malo.
2: Malo pito pe, malo pe mua e tau mau e pong pong koen i piena koe fia fi a slerian. Si kaima whanong kotoa peu, tau kau whakataha pong pong koen i koe mea whaka fi fi a pito. Pe te tau moeha au tau viki viki mao pe i he ngahi ofaka tau pe o tua. Pe veke veke ho tau loto ke tau whea aki i he pong pong i whakoloa koen. Whamalo atu foki ki a te vitamaka pe veke whatau ke mai tau polo kalama pe hange koia koe whaifkau mo nevela. Lontoni koe kawendi he i kaveinga oku. He kai ke laa vai ke tau kaka kaveinga si eni. Koe kaweni i he kaveinga whakamamani lahi paku mahu inga au pito ke whai hatala noa mahalave ki ai. Pea, ki mo pa lawa ke tau ka venga, mai na be i fai to kona tapu atu ngo te tau ka no te te fini. Kana u to ki mai ki i me le nai London ko me ko ki fai ki to ka na ki ai. Na fai ai le ai ha ta hi va ko si ulai. Pe na mau mai le nai ko tari i he i he fare vele ko ni tau to ni sa wele. Kaina whanongo ko e kaveinga ko e ni, o koe kua kaveinga ia, o ku te tau sio ke ai, ke tau tāna ai ke pe tau tōria o osi, pe taime ni iba tau whakapiko piko, pe tangata tō whanai. Ko e koe kau e ni ha kaveinga o mau inga o pito, pe ku mafa tuki tuki au pito. Nau lawe he uko osi ko tau toko lahi whakamaman lahi, pe ko e kaveinga whakamaman lahi e ni, o kui kai ko ha kua feitu upe taha, te tau sio ke he tunga o tau iai mamani, i foi kolo pe ka te tau sio whakaloku fua mai, me ai o a o tonu mai e ko tau ki motu o whaanga ko tonga i tani. Ae koe koe lawe he uko osi, ko tau tunga toko lahi mamani e uto i he fitu piliona ae tangata i foi palani te konu tau nofu ai he tainimi. Pepo ia lewa toko tolunga i he toko tolunga tolu wha ke tolu walu miliona we sia ki nao tolu i he fai toko kona tapu. Ai koe pese te ono point wha ia pe koe pese ono point tolu i he anga tau nofu e kainga. O ku mahu inga au pito ke ua te tau tukuange pe te tau tātokanga i he tūnga koni o ku tau iai. Nau lawe pehu ko si ke ngahai whanua tūku ki mua koni ka ai palo pare ma koe o i fai toko kona tapu o ku take mua pe whanua hau koe ko Amerika o kau kaha noa ki ai. Pe fika hongo fulu a Lucia. Ka koe whakapuri puri e ka inga ke tau ilo ki ai. Ko Asleriani o ku fika, fika tolu ake, te fika ua kanata, te fika wha a Nusila. Pe te tau lawa ai o sio ke ngahi mate takai holo, ai wholau takai holo, ai whai toko na tapu i he otu motu pasifikia tau tolu. Ka taki ko kaha se initi e maui e tau tolu. Ka koe fōu ai, koe ngā ke kenani mai ai, ke hau ke whonuani. Sai ko Australia ni, o ki he taha taha ke taha tolu pili ona. Ai paanga kuma o koe i he tafa aki koni koe ki. Ino sila, malo ku taha poin walu pe ia. Ka koe fonuani, ka koe no uhinga ia. A ene omiko, ene ave ki he pasifiki. Mwe nau homueka, mwe ave ngahe mea kotoka teu teui. Ke whafolau mai ke fonuani. Koe koe kauia i he ngahi mea mau inga ke tau toi sio peki ai. Koe whamaapopo ki muni ina e pehe i he wafe e ua tolu he tafa aki koe ia ko. Ko haa moa i he tohorahi koe e hiwa ngeo ni mafitu. Pea ko tonga o ku fitu ngeo taha fitu, pea ko tūwalu fitu ngeo taha ono, pea fitu noa tolu lewa a Papua Nikini, pea ono ngeo walua lewa fisi, pea ko American Samoa kono fitu ono. Uka e tokunga hei ni te tawhato ngai. Ko he haa huinga mea ku kaua tūwalu e ni tupulaki lai e kainga. O ku kaui hei ngahe mea ia o ku maari lai. Na e whange a lulu he dai nimko lulu monu ia. Ko mea lulu monu ia ko mea pia Nusila. Ka hovale mea ko lulu monu ia a Sleria nia. Pea hovale mea ku whai fufo i fuaki mola ia na e whai ke pulenga tūwalu. Sai, o ku ia e ngahi mea i ke tolo loto anga, ka mea ku ave eka nga tolo e ngahi mea ko e kau ia i he kenani i mai ki he ni ai whai toko na tapu, pe ku lava pe ki tala no atu i pongpongin ki ai. Pe ku maho ina o pita pe tau sio ki ai ka tau, sio rewa ki tau ki fonua monu ia kako tonga. Ko kau ia i he, ko manatu me he tō wholofola e ne a thio o tō wholofola malanga i he aho waono sune a wholaite. Pe ko konga ia e na ene i mua ko he introduction ko ike ai tonga e whanua monu ia. Pe ko e ongo moni ka tau tolu ko e tonga. He ilo pe he tonga e tonga pe ongo i pe i he tonga ia e tonga i he tawha ko ia. Sai, ko e mahu inga au pito ko ike tau sio ko ike ai. ko tafa aki e ni to ko hahono uhinga mea pene kamata anefe ai e tau sio ko kei e hake mai a fufo i pea ua kei moana ko ia ko matangi a kei moana i he otu tonga te tau sio pe kia i ngai taimi i lahe pe ko ia u e tau talanoa i he poni ke tau sio ki hangahe mea oa te tau Fetu waki ka tau ngāu e whakataha koe kauia i he konga mauinga i he whono whakafonua e ahoono o ka topa o e wafe wataha. Ke tau manatu i koe konga mauinga ia ke tau manatua na ave ki tau tolu koe whonua pe moe kakai karistiane. Toi whakaloloto i mai koe whonua moe kakai karistiane. Na urave u kōsi, whonua pe ua i mamani oku lau au pitoa i whaitoko na tapu. Isi leri pe a moto ake. Ko isi leri moto ake. Pe a kumau inga au pito. Pe a whonua lotu. Nego ku he islami ki e. Ka koe lotu moe he e siu. Pe a kumau karistiane. Ka kumau inga au pito ke tau nofu. O toka nga ia tafa aku he sai. Pe a kumau inga au pito ke tau sio. Pe a koe hahono uhinga. A ene fu uha uvade pehe ai ke ki tau toro. Ko konga mahu inga au pito ye ki ai, pa tau sio o nofo pehe poni e tunga ai tō folofola e ne afio o ange e ne o mo e ne mere o kumahino mai he taimi ko ia ai mokoi hono fina ngalo ke faiha ngau e whakavave pe faiha ngau e whakataha ko e ne a mahu inga au pito ia pa nene omi ai e ngahi mokoi na e rika ki ai a e ne kui a tupo uruaki na ne hanga o momoi pa ia ki tau tolu pa na e ave ki tau tolu ke malu i mihelangi Pe koe kauia i he mea mauinga, na kaite ne toi hange ia, i hono kuonga anono, ke to iai haa ne toi whakau kauia ngahi mea, ane toi omipe, o toi whakamanatu mai ki tau tolu, koe mauinga koia ai tuku whonua, moi mea koia na mokoiga dupo uloakiga ki tau tolu, uloakipe ke tau lotu e kainga, mea mauinga pe koe tāria ke whaitoko na tapu, pe mauinga au pito ki tau tolu i he pongpongin, ke tau nofo ai, o i he talanoa koia, pe moi whaunga koia, moi fufono whakafonua koia na e whai e he wafe watolu. Pata e wafe wataha katake. Pe ako mahu inga au pito ka sumi fwe tau pene nima me toki nima ki o katopa tau nime iai a fono fwa fonua ko ni. Pe tau tala noa i pia i he pongpongin. Ka koia lontoni ka ufoki atu ko hiako tau tai mi malo api.
1: Iyo, pisopi ko ate fa kamalo i he kamata ilele mai e tala teu o e proklamani. Neongo ku hange o ku whakapāhia e tau lawe ki he whaito o kona tapu. Ka kotu i whapapa ua wea ko e tau ngā we, ko e tau whamanatu, pia mo e tau whenga ke toi mahinoangi, toi mahinoangi. E wange bene ha tau nofo koha whare hai ane, Ko tau mea whaia hikure o, ko tau hai ane. Ko ike ave manu snusia pe ave upoke ai ke more more le lei mo whafu ofa, pe toki ame, Kake, ko e whewi ula ki pisaupe o kou atu, Lame mai ange ki hono mahu inga koia ke tau mui mui i pau. Mui mui i pau a tau wholawhola koia mai whono whawhono ha. I hono tau i koia oi whaito o kona tapu. Aena e tau wholawhola kia e nea fio king tupo ono i o katopa koia aha ono. Oi wafe wataha, Ka kuhi o mahu inga au pito pisope ki ki toi whakakakato mai. Whakakato mai mahu inga au pito ai whono ko eni. Ka fuke at pisope malo au pito.
2: Malo pito lonton, tau toi foki ho lave ko ke hai ane. Ko taimi ko e kai hai ane malala. O ke whaka ehi au pito ko ngi esi niu pe e hu ko i ki ai pe tolonga te hai ane. O kana tupe kai ngoi ko te amari au pito. Ko ku na ya koia he kukui hano hai ne ko ki tupe ntai lulu. Stipi au pito mo e me totolo ko ai hai ane ko ia. Ai ko hai ane malala ia. Pata wau mai ke kuonga na tau hai ane pensini. Ai ki karasini ko pensini ka atang ki ai. Pe ki ki haiane ko. To ya ma ke tai mi haiane uhila. O ko to ka hatu ke haiane e poni ko steam o ku ka we ma ve ta ko haiane ko ko ki. A singa e de ma ko na ta ma po po tu ma haiane ko ia. Ai ku ma ma de ta ta no ko he e poni ko ai. Ai to nga fa la la ka ma nga on al fa to ko na tapu aluha ke te o fa ka iki alu o ke a honi o ho ko ko fu ma ke ti pa ho ko ko ma wanga moi. Ka ko ka ta wani e e me a ma in a bito ke tau tokanga ki ai. Ko e kusia hoko koe ki ai ke konga ai tō wholofola koe ai nea fio. Koe konga mahu inga au pito ia i e whono whakafonua. Koe whono whakafonua ni na e whaia e wafu tau wha a hau tu poufa. Ako na kei ke aveia ki a korisi pa na ave ka horo na kei ke aveka feituku. Ko me ia ke mana tuki kon ko ke ai. Na e whai, pena ave pia ke holo ko ni kun salo te. Ko na e ko e whakahoko a e whono for very significant mahu inga au pito. Ko toko tahai ni ihe kalofia mai ata mai mama kotu pou whana e great way me i asleriani. Pea ku mahu inga au pito ia, koe kau ia, ia mea mahu inga. Ka koe konga heri, koe tofolofola, koe nane whai, koe ki ai. Koe whono whakafonua ki hono malu ia tonga, meihe whai to o kona tapu. E ka inga, ku mahu inga au pito ai whono koe ni. Koe whono ke malu ia tonga, me whai to o kona tapu. Koe mei mua, koe konga ni iai, ku mahino eni, ko tau fonua o fa ko i kai ke kei ata me he ke kei ata me fai toko na tapu. Sani ko tuia ko ia ko si, ko fai nga ta amonia na tau fonua mai ko imbe iai. Ko tau hange te mo nga hai fonua lahe i mamani ko mautangia i he fai toko na tapu. Hange na ulave ko e nai ke nga hai fonua lahe ko ia o gune we sia i he kona tapu aia ku tau si fonua ngai i tonga. Pako mea mauinga ia koe ki ai, pako ne koe kau ia. O koe kai koha whainga taa eni, ke whakawhalala pē ki he potu ngā e polisi. Tāna o koe mauinga au pita o kai koha whatau ngia pē ai potu ngā e polisi, ai tafa aki koe ni. Koe kau ia i ngahi mea koe mauinga au pita o ke tau ngā au e whakataha kia. Koe konga ulaki koe na e tōkanga koe ki ai, koe matu aki ke ko tau mo ua ai pia koe konga uraki pia kuou fie mau whakavave vave. Pasi, ka te whanongo kai ilo toni koe fume. Pia kuou fie mau whakavave vave ke tau ngāue whakakātoa ki ai e whonua kātoa. Nā kai ke tala mai te ko whē ko hihi whopo whē, koe ngau ngāu e whakakātoa ki ai whonua, he? Nā e whaka hino hino e king tupou uluaki a e re soni le lei e nima whekau aki mo langa whonua malu nā le whai. O whakakawe inga aki o whakalakalaka ke tau ki he kaha ung. Koe ngahi re soni ko e ni e aonga ki ati ki tau tolu. Ki e whai ngā taa o ku tau whi hanghangai mo ia ai whai tōko na tapu. Pani whokot omi rewa ai resoni ko ia. Ko e ulua ki na e whokotu mai e tupo ula ki ai. Ki e whokotu momomoi hono pure anga o whakatāpui ki he otua. Ko tau hoko ai ko e whonua mo e kakai karistiane. E kai ngā. O ku kau ia i he mea mao inga au pita. E aga pau o tau loto ke tau ataina. Me he paro parema koe ne whaitoko na tapu. Toi whakafoki pe toi whakamanatu pe kei koe tu unga ia koe ia. Nā ne whakatapui koe hinga ia momoi koe. Uhinga tuku whanua e hawa noa novema o tau tahavalu tolu hiwa. Koe konga mahu inga taha ia koe ni koe ki ai. Nā ne whakatapui ke he otua. Ko tau hoko ai, koe whonua mo e kakai karistiane. Pea ku tau, Tau ke tau kau kotoa o whakamoni i ko kau kau karistiane ki tau tolu mō e whanua karistiane. O ko mahu inga ke aka loloto ia te ki tau tolu. Sange e ke loloto mō e nemeri e. Ke aka loloto ia te ki tau tolu e ngahi mōni i mōni whakaristiane pe auhu ke whaka ae a ia te ki tau tolu e ofa e otua ki te ki tau tolu. Oku ko konga uraki eni, oku kau eni ia, ia konga mahu inga au pito ia kaina. Pea oa te tauhanga tukunoa, pea oa te tauhanga pe o sio pe kei, oku mahu inga ke tō, ke ongo mon, ke loto. Ko aha koe na tau laka iko ni koe he taiwa fitu ni ma, e laka ko takai koe tau ataina ne fua ki he tui malaikura. Kainga ko te whamanatu mai ni ki hai. Tenke ia ofa behe. Tenke penge ia i mamani ko kātu koni hai whanura lako toa na wauge mamani ki hai. Ke nā mauha ofa ope behe me ofa whakaristiane na whai hitu pōra. Tau tau antahaina pe whakateke teke a ki tā tui ki kere kere. Pe koe ni, koe o mai ka tau tolu koni ko koe rea koni ke nā to tonu pe ia ki hai. Tapu mena fio. O kato kotaha ia mama ta whaakwhanga ke te mea kone heni. Ke ne mahi ngai whakaukau i kai. Kani to e whoki pengi whamanatu mai. A tō wholoforo mai. Ma i mua ola e ne kui. A tu pōku laki u tau wanu wanu meri e tau kai me maari e ahon meri e ahon kia. Ko inga hakoe ngāu e koe ma i mua na whai tu pōku laki. Ka kātaki kau whoki atu ki tau tala noa kia i. Ko ngā koe tau tai ni maalo pito London.
1: Iyo, a whamata bito e pisope, ki hanga toi puni lele i mai e fo i kameinga koe ni. Pea o kumahino mai ho to e whararoto mai a ene fono, a ke he malo e fono a e. Pea i kai ngata ai ko ene fie ma u, ke whakakātoa. Naka e pepe koe ki turiki pēta, pe hangi koe ni koe. A maare o pito ho tuku mai a e mahu inga e tō florofola, pea o mahu inga o pito ke tau tō kanga kia e. Kai ke, a te ufoki mai ki he a whihu iho noa, pea ka lawa e, pe te ta kros ki hongo whaifikau, ke nā hū mai o tāna ki mai e. Koe ki whihu iho kutu atu hono wā, koe hārewa a hono mahu inga. Mahu inga. Ke tau mahi noi, o kumawhia e o tua ai mea kotoa pe. O whaho ata mai whiu i koe ni pisope i e kawe ingani, tau ke tau lotu mo ngā ue. Pea o te tau whalala ke iwi whakai tangata. He koe mea o tō piko i ai ai ngā ue, ai ai ne kai ke malu, pea ne whie mau ke ai ke tau whakatoa, o whakani ihi pe mo whakaponi holo pe. Pea whie mau ia ke tau, ma whie o tua, tatari mai o tua ka tau tolu, ka o tau tolu iau maha mio holo, eh? Ai o tau lot mo ngawe. Koe whie i koe ni koe te utugatu, lawe mai ke ai piso, pe koe hano mau inga, ke tau mahi noe, o ma whie o tua mea kotoa pe, kata tau kolos ke o whaif kau. Malo piso pe.
2: Māwira lontoni paku, ko kāweni ie ie, mea maho inga koe ki ai, koe mea ni ke whakatoka ngai koe e tau tolu koe ki ai. Nā e tau tonu ke ne afio, ke ne afio i koe ngai u, ngai tawhaake, ngai resource ke hao mea inga. Ka ne toi whakafoki mai tau tolu ki he, o whakamanatu mai kai tau tolu, o tau monu ia ngai. Ko tau monu i anga e, ko tau tau e haa pe me wilou, tau manatu i sayo ni, ko ki tau te manatu tō tangata ko ni kai. Ko ki te hanga tāi e toi me ki ai. Ko me i o whakakui ki ai ko ni koe a tō tangata ko ni, pe ki te hataha i e toi ofa kui, ko more ofa whakakai ngai a honi, pe a more mea kotoa pie koi ki ai. Ka koe mea koni koe na whakafoki koe ki tau tolu ki tau mahinoi, ke whakaloloto i e tato ai ke mo oni au pito. O ku rahe ofa longu tu he ngai ahoni. O ku kaue he ngai mea ia koni koe koe koe mama o au pito pe loto ia. Koe kaue ia he ngai mea ahoni koe ni. O ku mahu inga ki he. Ma mea na ke lawe koe rea se misi. Koe lau mare o ku mo ui koe lotu mo ngā ue. Ko mea ia ku mahu inga koe. Ko mea ia fai ke langa pure anga. Ko mea ulanga ki koe kai. Koe ngā ue. Ta koe masai e koe o tua ko. Osi omi te te ati hata te uke ire aki te koe rea ni a Solomone koe kari hata koe. Tunga ene fatu ene same te a uafitu. ko sami maui ka i ka ke kawa si ho wa he langa whare koto kula noa
1: yeah.
2: Te tau ato nai kuri whakatotole a tue kona ia pia mate te ke ma me te tau ato e hangi tonga e au hantu e kau kakai i he ngai mea kotoa pe i ka i whakafoki a tonga ke o tua ko mea te ia koi ki ai pe ata ki tua he tau mo ui ko ko mea mau inga au pito i ki ai pe ko e tuku e te whalalahe o tua o alo mutu pe tala pei whare lotu ko kawia he e ngahi mea ia ku mauinga ko koike ai. Ko no taki e tau mo ui mangamera. Ko mea ia ku ngā hue e. O pui kai ko keri vai, ko ke atu pe ia. O keri pepa paka piko piko pepa. Ko e tau ai sina te maka tāpuni pā vai. O ko ke ko mauinga ia koni. Ko mauinga ia koni a tōko he aho koni. A musia ki nā tōru. Na nau tau tu tono ai o whanongo i he tau polo fola koini. Mau inga. Lau lo taha mo fisi fisi mua. Koi fufo i kolo ai ni natu nge ose o ka pande whakatoka ngā ia. Kana i kai. Naka ia hata hato kongia. Ko i kua o si peko ku mao i mea ia i he panke. Ko i kua kua ni afi natu ku mao hake ki motu e fe ia mo i kitama e fe ia. Sai? Ko tau palo pare mā koe kai a āmoe ala ala noa ko mea na laungwa kai kau mūri e taimi koe e na whanau ki tonga. Ko tai ni mea koe alfaka taha ala ala noa koe whai tōko na tāpuko tau palo pare mā. Ko hewe te ana koe he pipiki ki he eiki ke mooni. Pe kono mauinga ye koe ni koe ki ai ke koe otua tene mafeia e. E kai ke tau malanga tau tolu he poni he malanga bai e ngō whai te kāuia he poni ai. Ka ko tau tala noa te moni ko o tua oa nā tau hiki te ai. San, te aku mahu inga ke o te tau hiki kau kau a hiki a ha a ngāu e mai tua kutu ko e ia. O e lau ia koe ngāu e ne whai tu pōuraki. Pea ke tau mai ke hoko atu ngāu e ke tae ke tau e. Pa aku mahu inga au pito ia lonton ke mase ia pehe o tua ngai mea ko tua pekia. He ko mahu inga au pito ia ki tau tolu ki tau. Ki tau nofo ki ai, ke tuu he tau loto me tau whakau kau, ku mase ia o tua ngai mea ko tua pekia. Kau si foki atu ki ango whaise kau, maalo pito. Ki o
1: whakau pito piso, ko whiwhena ke lau mai ke mea ko kai ha. Me e o glai tai mini ko kai hapa ko hapa mi trakse me kai ke te tama ka be mo oni vela tama ki fo ke at mo ka mo malo pito ka mo ke at
0: fa malo atu e pisope pe pe ka uena ki mo pe ke o atu ha ma ki fe hui e pisope ko fa malo ke ka kai ko ni una ka mai ki a komise i kaloni pe pe mo e ka tu ka pa paula fraus malanga disiate funaki si ka ngalua fe sione ka fustinau pe pe ka rien a tea pe amo futa helu pe pe foki ka mo tolu ko ni ki he a klapu la paini klapu lot mua we pe amo fa na hopo ate fa ta ngpe ko ngole le ta programa ka ye ka ta fok na wa ve pe ta taimi e pisop

0: 5 miliona kawi he maunga koia. Ai, he tawha koia. Kau whoke atu ka ngā koe novela malo.
1: Io, ai whoke atu ya novela ka mōmu te vita o mau inga o pito. Se ma lea te vita maka mōna o pito, eh? Kau whoke pe ya novela
2: ka tāna kumaina. Kataki pe uhena, ma whoke atu. Wawe au pito taimia, sai pe toki hua te avela. Nai, toi pe tau mini te tāono pe a hoko taha. Ka ma whoke atu malo.
1: Io. Ko i tāna ka te ko tu iau ia ko me konu mō lawe ki ai episopi ma te tamaka manuela. Whe mau ha kakautoa ke nau tu kari kari e. Ka uke nā ni pe whokea ko hiko tu me ka tamai olo ngā ko pau pipe. Ka whokea tu ko tau whiu ia no tō lō te o atu whakataha i pe episopi mo ke toku i whama apopo. Ko i hārewa a hao a visone ki ono tau. Ko i whoi i whiu ia ko i visone. Tau lawe ke visone, no tau i whaito kona tapu, pe a mohono ngahi pore o misiona ma kehe koe ni, ki hono tau i pe o i whaito kona tapu. Malo pisop ka whoke atu, malo.
0: Malo mita no toni, koe kawe ha konga o ku mahawinga pita ki whai na sio kia. Koe tūkoe i he tainimi, koe tau tangata koe aho ni, koe tau tangata whaingata au pito ia. Koe, ki nga tōru koe te whaere mi he tahiwa whānau ki he tahiwa ono whā, o ku sai te ku kahafu ngahi mea i ki nga tōru kia. O ki nga tōru me he ono nima ki he walu noa, ai ke tūnga koia i he tōu tangata ex ai ko nga tōru koia, o ku sai te kena, o ki nga tōru koe te whaere koe mi he tahiwa walu taha. O a umai koe koe ki tahiwa hi walu noa. Koe kauia i e fu ngāwe lahi e ki tō tangata koina. Peko, per meia i lewa ki he ahoni. Kwe sia ko toa ai tō tangata ko ia fai tō kona tapu. E mea na nau sio ai, ma mea na nau whanongo ai, ma mea ko toa te mo i ai. O kuna osi ilo pika natu, ka ko hono whakatu tā maki ma hone ngahi mea koe ka nau tolu, o ku o kanga to mama pe o sai pe ya ma ta ki se ni ta ri ta mi sna e sai pe ko se ni ko ave ko ta ko ave te to anga de pe ka ta ki fra mole mole ko pa anga uri ko pa anga ya u kai ki ne e ka ko ma hu ina ko ki ta ta ne ko su ko ki ai ko to nga ya ku fa ngo fu au pito pe ai tu ye ko ki ai ko e na u fra moi moi ko ki ai ta tu nga to ro he ko to nga u ta i he wa fe u ta ha pe e ku tonga taha kilu te au fituhiwa i tonga. Pero tonga tapu o ku fitu mano tupu ai kakai ku iai, ko wawau taha mano tupu po hapai ni maa fitupu, ko e ua faa fitupu, o ni wau taha fitupu. Ai kakai i fonua i tonga. Sa ku sisi au pito ye ki ai. Pero ea kua ke tonga whaka api, ko foi ape taha mano walu wape, walu ngeu taha fitu i tonga kotoa. Sa mera ka ngā whi api pei aku i tonga. Pe aku i ai, aku tonga tapia aku taha mana tupu mo e api pei aku i ai. Pe hangi ko hapa, ko wawa, ko hawe tupu, ko hapa e tawe tupu. Ko e ngai umea ko ia. Sa na uto tonu ke a uia ki he tō taha tonga ko tō ape. Oku tapu e whai tōko na tapu. Te au ka pau e rato whakapua, ka tū mahi a pua, ka au tapu a taha kai a tapu pui whai tōko la tapu i a pi. Koe kau i hana hi mea i a oku fu mau inga au pito pe, mau inga au pito i a ke na hoanga mahi noi. Koe awareness koe mea i a ku mahi ngoke na mai loko i kia. Koe tū koe he tani mi, koe hane koe ngahi koro, koe ngahi mea koe koko koe kia. Oku tupu noa i pei, kwa ke pei ni ke fu whakamama wha i pei ia. Sa i pei na puka te tokoa nehu me i pei ia, whee kolo kwa ki koi ki ai. Ka aku mahu inga au pito koi ki ai. Koe konga ia i he visone koi ki ai, ko hono a koi ko ngā o auha hoku kakai, koe masiva i lo. Te koe teu teu i koe e kau whai a ko, koe koe teu teu i koe, koe tuwa a tonga ia o ku i he hiva nima ki he te au taha nima a e ako pure anga mo e ako teu mo e ako loto loto. Koe api ako i e tonga ki ai. Te kia i rewa mo e ngai ako anga korisi, koe korisi e ua ua e tonga. Te kia i whai ngofua. Ka ku maho inga au pita koe ke ea o ke ki anau tolu a hono o patu ta maki o fai toko na tapu mo me ko ki ai ko no hinga u fi ma vision ko ni ke o ato fai fona o mai ka fai yako o mai ke na to ngai potu nga ve tak ta o na fanon o pe na wako ai mo na hanga o mai no da fa ki ko ko ki ai kai ke ke ako i ho tau ka kai o tau to ruia ko ko ko nga pe ia e ko no mui mui i pe a vision ko ia lo ki ke ako i ke na si mai no ka ke na to a ho no fatu ta mati ai ai fai to ko na ta pe ko ka fai nga me e ia ke e mana to te da to le to nga ke fa ka hua le la a ki fa ka kata ko me ko ia o ku ga ni ga sai ko Singapore is a hen Pau ke hire mai ai ka kina tō tatawa e teie ko Indonesia, ko ngai whonua ko ia, e nau lao ka na tōru ko iki ai. Pe aku mau inga au pito ia ko iki ai. Ke hane i ngai lao, se ke mewe na mau fuatua tu ko iki ai, so a rea e whare a rea i hendia tau tōru ngai mea ko ia. Ke hane e na tōru whakakau kau ange ta whakakoe, a e mea ko ni koe ke malu ia ai whonua. Pe aku i kai ke tau a tae na ha tau kakai, o ku aluange alala noa ia, Ko hea me heo na tōria lotu ka hake ka kai o ka ase e na u. So na ngai pepe na ngai tawanga whapere to. E na u mu mo e ngai mea te he ko e kai. Pe aku mahu inga au pito ia e London ko e kai. Uloki ko e kai ke a koi ki na toke na mama. Pe koi na mama ko na tōru ko e kai e ku mahu inga lewa. Te a ongo le le le ka na tōru. Pe tau sio me iai ko e ko tō ta uen e whai ka na tōru. Kau ko futokanga au pito pe awia ki he tau ki he lunga i whāna. Ko ngā ko tō tau ka na tōru nau ilu he tai nimi i he tau whā, tau nima, tau ono, tau fito ahano mau mau. He ko hoko mau mau koe ni he tau taha nima, he tau ono whā. Ko tai nimi o ka pate tau tō ha pulo pula le lei, ka tō tangata le lei, mi he wāwhi wā ono, ki he wāwhi ono ono, au kei ko tau hiwa fitu, tō pē tau e tolpia te au, foi tau e whānoa koe ni, ko tō tangata le lei a tonga. Ko foi tau e whānoa te tau whanonga tō a tonga koe, ko ka kaifo ou, te moe lau maari e fo ou. Ko no hinga nei te hei ko esleri. Ko e tae tui, mo kai ke tui ke he mana, so ku watu pina hina pina na utolu. Ko hono hina na toi vilo hina toi fai tau whanoa. O ku fie mau ato ngā ia me he tau koni me wafe wano, ke he wafe wano, ku as mama he tatol me he palo pare. Tau si tau atai ne me fai toko na tapu. Ka fokea tu kako tau tai mi maro.
1: Io a famalo da vito e piso pe ko ko la ve ma inga na puto mai e ta feu i ai ko ta feu fa o si ki he a rakomenda ko me ko ba kai kai fu me tol pa to cross leva ka nivela mo te vito ko e ko tonga ki fo no vale vale e usto no ke leva le le vale vale a te ma man flipe pe o ke ai o ton ke ya ha fa inga fo nga ma inga ke fa ilonga e fo noa ke tuku i mai me ko ku oku whakatu tāma taha ke nau lifia ki ai, e hange pē ko ha mea ai ha follow ti pē, tuku mai ki ai nā nunga o drugs, ko e mate mo e hā, mo e lavea, mo e tō, mea. Ke nau sio kai pa nau awea ki ai pa nau lifia, ke ha mea pē hei ai hoko pako, kawai mono a koi, e, kakai, ka tangu hiko tau tai mii te vita mako mo ne vela maki foke at ke mo fua mapo mai pē he koin ko e tau whai ufa o si, e tau fua maka piso.
2: Malo, weina, vela ka foke atu ka te ko, malo.
3: Io ho la vita di te vita per me che piso pe buen a piso pe ho così a tau men con lo sta ho che che fu to caga o che che con tau fondo a tau tol po centuri u e lo tu io ho firma o che fai ha exit che fai uno tau in me a coi ni ma co exit dico ia ia o mahu inga au pito piso pe e dai i ho blau mari e weekend e ku nofo fa kau kau na e anga fe veha ke lau mari e ue i e lau mari o tu pou la ki ana i hao sea vai ulua a mai fa na e anga fe fe pe au lau e reso ni koi hopo a si hova mo e fordua ke ilo ho lotu gwena na e fai mai ke fa manatu e ngoto e asika o fie ma o ke hopo a si hova mo tonga. Ka mou whanonga mai tonga. Ko e mea nikoi ke mou whai. Ka utaki lo tuko e fie vare loi. Ko mou tolu o ku taimi ke whai mou ngau e ho mou whoi ata mai. O si o ke kawahia e whonua i e mea koe ni. Mou hako whaka kau kau. Uki a e whonua. uki e fonua. E koe mea koe ni koe mea whakalau maari e. E koe mou wala ki e mea koe tau tau rea aki. E koe mou wala ki e mea koe koe hoa sea vai wha. O koe mātunga e hopo koe ni, mātunga e foi tikite tolu. Uluaki, lau e besi uluaki i kau whanong. Uluaki, kaito iai ha mooni he fonua. Koe loi pe mei mu aki mui. Ua, kaito iaha mesi. Mo sio ke nunu a koe ni koe e fai to okona tapu. O koe peto iaha mesi ia e kautaki. Koe loi, tala mai koe kilo taha nima. O sikoa tala mai e lau tolo kilo e fa. Koe mea hui koe loi. Koe ni, koe mesi e ni. Tala noa ke mesi. Tau ilo ngai mea kai ke toi mesi ki nau tolu ai. Tolu, o kui kai ke toi ilo e o tu ai he fonua. Mātunga e tolu tala noa hose ai. Fie mau he o tua isileri te tau hopo. Tonga, te mo hopo me o tua he mea kodi. Pea ku mahu inga e bishope e tau tala noa he poni. Kai te fie mau ke toi aia whaka ore ore i fonuani. Ka pau o ku kui e kau taki lotu. O talatu ki tonga. O ku ngā unu atu ai kakai. Ane nai ne fai mau aga tohi tapu sumu. Kau tangata ia koe ni koe unau hau he mea whakalau maari e. Football office, pia mō Paula Lātū. Koe ngahi whakato kanga kotoa koe ni koe mō whai he pōni. Koe ia kotoa pe uhinga mai kai, ke taimi ai otua. Ako mahu inga e bishop, koe ngā ke tau taimi kou ilo o whaamu. Hake kou tā noa he mea koe ni, mō kou sio ke whakafoki koe mea. Tau o ahe koe tau e ne tahono e tau whee inga u hake koha milo ha mea lere ha pulo tau pere pela. Paka foki e mea nei to o mehe tu i he paiko ha mea e tu i koe mea e o tua nei kovi nā ni te motu po ua ki. Tala noa i le rei, koe mea ea ka lotu ke whai. Tala noa i pe a koi e kakai, ke mahino ka nau tolu na e halai fui ka au e ne whai e kamata. Ua, o ko whaam, sio ke holo ori ve bisope. Koe pure anga mo si asi. O fie mau ke Maria o me lo ori ve tu po lua ki he koe akau o ne hanga creating ai oxygenic tau mana va tu e tau tol ki pui ate ta carbon dioxide pe o mai oxygenic he bea e akau ke tau mo ui ai pe pe he tu ai lo ori ve ke hanga e pu e si asi o faka mana va pure anga ko pa ngo fo ki bu obi ai fa nga ke mi kari ko di ko he drugs mana va tu e si asi e fu me ko di ko ai fa to ko na tabu mana va mai ku na fe pu aki e me ko ni ko e mana va ai o tu he ka mata anga ko e ho e la mari e ki fo noa ka ko ka si asi pe mi ku na pu hi aki na to lu mi ko e pu hi mai ku na fe pu hi aki ko tai mini o mate fono hake ko terea. Terea e hui mō mōa. E bishope, kari ko fuma whana kaku, o kore fwa mori mori ke kau whano ngō. Kaku fie mau kau taki lotu. Uke kakai o ako. Koe mea koe ni tōnaki he otua. He kai loie mea e koe ni. Koe ngā unu koe ni uke fai bishope. Koe mea kato koe ni tōnaki lau maari e. He otua. Kwa da, mea kau taki lotu. O nau tu nau tolu itu. Fiu fiu ngai lau mare ke huat ke sia si wei nau tare nau tolu. Eh? Ka foka ke vita kata ki fu wabe tau taimi.
2: Iyo ko famalo atu vela. Uena ka mafoka ke bisope kutoi tau minite ua. Mo se koni. Ya bisope ke ne faka osi mai. Ka ewa te tau tua ki malo.
1: Palo pite vita mon vela. Ko ye bisope te mafoki atu. Ki toi ngako ni mite tolu ki fama pop. Malo.
0: Malo vito e fafikau e levera e tari e fai pe aku mahu inga pito peia pe ako e taimu da tau pehe ka peke tau to e tinki tau te kei e o tua e tau kamata moia pe ako e noa anga pe mo fie maari e koi ki ai pe ako o si tari ke mahino a pito pehe ki tonga pe ako e kohono moni koi ki ai oku I kai pe ke lava ke fai pe fatongia mga idea ko toki ai ka kuto mau inga au pito pe ia mau inga e fei laulau ko fei laulau ke kau ia inga idea mau inga pito fei laulau e kau taki lotu ka fei laulau e kau taki ko mea mau inga au pito ia ke nau nau nofo ia ta whaka ko ia ka ko e tui mo e whakaamu ko ki ai ke whakafoki pe atonga ia ke otua ko malu anga pe ia tonga me ngai me a ko toa pe pare ko e tu ko he palo pale ma he tangi mi ko tala mai ko e ko hono tari ko e taha ko e ki ahi ko e lo tu ko e fai e lau maari e moe mo oni ko ka hui ahi me a ko e ki ahi ko e lau maari o tua ia ku o ku ne hanga ta taki ko ko le ko fai ke taki he lau maari e ko me a ia ku mahu inga o pito ko e ki ahi pe a ko e tari ia ki he ki he pa ma po po ku fai ko e mo ni pe ko ia ka mata mo o tua ko to ka kamata me o tua ko i he pongi pongi me tai ni ko to pe pe ku pau pe lava ke de ke ne fa no ngoa ki tau tol ka he tai me ta tau pe ne mo tau ki vai vai ko tangata pe ki tau tol ka ku mahu inga o pito mahu inga o pito pe ki tau foki pe ki o tua ko ki ai e ko ia pe ku ofa la he tau tol ko ia na ofa la na ofa pe ki ma mani pa ni foa Faka ka alo ka ngako ki tau tolu. Pea ko ia pē ko e tui mo pink tai ko ia pē e mo ui. Ko ia koe kai ke tui ki ai koe au e kau pē koe hala ko mo oni mo e mo ui. Ka ku ma ui ngau pito ia ka u fōke atu ko ia koe tau tai ni bāla pito.
1: Ia. Whamarata pito piso pe pēra koe whamarata nivela mo David. Mo en pēla o nivela e hopo a tonga mo si hova. Koe koe koe viso ne ia pēra mo e tau ngahi pōre ki emisiona koe ni whamarata piso pe. Ma whoka tēta mālo.
2: Io whamalo atu eh. Ka e whenga māre koe ni ke o atu ai e tau tuaki. Pēra tau toki hoko atu ki ha tau fasi. Pēra tau toki hoko atu rewa ki he tau proklama koe ia oku ai hikure o me whakatu a merie. Malo. Ko vai mala ala, me kau tā e plenit kās, me nau ngai whanangonongo mo tuku aki ki he weekendi. Malo vai.
4: Malo a pitu te evita, pe a malo mua ai lau maria hou e ki lelei, ai tonga ko toa pe mō me a mai e polo kalaman. Ko ia ko ngahi tuaki ko ia ngahi mea lere. Ke atai pe foke tau ngahi mea lere me plenit kās, Patonga enga fu mo moko au pito pa te fie ma ufo ka mea lere o kulelei au pito ke fe fono ngā ki atu moutoro koe kua mo mea lere ka mouto fie ma mouto ha mea lere kutoe saiange e lava lelei pe trade ini ma ho mea lere koe na o kukelo tonga whaka uri ai ka o atu fo ki ha o mea lere fo o ka kua pau ki ke fe tūtaki mai ki ate au pe o atu ai pe fo ki ngai mea lere ke ke ai ko ngai mea lere ni o ku pase se lahi ai au kamata pe he se ahiva, te ahongo fulu, taha ua, o albe fuko au pasi se taha nima, ko ngā glai lai fuke ngai whamiri, ko toko lai, ka maa fuki hono awe holo whamiri, i e ako, mo e lotu, mo e ngahi, ko wau ko toa pe me apina, ko i ai ka inga, i mo tolu koe koe ke te tari mo toa finance, o te mo te tokanga mea, tai fetu taki mai ka te ae vavetae, o atoe maa maa taha, mo e interest o klava pe fokia o a upe o pe se te hiva, te tūtangi mai wawe taha ke whai hato koni atati koe. Whira telefoni, noa ua ua, noa fitu hiva ano ni maano walu, pe ko au tonu mai peke mau ia te, tika te au fitu ono e he Nelson Street i onehanga,
5: Kaupopo MMT ko e ui e nike mau whakatahataha mai o ku ui mai e historia pe a ku vave hono whakatau e utikite me a mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula mo e hina hina ka u whaka historiani o e mate maatonga 40th anniversary gala a fe toko naki hongo fulu o Okatopa i fe i he Trusts Arena i Henderson ko e whainga maari e o ku taha pe pe ko u te pire ku vave hono whakafonu fonu o anake to kai to Tōngi rewa hao sea tau taha, pe koha te pire hao kulupu toko hongo fulu i he Tai Mini Pē. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Ta ue whanoa, pea toi amuange e na uiviivi.
2: Ko e tau taimi, osi tau mini te tolu, pea mehe taha e pongpongini, pea kou kore pe whangamari koni, ke o atoi pe e fasi koni, pea maa ki mou tolu, mou mea mai ke tau programa i he ope, pea pe e foki ki he ngalu ea. A te fasini pe a maau e bisope pa peka uheina pe a pehoka onevela he pongpongini. Solomone ta apalu pe a peheka selungi matai sefesi re koti tonga. Ana tu i onuku pe a pehoka toke lau ta aufa pe a fifita maikolo ki talanak ta famle more ki mawhahinga koe ni takavila. o toi pe gai pe fa ma u hen na e fi fita e o sa ya situa kalau hoklani ko stafo komisei kaloni mo ka tu kapa piu la fras malanga li sia te funati si ka nga luafe si one ka fusi finau pe pe ke aleni te a ka la pe pe fo ka futa helu ma u talafungani o e hau afu kaloni hea pe mo manu kaniseli aia ko ate faskani pe ma ki motoru i he pongpongi ni pe ka Samson Tike Freti Pani ki pa Mastoni pe ka sae Tayone Paula Tatafu wate tolutau amasaia Topuluka Paula Reveni mo anapopua pe pe ka lokantani taseni ulakai Kiko Furimaono pa wate beni pe ma kalapu halapaini pe pe ke kalapu lotu mo ngawe pe pe fok ke tau fana ho po ate mo mea ma ke tau polgama i he pongpongi ni ko e fasikoni ko atu ko ni ko e manu o palataisi pia ko e tau fika hongo fulu ai peni ki he pongpongi ni i he ngahe fasitu ke mu a e hongo fulu ke mo whanongo ki ai he koutui pe i ae whaahinga te nau kau mai i hono talanga i a e maimoa ko ni ko e tahene ngahe maimoa a e tahene ko ni manu o palataisi ko ia ko atu ya maa ki motol ko toa i he pongi pongi ni mo mea me ke tau polo kalama malo

0: ko i tatai mi osta muni te walu pe a mei he taha e pompong fatawange pe na e ongorere ia te tau fasiko ni taitari aki ki moutolu i he pompong ini pe a kou fatawange pe e loi mon pailate na e ongorere ia te fasi ki a te koe i he pompong ini pe a mo ki moutolu kotoa he ope i papehe i he ngalu e a kage e weina papehe ka bisope o ne vela tau foki mai ki he tau polokalama i he pongi pongini e ai a koe tau kawei ngā honou a koe a ki he pong pongini e pisope koe monu ia anga o tonga koe fare o tupo u moe lotu whakakaristiane mā tiu wahe ono ka mou fofua kumi ki hono pure anga moe ne mā oni oni pia tene atu kotoa e ngā himea o ku hori ki ai holoto ko tau anu anu he ngā welelei o makatu unga i he ngāhi mā i moa ola ai fare o tupo u. Nā ke taranoa ki ai he ngāhi polokalama ki mua. Nā ke pehe i he polokalama ku osi e tau, ko e tau eni e taha afe mā fituono me he hiva ni manoa eiti me aho eitu o au mai ki hela a hopo honono ko kingi tupo uono. Kadaki. Tuku mai hatala teu ki he mea mahu inga ki he kawe ingani pe a lava ke fai mea i hawhihui. Malo, pisope, pe a peka uena o ne vela. Mou tolu kotoa, mou ihe ope, mou ngalu ea, whanau poate, mou mea ma ki ta polka ma malo.
1: Io a formalo tala he atu te tamaka o mai tangata kosene o nevela tupo. Tau a mai ni ke konga no wa e tau polo kalama e pongpongi ni pe a oktau toi un una tu ki he lolo to mo e kawe inga whaho o whakoe ni. Piso pe koe na ku o si tuma e mangatonga lewa e tau konga hono wa e tau programa he pongpongi ni te mau foki atu ke ke tala te umai mo ke hanga o kinikini mai ka toki o atu hawhihu i. Malo pito pisope.
2: Malo pito loto ni whakamalo ka David ko ia koe whakatau ke ikma e tampolo ka lama pe ke whaifikau ke ao ne vela pe koe mea maui ngā pito ta wau mai he pongpong koe ni ki he konga hanoua e tampolo ka lama tau ki kau pe koe kaueni iha kaveinga mauinga a pito ke tauhanga o o mahino e Lontoni e kono uhinga koe konga ia koe monu ia anga o tonga koe koe tau kaveinga ia koe monu ia anga o tonga koe whare tupou moe lotu whakaristiane koe kau ia ia mea ku mahuinga pita te tau wakai koe ki ai me e tuange ai me mua me hiva ni manoa ka tau sio hanga tonu pe mi he tau tahawalu whanima koe tau tahawalu whanima koe tau ia na katoa ai na whakatatai kotoa ai a tonga i taimi koe taimi mahu inga au pito ia na e kai keto e kebeni koe hatu i te taha na e kamata mai hatu i tonga pe au mai hatu i takalawa pe au mai ki he ke hatu i kanuku polu pe koe tau koe ni ko lava i tonga koe kau ia hafo i mai moa au ku laulo taha mo fisipisi mua me he tau tawalu whanima ke ahono whakatataha i koe ia e whanua pe koe konga mau inga ia te tau sio kei koe tau ni e te au walu taha e tau ni pe tawalu whanima ke tau ni pe koe mea mau inga te tau sio ki ai ke koe aha whanua i mamani koe nahi koe kau taki kotoa pe ha whanua koe e whakate fito ai mea kotoa pe mi he taki pe koe tawhaake koe na whakaukau tau sio pe ki Lucia koe whanua lotu a pito pe na lotu mai mi he talu pe me hiva ngea walu walu na tari ai pirinisi lati mea ai lotu whakaristea ne he taimi ko ia pe na wau mai tan au na tolia ke tau taiva tawhitu o ku ke he na tula ia ko ia pe koe taki a ko ia pe na e tapu pe moia ko ngau na fai na un hage ka kai ona fakau ka leva ke fakaponge tu i pa ka kau ia i na i me ala ko i na ok e brena lucia pe ko tai ni ko ia na na hok ko ia pe to ga kele pa na tu i faka kominiusi e ni hana fa lele mai fo no to la lo pito pe fo no Okay, time going now, yeah. Na peseti te ia e wo fultu pupe lo to Cristiane. Wa o mai ke time ko ko faka ke ka ke o peseti faono, pe ku ka uia ne ma uia ko ke. Tro sato e ngai fonola he ko ko ka o ta ma ko na ko ko la Napoleon e to ta hai o lo ke to ta hai na ke ke ke sai. Na time ko to me ke faono fe ko tu tapu ko ala ia to ka la ni o ai te ia te ia e. Ko ngai ta ki ko i amen ki kanta mo fe fua na ki katasi ka do na hi utaki ko ngai fonua ko ia ki ai ka ko mau inga ho tau toto i tonga te mo mo ui ko ka kai tonga ko no ui nga ko tau fra malo pe ko ko inga ko fare tu po ka nai kai ai mai mo ola na fai e tu po rocky ko tu i pe ko ki to ta hakilu te a fitu hiva ko dai tonga ya ni ko ki ai ko ki lo ko ha e tu ha ko tau ai e ma au tau ki po pula ki si amande po tau po pula ti ko sia fo noi ma man ka ko tau fa feta e pe ko nga ko ha ko e ko lo to to a to ta ha ko ni ke detalhe lot fo kalistiane me a ma u nga au ti to be ya Te pa mea te pūpe e nā ne whai ki ai. Rua ki pēsi ano paptaise o mono whamiri, ama ke taimina riu kāwa ne mohi. I he tō koi a u waitase tā whea, whalau maari e koe toi o wha, tāwa tolu wha. Hau ki ai o ne mai mua malanga. So koe kau ia ngai mea ia ku. Mahu i ngā o pēr. Pēr ai o mai ki he taimi nā ne hanga whakapapau i me ai. Ke ne hanga e o whai e fwoi mai mua koi a tū whonua. Ko ka ui e lontoni pa o tau monu i anga te i o tau tolu. I he toko taha koe ni. Pe ka pana e lava ke hiki hano ko speri o i ebena. Hiki hana i mea ka tu pou roki. Fuma ma o pito tala noe ki isleri ki ka utama koe ia. Ka tala noa i he toko taha koe ni. Ai pānamu kakala e inse nisi. Ai pānamu kakala e ne fai e ne ngā ue kotoa te ki he otua. Okay, mana tua ki tau. Fato ngai e fumeko ne paa koe na koe koe tonga koe ki ai. Koe whao matala koe ke hunga tonga koe mo hunga ki ai. Ai whaheiri fia pe hao ki ngai whonoe mai. Na e to tonu ke ngoto ki whonu hai. Tonu ke puri au pita tonga e hai. Ka tau whawe tai pe koe ngai koe o tua. Ko tau monu i anga i o tonga. Pa mahoinga ke tongi ke lo loto ke loto e tonga mo e tonga kotoa pe. Ai mai moa na e whai he whai e tupo. Pe koe kauia e lontoni hangahe mea, e ose poni ma pongpongi, mo e wikeni, mo e wikahau, mo e mahena kahau ki ai, ahano tala noa, ai mau inga, ai ngāwe na e whai mo e mai mua koe ne, toko taha koe. Kono moni pe koe ki ai, tau ilo kotoa pe ki ai, tuha ke au, mo fonua, mo kakai, ke malui. Shaka. Ko konga i a kui ai, ko malu me whai tōko na tapu, me ngahi mea pehe, ko otua pe ta. Pe ko no moni ko i ki ai, ke tau nofa ahondi, te tau wharala ke ngahi fonua. Pe whamanat mai tu pōrua ke. Te tau wharala ke ngahi fonua, ke si oma whai tōko nia ki tau tōlu. Pe si ai tau tōlu, pe tau tea i a taha, pe awa tau tau, pe awa hawa anu ke ai. Ko tua i, ko tua i, ko ofa. Pena hange whanau nau e aga tupo uloaki. Uloaki o ne puke mo ui ne tuwange na kake toi tāma te ia tā. He tai miko ose ai tāu mui ngai mea te. Ta koe konga ia o mahu inga o pito pe he kā ongo ke tonga kotoa pe. A tupo uloaki moi mai moa na ne whai. E sai e fonuaia. Koe konga mahu inga o pito ia ke whakafoki ki tāu tolu ki ai. Koe manatu na whai e e isleri na jo ko ke talanga ko ku faya to ka kina to si na no fo muri e pa pilone na na no fo ke na tau tau pe se na ma ha pe wilo but now he va be na manatu i sa yo ne ka nga to ka ma wi na pe ke tau ma a manatu ko ya e ko ne e ya ku ma ho inga ga he ko o to ya manatu ka ka ne ko ka fa le na na la ve ka ya vela na vela to mo na pi to pe kai ku ri a ke ko te fi o ma to ka tau to ko hi na ku ka to fa ka ho ngo ngo ta to ri ke me te tau la va me tau fa ka u ka u ko me ai e to longa me bon me ko ho no ma ho inga ya ko ya ko e ma ho inga ya fa le tu po me Pea koe kauia i mai moa koe a tupo uruaki. Pea koe omi koe iau lere mai fwe tau i whane ma koe ni koe ki ai. Hau mai ki he taimi koe konga mawinga koe ko lau hifo ane nai e London ane haa e lea e fonuani. Koe konga mahu inga ia lave ki ai ni ha ele fo noa ni pako konga ia i to ko ia la faka amo no loto ai ko taimi si ia taha ni ia te ni fa amo no loto ke ia i na ha taimi e i fo noa na no kakai great ai ta go to oh my god no fai kovie fo noa ta kovie fo noa ka na mo koi te ta o mai ki murini te ta o mai ki fo noa ni ta mai ki fo noa ni kai e ko kauia i he ngahe me, ngahe ta taki ko ia la e whai ko he o tua ko e kia tupo uluaki, ko e kauia ha mea mahu ina ko e kia, ko e kauia i he mea te tau nofo kia ia to kanga kia ai, pe tau mana tua ange ko ia, e tuunga ko ia koa tonga po mea ko ia, o ku mahu inga ko ia lawe ko ia nai, aho ni lou mutu a ta pe te tau ofa te ke e kia ai, ane, ko e mena uoina e mau ki putu hea soti, Pena maulaka mai koe whaha aere pa mau o mai tau te koe ke mau tuku ku mau tahi ai ka whai e ai whai soa whonua. Lonton, koe taime koe na hiwa i koe te, koe fufo i lotu fo kia, ke malu i atu po. Koe kau ia e he mea mau inga usia koe kia. Koe ko ko fa tawang ke au ka mate ka tawang ke ona ia ha kuonga e hoko he ko asleria ni tai ma mal tolu na nai to na tolu e fas ma fonu ko ke malu e ai kuini ai ko na tolu na poi fas fo o ko ko as ridden in vets ko ko ya e sea as ben se ko ko ya e ko na ko ma fa na pe ula ma ni def Nego ko mea, ia i wha eike so tia. Kula o mari, ke malu i pe. Ke malu e atupo, eh? O hange koe ko himi koe tu ihe tolu hiva noa koe ki ai. Ko e o tua mafi, mafi poto pe a waniu, tu i o univers, hao pe o ngai hao. E si hova, e si hova, mea mai e mapuno. Ke ke tari e maulotu, o malu e atupo. Ko kore o tau whai. E malu ia tu pou, e malu e no whai. Ko whalamo ko kau, kakaha ka talayanga mai ka te au, e ku wongo, e ku whanongo he taimi na e tō wholawhola maranga ia, tu pou wone. Ko e aha o ano sune he. O ko talano mo bloto, amu sia anga toma. Mauha o tua. Ma hau kau kaua karistiane. E kune maranga. Ko kau ia e ngahe mea mahu inga au pito ia. E ngahe mai moa e whare koe ni. Pea koe no uhinga ia koe ni koe ae. Ngu nau wha alave mau peki mua ki ae. Tau ki moua peki whare tupo. Ko koe konga mahu inga au pito ia si ae tokanga kai ae porokawa mahe e pongpong ini. Ko no whakamanatu ma peka tau tole kau penolo. Si ama ka nga tolu whanongo ka si ama ka mahu inga ka ta tolu ka hana mahu inga a e whinga e whare tu pō kau whoke atu hea ko tau taini malobi.
1: Io a pisop ka taki. A na ke lawe whoke he polo kalama ko o si o pehe ta ue ni te hawe fitu ngu full maono. Pe me he hima ni manoa eiti me aho eu me aho eitu ki he la hopo honono e. Ka king tupo wano e koe e taimini. Sai, tau unu atu eni ka konga mahu inga au pito ke tau lave, ki he nau ngahi ma i moa, ke lava ke tau toe, mahu inga anka tau toho. Sai, ka takange o lave mai mua ki he ngahi ma i moa ola a tupo uraki, tupo ua kuinsalo tupo utolu, tupo ufa seas tupo nima, peamo king tupo wano, koe ni oi ahoni. He oputau kei anu anu merie i he ngahi ahoni. Ka koe ama taki loa, koe ngahi ama taki loa ko tu loa, pe ak totonu ke tau talanoa ki ai. Ko tu i ko uf, te foke at pisope, malo.
2: Malo pito lontoni, pe kawe na fehui mahu inga o pito. Pe okulawa ke tonu ke talanoa i he whaikawa, pe talanoa i he ngahi youth forum, pe talanoa i he tomaki to tupuhu, kai te ke toi mana tu i ia. Kuta alu ta tole ahoni ke ngahi whakalakalaka koe ahoni, pe aku kehe ane. Kai fuke te ia mea koe po whananga, ke be tau atuku whaha whananga talanoa ke ngahi mea koe ia, Ko mau ina ko te ko e si o ko ki ai e tau si o loto ki ai na ihe talo ni mi he tau tahavalu fa ni ma ke tau tahavalu hiva tolu ko tau ne fa valu na he ne he talo ni ai ko tau so ko ko ma e mo la he ko i ai ki mu ai e pende to ki hoko ke he talo ni ko e ai tonga tahani ko e kau ia i e ngahi mea maunga ko e tuku whonua he tāmaru tolu hiwa ko e lao vavau ko e kouti vavau ko e ngahi mea ko ia ko e kau ia ngahi mai mau ia e tonga taha ko ni nei fu maunga au pito e nea ko e te sio ko e te ase te ko e ko tala noa ko e kau tea pe kau whaifu kau tea e nau tala noa whakahiki hiki e tonga taha ko ni e te kau ia i e ngahi mea maunga te ko e ko e kau ia i tawha aki ko ni koe, konga koe taha koe, hoko koe ki he talo ni koe koe, i he taha walu whaini ma, he. Pa tau si o ki ae, koe koe konga mau inga au pito pe ia, pe koe ne hao mai koe ki he tau taha walu nima tolu, koe ne hao ere ere fonuani. E lantone, opu mau inga au pito ke ewa te tau tuku no ai, Te mula e kakai to hola hia ukoe ki na hoa whatoa ngai. Na e haa e rea e tupo uluaki eni. Na mau he putu e ne afi koe e iai. Na u kau i hene kawatu he tai koe na e hufi ai e ai whaitoka. Te hao me tai mi koe na ta lama atu ki ai lontoni koe ngai koe tau ki konga mala e. E na e rea koe ki ai na ulea tatu e rea te moke kisi i he mea koe na tokanga ki ai. E ne haa e rea e fonua ni tupo uluaki. Kau e konstitutona ni zawele, i he tokoni la, mo e konga e konstitutone ko Hawaii, o fatu e ko e tau konstitutone ko a tau tolu ko ia, e? Kau e ngai ngala, kare te sio ko i konga koni ko na ilia, na fai nau ki po hiva, o ku te u fokpeke ma ko po ua tolu, ka po ua fa, na fai nau po hiva i loto kolo e. Tako taipi ko e na e to folofola, na e folofola kene fai ko e nelea, Ai fu wa mo e ta ko to pe molu malu ta mi ko na to polo pola ta mi e le kai ke ona ho mo ka kai ko na masiva pe na ma kolo a pe na ma pa ka u ta u pe na ka ko no inga ko mo ofa ma ke ki mauto ke fa ma ma ki mauto ko ni ke pa si o ku wo mo ope te te dia te ko tai mi ko ia na le afio ko ke si no fol ko ka kai ko he pa ka pea mo tau ngare lue me te fwe tu whakapureanga. Ko ke nao ko nao ngahe pi. O e ke ato koe a tala mai. O homeless ki nao tolu. Ko ke tia hana wa. Ta ko no uhinga ia ne tongi ano roto koe ki hai. Ta ko mea ula koe ki hai ke fwake tau tau a taina. Fwake tau tau a taina ta e tau ina nge fai nge tau. Pea whakateki teki a ke ki konga kere kere. Pai sei lo tonu. Te ka fwa pe he he he ma bagi. Que tu y ofa moon, que ofa moon y te acuerdo con como a con a mawinga y ya te acuerdo un ajo y que hay pues con ya voy que da fata tu y ta mal de tu ah da lo noa te a fuck it out ta ta ta fue muy mal muy yo la lo ta de principio fuck it out ta ta fate que te que mo que con que Pea ua koe koe ki aia me ke taha malu fitu wha, koe konga ia koe ne ne toi whamanatu. Whamanatu angi he tau, hu wha awhai pē nau ngai kuata ia nau tō whakataha ka hoa iki. O si o hivu koe mea na lawe ki ai ki mua ia taha wan tolu walu, pe koe tolu fitu. O tala mai. Ia koe ngā ke koe moto e whonua. O ne whai lewa ke koe o tua motonga ko hoku tō whia. Eh?
1: Mali.
2: O tua. Tu fnaua ta goma. Fala he ko tua. Se ke venga me. Ko no uinga ia ko na tunga tau ki ile so ne da fini. Fo fo kumbi ke tua mo de mano li. Tu fala he. Ka ba ho ki lai ka pa ba ho ki lai me to ki lai hu. Fala he ke no. Ka fu ofa pe he na fa he de ye du bo wa. Ta ko no uinga ia o tua mo tonga ko hoku tofia. Pe a mai koe ki he tau taha malu fitu lima, whakotu e tau konstituto ne, kupu ko rake konstituto ne, i he mea ha mai ke fua ke u tau ataina. Fu mai mo e aku oku kehe atu e melontone tau tioke. A mai ke taimena ne mo koe ki whakotu a e konstituto, e tau taha malu valua, pe a whakotu ku hono siase, ke tau ataina pe e a ki ai. Koe fu e whakau kau koe ni. Exactly how Henry VIII of England, or Canada, or England, he's going to be the head of the state. Pero que en time no no pero ya y que hala to ta coni con kun salote ko kawia y he faka tu putu pulanga to pero que kawe ne nga he mai moa ho koi me ta ko na ta hiva ni matolu ko tu ba malo na ke ia una lontoni we na lontoni pero ko ha ia e lontoni e da si si ai ko ko mai moa ko kun salote ma to ko na to ke pitania ma si Nero na ugao te katoa ka koe rea koe koe ai tōtahane ni mai te unaka te au koe former Archbishop of Canterbury Ramsey na da baiga te au. He said, koe salute son still kota. Yes, koe ia koe te ka lau aia oku ke ngana tu e taha kotoa te. Sane koko tālate te ave ai ki tau tolu ha e rea pe koe sia ke ulu nganga ia tau toga moonia. Ko vāvai e nei, e ke whaka ko hei ki i tui, ko tui mahalo ko ki i tui a pō sutāne, pūtāne, tau tu koe e ke whea ngāke mo kūtsāo. Tāna, e mai he mitia, e ke ati he ke he kāti, e kau tama koe. Who is the little man sit opposite to Consolata? Tāngle, but this he a lunch, e ko whaka hua kone na whai. Koe koe, ko hono mōni koe ke, tuku hifo, ai whakamaru, Uhei na whataha me kakai. Pai ngā mai moa. Hei kai ke ngaloha touta ngata ma touta ngata. Ae taueni mea e fitu tolu. Ae mai moa koi akunsalo te. O ilo ia e kifoi pilio te imamani. Te ku kaui he nahi. Kai mea mau inga taha. Ku konu koi niu ka manaki. He nahi mau mai i meiri ane uhu ko fie mau he kuini o kāna ke mawhiloaki. I he great, i he award koi ko ia. Te ku hangi koi ko ia. Kana e kai a kutisa. Ko tau, ko tau, ilo ko toa pē, ko ne mai moa ko I e whonuani. Kaike, ko e kaui he ngahi mea whakatupulangi mea. Ne mai moa ko, me ha mao moe pi e, e le la pi. Hai, ko tā ko e sola e ki seu sarema, ko e kona whatu ko e te ai, eh? Pera sio ki ai, ko e kome ngahi mai moa whenga takai holo, ko e hunga haue ki sia mane. Si e ne whenga, ko e ngā koe olo waha, ko e ngā luta ane, ka whanki waka ko ia. Au ki tiki au ki haa ke loto loto. Si e ne whenga haola mo si I wili e lolo I tonga. Ko e kau he ka pe ngalo a ngau e na ne whai na kumanatu he mau ke I lau tohi na mau mau. Na mau mau a sini, a sini hiva ko ia koe. I he tapa e whaha fo I kolope na si taka I a si lupe. Nā mo si a mane lo to I lo pe, ko I kumi ma fua ba aku mo ko he. Ka se koe ki ai, e nā whenga holo hana I mea ni lei ki ai. Tu po lima, ko ko toho taha ia, nā e ne mai mo ako I sen hens, I Britania, I wafa kau tau. Pe nā o bere toho taha koe ni ki Lucia, pe koe kau ia I nā I mea ia, nā o toki lei ia tuan ki Lucia, ka nā si a toho taha ia, ko e toho taha me whare tu po ko, eh? Pe ku whafie fia au pito e di ai, pe a oe ni ki he, kia tu po lima, kia tu po wono he ahone, eh? Koe kauia I he ngahi mea, tau pōre pōre ana I mai mo ako nā ne whai murini. O ku kai ke ke I tau sio ke pea ua koi ke ai, koe toko taha ura ki, koe toko taha lotu. Koe maha ui ngā apito I hatakea whanua. O ku lotu, pea ku ne me nofo pe ia ki ai, pea ku whalala pe ia ki o tua, koe ke te whalala I ke a mea, ka ku tau pōre pōre ai he ta whā koe ia. Ka whoka tu ko hea ko tau taimi, mālobe.
1: Pamanata pita pisa pe mahu inga au pita o pita. Ko tui ka pau e no folonto wha o whare ko toa. Angahi mā I moani ta wanu anu ai. Pea ko tui e whaka ofo ofo e me a kono ko toa. Kai ke, mahu sai ke taki kolose ange o whaifikau ke nā whai maha nā ki tāna ki e. Te wita mō ne vela te mapu ki at mālo.
3: Mālo e uhei la pape ki pisa pe. Ko ta wafe me poko tā anu ai whare. Ha bo yo fo ka wo ngo ta ma fan eh ka ko me afogia bi sope te ta usi o moni o age ko fa ta la ma fai ko mo lu ya nga to nga kafe ya pe mi he lot fare ha mo yo fo ko ko to ka nga ko nga ko me a na ta wo to o mi lot fare o ha mo yo fo ko mala ya nga ya fo nua ko to kalanga ki
1: Yeah.
3: Oku pere pere ngesi a ngai meani. Ko tau ko mai foi mafai ko ia o omi ko ika ki tau tolu tua. Pe ko mea vāri. Ko tupunga ia ka wahia I ko tau whonua. I e mea ko corruption. Ko kono mō ni mazi. Ko hongo I tūtū ki nā pē taim lahi. Koe ngā koe ku hanga o whatoa ngai ai mea koe ni pia neongo e lau mai e kakai e koe tai kai whai ngā taa fo ki te tau tui ke ke he pe koe koe ku sio whakalau maari e koe ke ke whakakau kau koe ni koe fwoi koe nā ni te koe nei whai e whare o tupo e tupo ulu aki koe fwoi mea koe ae koe ni koe nā ni te pia moe o tua Kau ato to o mai fo. Ika ike tau te lawa te tolo fa fikiki e fo I mooni fo atua ko ia. He ku tala e he fua. Ai mo oni e mea koe o tau tala noa I. Koe fua koe ku kawahia fo noa. Koe mea koe ku nofa ia o shio koe ki ai sai pe kakai ia. Koe wha mu ke he kau taki. Kakai u ia e mawhai. O ki mou tolu ia ku mou hanga o mau mau I. Ai monu ia o I whonua. Whatawange, ke hoko ai re o I whatua me lie he pōni, na watu hangi lau mali o o faka mama ho munga yongo anga ko nga ke mo sio ai me aku tu ulu ke ai fo noa nga ya honi ko ka kai na mo wo ako mo poto ke mo omi o take fo noa me ko wongo ga te au e yange tu i mo sio ke ki me ko ni ono hangi tu i o faka nofo a hono fohata moia prinisi ke hoko koe e minista ako ni koe ki ngai fonua muri mousio ke ne ofa koe he fonua na e pausi ka koe ki lawa ia ke tala mai u tala pe ia he ngā ue koe sio koe tangata mahi nou ne lawa pe o tala koe mea ia koe ko nofo pe au he taimlahi

0: ai e kau poto ko ni koe o isleri. Taniela. Me sak aten ko me kau tangata. La naulava vete ngai misteri whakautua. Ko mea koe o fie mau he ngai ahon. Whamalo at bisope. E ngahi visonde. Ko ngahi mea koe ko whaamu koe. E kakai. Tai loa ka naulava vete ngai misteri whakautua. Tengo mo poto tau ki fio mao toke tā moe palo fesa moe me. Koe ngai misteri. Koe mea koe nihe koe tau palo pare maa koe palo pare maa whalau maari e pia. Mo omi mo tolu. O to o mea pa mo toki o mo tolu ta utu hange hafutu i. Mo tolu ena mo o ta utu loto ke mo hanga o whaihono toa ngā e pule a ngā. Oku ko osi whainga tā ia. Te uwhenga ke vile pae ko se hefu ke whiu i hoko te tau wau ke te tau te foki ke whai toko na tapu. Ka tuko he ku maari e ko ngā te tola hepi tatai mika tuka tu e teita.
1: Heo, maho, ma foki atu uena pa pe kapiso, malo.
2: Eo, a whamalo tapito e te witha ko maho na vea. A ne vea la ka tau foki mai mua ki he tau toenga tau ngai whiu i ko he ko tau tai mi e. Pisope, kadake ange ko e whehui i oku hoko atu i he tau kawenga hono wa, ko e mea mahu i ngā taha na e mokoi ki ai atu bauraki. Ki hono whare ke tau lotu. Tau lotu he koe kakai karistiane. Eh? Aia ko kakai ki ai ui kai ko hafo i lea ko e ngā ue ke whai. Ko action, eh? Okay, ke whakia. Ka whoka pisop ko hi ko tau taimi, ke whiu i koe ni. Mālo pito.
3: Mālo pito, lontoni. Whamālo atu ke whaka kau, ya levela, o mai o kau koi, pe koe e konak. Koe koloa le lei au pito kau whanoka e pompongini, ka ina whanong. Koe, koe mea koe a ku, e whiu koe ni, ai mea nei moko i ia ia no to to po rocky go ia ma mea mau na ta ke ta lo tu pe o doi e ko ko ko na ia e ko ta se ko ki ai ki he ke misiteri mo ni ai tu i e me ko ke tai mi ko ni pe ta se ke pa ni ma ke he o tu ai to ta ko ni to po rocky e aku ko la kina ma he ni mo tua pa mo mo ne to ka ko ta ke pa pa ma a ni vela o ko la o ke ma he u la ne ta ma he ni mo tua ko ni nga ye ko ko he ne o ka pa na ta ki lo pe ta to li ki ta to ni ta o to fe ga tu ki ta to ba pe asi e na fa ti fa pe ki pa pe asi ko ma ya ne ko i mi so hai pe i mi so si a ve me asi sa ga si sa pe a ta ta ki ta ta ta ka ko no ya mo ki ta ma he ta to mo tua o gulawa ke tau whakau kau tau ilo ke o tua, tau pikai ke tau mahene tau tolu me toko taha koe ni. He kono hingahana e kore si siu ke mai lau maari e mau ni ke tau ngāo e moia. O ku tua, tua, o ku koe ke lawa e ke whai hawe tau laki unga ke ta whai koia. Pe ko kohono mo ingahia koe ki ae koe, ta whaake koe ni he koe, le maui e tu pou laki ai koloa e, koloa ngai koloa, kono uhi ngā e nei mahe ni mo tua. Da ko uhi ngā ea e le ai mokoe no whinangalo, ke tau lo tu. Ho ku iani e mo mona mo mea koto, ko tau ngai kua ha kolo ea i tonga whakai nga tula e ti tau mau me ni ai, eh? Ka koe mea mau i ngā pito koe, koe tala noa koe ni koe ai maka koula, koloa mo e haa, kātakwa mo e mori. Whaha whoki pē ki he mea koni nai mo koi ki ai ke tau lotu mo oni. Ke ula ki ko ia ke tau hanga o ilo, ko mea li rei te hanga ilo i kita. Ko mea mahu inga tahi, ula ki ilo i kita. Kuna awa i kita ia ilo kau ngā pima, kau ngā lotu, ke ki te hanga kita ia ilo i kita. He ko mea ko uku whai koe ngai uwhaka tontonu o hopo whaka whare lotu. Ko no uhi ngā ia koe ke whahafi mai nga. Pe mahi koe whare lotu, koe fu whare ia. Uo tala tala whaka lau maari ia koe ka whare fu. Ao ni koe tau tia tukoe hanu koe kia. Ko no uhi ngā ia ai ta whaka mea mahu inga taha. Na e mo koe ki ai atu poulo aki mohono whare ke tau lotu. Koe ka kai karistiane ki tau toro.
2: Kaya.
3: Te pehe. Hei kai te lere fraava ki kentinia asiaina e sapate e o kikai ke karistiani. O kukutaia pe ku hindu o e gena hanga ia ilo mena e moko i kai o tautui o kai lewa e tautotonu ke tala ke maniko ia o te kelele ko he sapate he koi fonua nina e swakatapui pe ko mea kotoa pe ko a sapate ia e kupono e takutututono tahu ia ke maadoni. Leongo ia ke otua, o ka pau te tau kore whakamahato ato pe e kaulotu o tau tolu koi ki ahi, ke liu kawa ae whaitoko na tapu, osi pe ia ahi. Mo on, mo on, ae mo ui, koi whakato mala mo on koi ki ahi. E tō mo ia te kau whai whakalere ia, mo ia tutu whamea ma tō tise ma, kua ri liu pia ki nā tolu. Ka oku i kai ke ia ia ka palofita, ka kai ke nā tala ke ponua, ke eo o ka nā tolu. Ko mea mau inga au pito koi ki ai. Ko ninive, whakato mao. Kasi ona e holo fa kasi ona e a folo heto fu a ave pua ki a lui e koe ko Spain e a hon koko na al kia ye. To mu ya tu ya ki ni nive fu olo a fato mal a ni nive ya. Kaku mahu ina koe koe ki ai. Ke tau fai lo tu he lau maari e moi mo oni. Kono koe fu koe mo koe a sinangalo o e fale tu pou ki he tonga koto a pena mo e pepe a mana ke fa ere mai he hou e taha po mi te fihe ta ni mi ke tau lotu. Koe me ia ku mahu inga taha koe ki ai. Pe koe mahu inga koe ki tau lotu koe tau tolu ki ai. O fai e ha e lau maari a mo oni pe a mo e pe a mo lau maari e koe me o mahu inga koe ki ai e. Betau fe ofa aki poi me ia ko ko fula ia pito me ko tai ofa ko tuha ke fari ko fai faka ilo ka hui he nahi me ele mo ko tau lo ko na ilo he fare tu pou te tau malo ai ka tau foka ti ke ko ha tau tai mi malo pito
2: io a ate fa malo la he episode ko i ko tau tai mi ko tu i ko e fe hui pen ke ne fra kakato aki te tau to fok mai pe hui ka o ke ke tau alo apito, tau te fok mai pe ke whakakakato e tau ngā we ki he ene mā opopo, eh? Sai, o tau whianga ngai e pure anga tupo, pe mai hou e ke whanua ki hon mohono kakai, i he fūmatangi mei moana whai to o kora tapu, eh? O kuke tui. Kanai hoko mai ni he taimo se astupo uraki, na tau lawe pe geni ukosi, e tonga, ko e tau folau, ko e tau lue ki feia, eh? E ko ki mope ke ufoke atu pisope, ko e kua nga foki ene pisope e taimini, o ku nao fu hawala, hawala noa ia mo e hori, i e mea koe ki tonu ke nao hori ki ai, mo toi whakatu ta maki, eh? Ko hono nā nunga ia o tu koe ni, ka ufoke atu ke feo koe ni, koe ko tau taimini. Mahalo pisope.
3: Mahalo pitolo, toni kawena he fi fo tu mahawena fo pulu ko na ko ko na hori hori e mata hori ka kano hori ko lau ka we mo ui e pe ko fu ko na de ko te tau lu pe ta no le ko mo ne pito pe ia e a ka ko nga ko mo ne o fa fa ka na ko nga de ko tau tau fo no na tu ko ki ai pe ko he na ko la ve ko e ne na ko ki ai o ku mōne o pite ta whaakonia, ka pana hoko ni he taimi ko tu pōuroki, e whakamōne lewa to, hiri e wipi ke tua e vare, e mea konei uto ama vela koe ki ai, whakamōne mōne kua fuoloa, ka ke toi ai atoni, atoni toka, e kono hina aia, ko mea e hoko. Aia nau talantu koe koe, it's the last order na whai, Fanai ko tawe to ono ko nai marino. Na na na to tu ka to luak. Eh, ko be ya ko ke talata na sa iPhone ka mo to tala. O to de ko ki. Ai ko o ta malo me mo o pe ko ta o ko ki ai kai ke o pe pe ke se o pito. Ke me a kon ko ko nai ho ko. Ko e ko tu ya u ya e malato na on be ya be foi tiny de ko ya. Ko ya ko ke kai ni ko ahoni ko ko ko ko ma fala la ka ni ko lo to ha ni ko ke ma la he ka ka ye ko ka o ko ma la ka ku fi si na na u i fa ma ma ke fo la ma ke ni fa ki fa ta pe ko ala ke ku se ke ta ni ta la ku se ke ta le si si ko tu fi fi ne mo to ga ni ta pe ma le se tu le ti de ko to ka na tu ke ma ta ki la ka pe ti ke ari ta re o pa na wa ga ko ta na e o sa pe ti ma si ke pe ma ko ya o fa mo o fa mo ni sa i ka to hi fo e e ya a fo fi ka ko wa ga ta ne le ba fa ta i pe tu ko pa wa o se ma ha ko se ma ya ma na to a lo na ka te ni o a ki to ka ko pe ma ka te ni ka te ka ta ki o ku mo re a fo pa an ga ta fe ba lu ga Lonton ko te ako ikare ko ku tai ko ko ta tu leva ki polisi. A polisi ma yo loka e sekretari, loka e mono ton ane. A be loka le fa ma o se ko mo ni e ko ikia, a be ko ikia o le fa ma o. A le va polisi o ma le a CCTV a panke ko ne lo tokolo, ko o ngo wan a lu na fa mo on. Ta na ket mo foi no a ta o wa se e toi na wa i ko kia. Lonton ko ka lo te ha no ku ka de te do manini e ki e mala va. Ko ma o en ha ka kai o na na loto ku na mo ui mana va he ke o tua. Ko ha ni to ka ko a ni o ku ka. O ku ai pe a ho ni ko ko ka. Ta ko wi a va ni ko ta na le mo wa ko le ka mo wa ko me e fa i ko kia. Tau te ai ki mōpema tō tōngi pāna si asi. Ahonia koe ke sio mai ae fai te kau o kukai hae se ke tari e puka mepe e me tawhi me koe ika. Koe mea uo koe koe koe utaake poti hae poti o ake ngoa loka. Koe koe kawa koa oe koe mai koe ika. Koe ke koe kutawatu koe koe koe ika. O kukolotu e koe ke ni ke mai o fai hola ngai unganga pehe.
2: Ka ko mahu inga, ka ki tua te ki tan ko nga ko tamma ko nga ko tau tai ni malo. Io, ate fa malo la episop ka ko hite ta makte ma foket ko mi ke fai mai pe ha mo la ve ko ika to ki fa ma po po ma fai tau lot tuk. Malo pite vita.
1: Io, vela ka foket ka te ko ka pau te ha me te fita na ki mai malo.
0: Io malo vita e te vita pe ka ko hina ko ko ki te ya ha ku ko nga ko tai mi ko mi o se tau tai mi ta tol. Ange veko ku talanoa koe o whikau aki mo e ku Mārie ia pehe i e rei soni na ne hango lawe i lau Mārie o e tupo ulu aki ke ne ngawa ka hosea. E tonga, teu teu mo tolu he te mou hopo mo sihova. Ulu aki, kai ke toi ahi ha mo o ni he whonua ua, o i kai ha toi mesi, koe tolu, kai ilo o tuaia i e whonua koe na. Ko ia ko kia te au ia pia boianga e ku ilo ke me ani. Ka ko e hange ko e lau, ko e loa tau loto ke hoko ha mea ke e whonua. Ka ko e hinga, pe hange mai na tau tu tu uni, ke hifo pe me a afe hengahi kau ape kau taki. Ka e hao ve kakai. Ka ne ongo ia, ko fokea tu bisope ko e tau taimi eni ku Ui mai,
1: Whamaro atu vela, ko hi ke whamanato atu pe, o spe ko hoko e wate tau ki preiki ai, ko hafe tolu te mau te foki mai mo tau porokalama ko e ngahire o e ngeng koula i he pongpongini maari a pete tau ngahi i fasi, ka ma foki atu ko hi ko taimi uheina. Malo.
2: Ia whamaro la hea tau pito te tamaka ka ma ne vela, ko lava tau fatongi ahano feia lelei i he pongpongini ka koi episop te mau foki atu pea mo keresi mai e tau ngā we. Whamalo at ke ope, mungi nau tol koto hoi nau kau mai o falahe at ka mo tol malo. Episop, mau foki atu.
3: Malo pito, ko whamalo la et ke te tamaka koe a koe ko tau lama mai e tau porokalama, whamalo ki fatikau ka univela, whamalo la et ke a lontoni koe tau au mai ki he tomu e tau ngā we he pongpongini. Koe whakamore mori atu ki nau tolu i he ope, pia mo e a he pongpongi koe ni. pai ya are aku kai ke tau pe se un aku ma mata na pe fa mo mo ya ki ma ton pe ko no ngata na pe ko le ta ha pe ya ku fa sa na we pong pong en ai pa ma lo te ka ti mo ton ko to pe pong pong en ke tau kresi e wa fa ta mai mo ala ma la ma le man oni pa ko kresi o ta we ko sisu klai si o fa yo tu ko ta mai e fa la maria no fo ia te vita lo toni mo de vela mana ke na ho kwa te proklaman pe ke kina tol ko to pe ata mo le mo yo pe o na hiri ka fa ia pe ia ta na ka amen e wa fa ta mai mo ala ma la maria ma oni amen
1: amen ko fa malo atu bishop pe pe ka hoina malo apito la vela ta proklama to e fa fe bi mo tol ta mita tau i he wiki ka ha u ka ke ko e hafe tolu te mau te foki mai ka e faha ki i malolo pe a tatok foki mai maari a pite tau ngai fasi i he pongpongi ni ko tui pe uena ku ke se maari pa kua e ngofo hiva e ua e uena ko to'o mai ke whamahino he i he pongpongi ni a e ongo api a atalanga pe a pe ki vae popua ko atalanga e na ku hiva e mahe kapena ko tene la tu uena a vai popua eh ke tau fano ngo ai ke ngo api na ke ke i he pong pong ini ka fo ke pisa pe fa malo atu ka te ko malo apito apito moni le lau e kakai motor ko to ko ni i he ope ko fa malo atu ka motor ko e ngata nga e tau programa ko ia a nga hire o e hen hen ko la malo apito o atu ke tau nga fas malo
2: Yeah, fast.

ko e tatai mi ku toi tamini te uahiva. Toi tamini te uahiva ki he tolu i he pongpongini. Pea ko e tau polkalama fokeni o kuhoko, ko e tau polkalama ia ngahire o koia o e hengi koula i he pongpongini. Pea o ko tatai li lei fokia uheina i London Dushua, pa pehe ki a onevela tupou, ke mau o atu e tau polkalama ko ni ki he pongpongini. Kake, uheina pa pehe ka onevela, te o atu e tau fasi tai tari ke tai tari aki ki moua pe a pehe foka ki moutolu ko tau mou mea mai ke tau polkama i he pongpongi ni i he ngalu o pe pe a pehe ki he ngalu ea pe a kousi i o atu e pe pa moi fasi ni tai tari aki moutolu whanau ho poate mou mea mai ki he tau polkama ko e hape ni o tari ewa pe a moi heng hengi koula ke tai tari aki moutolu he pongpongi ni ospe tau hoko atu malo.

0: koe tautaimi toi tamiriti e wafa. Toi tamiriti e wafa ki he tolu he pongpongini, la vai e tau fasi taritari koe ia ki he pongpongini me haape o tari ewa koe hengi hengi koura. Koe ia, koe pongpongini, koe taitalele ki mo tolu koe tope, mo mea mai ki he tapolkama i he ope, pia pefo ke ngalu ea. Te tau ki taimi pe koe uhinga ke lava ke tau au o toko hongo fulu, pia tau toki hoko atu lewa, e uhei na taini mu tau lotonga toko ono mo tolu koe na, o te kia ke mea, mo huhake ke toko hongo fulu ka fai mo tau kamata, eh. Koe... Oina, koe tau ngahi fasi koe pongpongi ni, koe tau pensio, koe manu palataisi, koe foni poreo, ea moe tokoto hifo ke umohe, koe kapena ofaloto. Koe taha ene fasi na ulawe kai ki mua anenai, ae kapena ae ofaloto, koe apieni ko atalanga, Pea pehe ki a seare iongi, pea moe makamaire, funga one taka o loto sene, koe tangi e loto ni, pea pehe foki, kasione areki pia moe fotu i hela a teine la tu tano a fea fila hi vani ko uhinga koe utaranoa ki ai utaranoa ni ki he api koe ako vae popua na ulave peki ai ki mua ai kehe keheo atalanga pia mo vae popua koe e maloni iongi halani si imahina toloa fili moe hala moe utulongo a pia moongo i waha la tu moe ua fitu o sune koi a ko famalo ko mo tolu ni ko tau o va to ko hono fulu tai nimi ko toi pen ha amo a komen ha ke lava ke uhanga o pigapu ke famalo ki mo tolu i he pong pong ni oina ko ha o va kai ki tau nga hiva i he pong pong ni malo
1: i a te ta waka wa te famalo la ka mo mo nvela ke tau hoka tene ko nga hono ua e tau programa he pong pong ni pe ko ai te famalo la pea o ku tau fate tu o mape foki he ngahi hiva he koe koe hiva foki te tamaka ne hanga ia o kwangi a faito o ke tau tol tau fifia kwa ke hame tau hoa ke hanga hiva ia whakalele e ngai te whako ia koe mea ko mau e ngai tau fwe programa koe ni e o te whamalo la he ngawa lahi koe te witam toto mai tau ngahi hiva i he wiki kwa tope pea koe ia tau fate buke tangata kone merangi whai mai ngai analaiso Tā koe mene umari e te tamaka ko himo ni vela. Ko toi kau mai nia moe ope e nau toko ni e. Pā kufafivia. Wape atu tai tāre leo mo toko toa peti mo kau mai e pongpongi ni ke tau ngahi hiva o e ngahi leo o heng hengi koura. Pea koe ai ofalahet kak mo toko toa pe. Pata wangi pe te mo enjoy. Tā fido ni ke kau ngawe na toro nau lotonga ngawe ihe taimini. O ku feunga le lea te ngahi hiva u nau whakatonu ki ai pe fa a ki na tol pe fa fi fi ai ka e ka te fa lo te vita ko fa ma lo lat ma li o pe u va e pom pom hin pe we au gifu e fa sta lo ma ka ma he pon ko me ko fi fi ai pe ko yo ko fa ma lo at sai ka fo ke tu ke ta ko ma ta e te vita mo ni vela ma lo pito
0: io fa ma lo atu e we na vela te ha o ta na ke mai
2: io te vita ma lo pito ko fa sko ni ko ho fi ri ko fa si te vita ko ki o ngoi Fa ofat palangi he ku ke la ka ngai puri te vita
0: ko ia
2: o fa ofa bitu nga we na hanga la tol he fa no ko ngai fasi e fa ofa bitu palangi mo de nga we
0: o to wa gi ya ko ta ngai fasi pe
2: e deita ke lo ka pa e ilo he palangi e le fa tonga

0: Imagina fokia ko gilo ya. Una fana ore tio pena dol. Ai ko ne hoko pete amiko ni. Kake. Ko e tau fika hango ful ko ya ki he pong pong ini. Uena, tuku mai fahinga ke avegia i malo.
1: Iyo. A famosa bito te te maka ko tau tas mala e pong pong ini o ko ave ma be foki ai tas mala e se ku ka tapo o na me a mai te ami a hat mo island pay me ringa ton ma lo se na ke me a mai week ko do be pero fa nga ta se na me a mai ke ai pe o na to si hu fi a mai lo tu a mai tau ki programa ko tu ko me pe he sister valencia o tiva o fa la he ka ko mo mo a ka me a mai me mo mo me a mai me a Hatina, Iva Fnea, Maria Colette Femaka, Amina Fitu Upena Teti Mateo, Mo Klausia Ha Ungatau. Pautepe Mo Kau Fanore Tio, Me Loto Weringa Toni, O Falahet Kakmutol. Ia utatai lei foki a Osaya Situ Akalao, Malo Pito Sas, if Kau Mekita Programa, Peheki a Timote Sini Manumua. Peheki a Pau Talafungani Oehau, Peheki a Anavea Fainga Anavea, O Fat Kakoe, a Sifa Ngarua Felisat Funaki. Ana si Kau Mekitatolu Pea Mo e Famalot ke kau tano a hina i vita mai koro me kau a ilokawa me taka veo ma la pizza mo kau me kita programa pe me kau tano a kodop i roto a New Zealand kuta helu pe me kia a man kanseli o fat kia man kanseli ki seneni ma la pizza kau mai e ko toga mo e nao tano a koia kiriki te fua pe kia pora leve kisi ke ke noromo ana popua o fat ka moa te pe kia choice to bo niwa na paa pe ke ma la pizza ke nga we pe mo ho ta ni ro ko na pa ke ap ko sing ta po ki ki main ku bridge ma ro pi tu se lu mata se fresh of at ma ro si ka mai pe te he ke kon se ka lo ni mo ka tu ka pa ko fo ke te vita mo era ma lo
0: io ko fa ma lo a tu e we na vela tu mai a fa nga me na ka pa ku ke av ja ta u fi ka un fulo pom pom ni
2: io a ma lo pi tu e te vita ko e Kamata ke poke guri kuye si ako e guia te kauso tia, eh? Ko e trata ke kenolo pipa ko timote a sinman mua. Skani tau ngā ko mo fui ke tunga fasi ta kala tiunia a flakseni. Pe ka tangi atu kuaf, unaloto kafoa, pitakale manihola, Andrew Tau, ko pilisen waka, paula tatafu, akuila hafoka, faone lua ula. Pe ka mafile o toke lausio sifa a tuponiwa, paula a moala ka peheki a tota huni. Pea peheki ke se tua ta koni me kua tsiet, a whamon ke palangi te itanai mo se. O vato oua a palangi te a tau ngā peau ki i a tanei tini, si anā ke afkaloni hea, we a whakamau ka afkaloni hea, si pea peheki a pivita mai kolo ki taka bila koe, ka whaikawa ka ni te itaka pau ka ika whakamau ton o te ui e. Pa pau i mai waha whakamau ka ta ui atu nau tolo.
0: Koia.
2: Pea peheki a mankanseri, Bega sosteni a sevesi kolotina fonua taureba a karemani ko manua kui mai fe kolomatangi o tohoma kolomatangi pia kia whana a kauola ki timi gane kau sotia pia mei a seria wha malo lahi atra ting motole fatuini na lava ne afi ki se o toko ua ko takete tok ilo beheni a stare ki tudu pou iyo teita
0: ko wha malo atu e vela a te pe fasini ma a pisope pia pe foki kateko e uheina pia pe ka vela Pea moki mautolu koe ni, kia solmone tā palu, pea pehe kia ana tui o nuku, toke lau taufa. Selu imatai se fesi, pea ka reko ti tonga, fifita mai kolo ki tāk vila, o sa jas tua kalau, hokilani kustafu, pea pehe kia kumisei kaloni mu kautufu kapa, piula faos malanga. Lisi ate funaki, sika ngaluafe, mosione kafusi finau, liani tea kalei, kalei. Pea pe foki kia futa helu. A te pe fasini pa maau Samson Tike, pe ka freti pani ki pa Amastoni, Saia Tayone, Paula Tatafu, pea pe foki kia wate tolutau Amasaia, Topuluka, pea pe ka Paula Reveni mo ana Popua, pea mo Lokantani, taseni Ulakai, pea mo Kiko Furimaono. Kalapu halapaini ko a te pe fasikoni pe maak motolu, kalapu lotu mo ngā we, pea pe ki whanau hopo ate, whanau hopo ate. Ko ata pe wena ko kore pe kate koi ko uhi ngā kai ke lava heni ke umau ai ke nau tolu koi ni o ku nau tohi mai i he he tau mea ka ke hanga o hiki atu weina ang nau tolu ko tawa pe ku nau asi hake i he tau pesi ki he tau polka ama ke ui mai ki nau tolu ko ufa mea pangoia okay. Kai ke ilo paka mea ku hoko ki he ku pesi

he tafa ko ni kaje ko etau fika hango fulu ni mano para tai si hange ko ia o lave ki ai ke tau fa nongo ko e ke motor ko na mo lava to ko ni mai ki he etau fa si hange ko ia ko e ku ma be fok be he ko ta hani a ngai mai mo a ta hine kuidi ka tau fa nongo ki ai pong pong ni malo

0: Ne kona ne ma o te unga lele i taha koe i he firimisi i he tauni uheina me i he tika wei e. Me i heni, e heni, e heni tangata, ko ko re pe au ke tangata kento, ko ia foko fafofo apite ne koloa, kento te te ui pe fare ni.
1: Oh, he tika wei.
0: Iyo. Pe hange koe ni, e mahana a heni ai tahine pa mo ne u koloa koe tangata muto ko no mo firma u a mo nga hime a teu teu oi ko kaone to ta lele ten i heni he falaite e fa falaite ki hono a faita i ko ne koloa ko hite tu kwa tu ko e tu waki ko ni ki he a ope e ko ia ko ato pe fasi ko ni pe ma au e tikawei
1: Malo.
0: I he pong pong ini moki mau tol ko toa tau lo tonga ngā ue i he pong i pong ini ai ko tau fika fitu ue ni ko e maka maire mea siare iongi e Malo
1: Lele hake veu lo ula aia

0: uheina papehegia vela ka fanongo hange pego mea gane ulave ko mama uia befo hivani e huu koe a hingo a pagilau
1: oia e te vita ai maari fekina hake pagilau
0: koia oksai bea pagilau ia koe inusilani koe pagilau koe nai astedelia na hai ke wilo e au kake sio ke tawako e uheina hango ulave koe ki ai maari apito apito ai a melari o ha ha vea lahi eh vai ko telefonu mo pakilau eh
1: oia
0: tala ki vai popua fanongo ko tala ki vai popua ko apia pureaga eh tala ki vai popua mo ate uloa ko a melari no ha ha vea lahi na folau mai eh eh te faka mahino ko fu ulu ni o ha ha vea lahi e wenga ka foka to ngai ko ke kitana ki mai ko ha o lau gai wen malo
1: io ko mama ko au pido pido u hi va e te ta maka ai anga ko ni ai fa malo pe ki hi va kone te ni o na ha na to ro to o mai nga hi le a tonga o ko ki fa fa au nga ai ne hanga e ia o fa ma o nga a ki fu fa e ko fu me ko na mari e ai fu hu mai ko fu fu o lofa kai ta maki koe amalari o hahavera. Pena, kamata mai te fui wane whakatulo o peke hahavera ku whanga he tala malu o whanua. E maari, au pito pito. Pena, tau pia moina, fui wane e nune. Kapa mea na maari e he fui mea alifo, e ngahi lea o ngau ngau e aki. Pena, mahino mai e loloto me mahu inga whai eiti koe whau. O pe fui lea koe vā kaunahu. E tapa fua i loto se ne, ka koe foe foe lua, e hua mota foe. E? Masi maari, au pito, ka koe foe maari, fikina koe pakilau. Oua. Koe koe, oku ki pule pakilau se ne ni, te ita koe tui penda ku, ki wakaina ku, ku mama hake tanga ta.
0: Wakaina tu nga kuru nga kuru nga kuru te haisi.
1: Tato ki toku, kua tato ki toku, e? Ka koe mona pito o lawe te
0: vieta koe. Oua teke, ai beo toko wa e weina.
1: Kake.
0: Ka ta foki mai ka vela, vela ko ha tana ki mai ke faskone to ke osi vela.
2: I ka ke ta me ko fie fie peu ke mahino ko mahino ni ka e fasi ai ko api.
0: Ko ia.
2: Me ma inga.
0: Ko ne osi ni ko ate fasi ko ia pe me a foni poreo. Pe a osi ko ia te atureva ai kapena ko e tala no aki atala ai lose ko hinga foke lose ki inglani pe a moi ai ko lose ki inglani pe a ko hei la la reva ki tonga a pia ko atala ke tau whanongo ki ai he no keke kake e uena ka mafoke atu o mai ha whainga mihena ki avi ki ai e tau whika nima he pong pong i malo
1: i o tata whika nima te vita ko e vau tio ki e po hai si whainga unau si i io koe si ame pe moe wha malo ki a fita mai kolo, malo pi te tamaka, se one anewela na moe uweina, malo au pito pito oie ki i whalata fo koe ngahi hiwa, wano tuku mai ta moe ofa koe kau whaika vai e me taka vila o whalahi atu, ma winga au pito pito koe tu koe ni fu aonga au pito pito uhiwa, malo pito ofa tu fita mai kolo kamoto. A ko pulei a ko pare o pare mohe kata ki pe ko tu mai ha ki fa o asole o ni o clan new zealand ia o fala he pare mohe malo pito so mo ka ki te programa te pe ki tanga ta ko a david mantia me loto america io a te vida ko i con autore na heli pe a ta pe magnato ko ia me nga choice to boni ona pa malo pito a ame me nga we pe ki a hina he he hina fare ta o mohe ka a ame ki da programa ve foki mo kore me le kotonga ke tu tuang pe ngai fasi ke fafononga ke kumete io mo motor ko pe ngai tano ahina io ka foki te vita malo
0: io fa malo tu hina vela
2: io malo de ti ta ate fasconi mai he ngon ta makoni wo fia club ko se na foto ai ka pe ke maria fononga pe ke lucky tu ai pe ke a sunu bowe Ya, kai koia ve foki o atu al fasconi mau te ta nai mose, ke no lo pipa pe pe ki a te risate funaki o fatu pe pe ki klapu goni e ke a flet pani foki e klapu goni a fwa motu saula funaki bea moe toenga e kauta maksa ke asi bea mo honga whakpo teita fifita lope fifita bea moe ino ke tarisa ka pehe foki ke a te koe ila finau e koi goi a me foki at mau e tangi atu waf teita fwate kabuka e pehe ke lope tinai oi sione fatawa waka te vita ko mispane pepehe ki a kimi funaki ka umavena foko vihavili mo saati pauta eneasi ko eliki tina ka uma lovi pe mo eneasi junior pepehe ka nikolasi pongi a ulf krim tupou tupoasi pe ngina siaki ta tauga pasa miu ke kaufale maa pe kai koe pe foki ke koe ladu ahio pae a tau fatu plotu ke lepi pe mo luni huiwa pe mo pelikani uf kremi ki malai wakapuna pe kate koe mika ere kami lom loma siare pe mo pita tui vai pe a jone dubo junior pe a pehe ka fua pauri kina pe mo niri pe a teita ko foki atu malo
0: io fa malo atu vela tako atu e pepa mo fasini mo tolu ko tau tau ngau he pong pongini ko atu fasikoni pe a maa ki mo tolu pe a pehe ka mo tolu ku mou a teu teu ke mou lava atu ngā ue i he pong pongi ni, eh? Ato e pe fasini pe a maa ki motoru, foni pore oe ni, pe a moe tokotohi fo keu mohe, maloha.

0: koe, tata mi, o si tau mini te tahawalu pia me he wha he pung pung ini. Sure. Wena, ka ma whoki atu ka te koe, kua ha o, kua mahino pe whoki vela, ai fasini toko toi vo ke boe. Koe. Kou tui, kua toko taha ke he iha ana, ai fasini sio, hiva ia, eh? Koe. Kou tui mahalo kua fasini a ongo, te koe, ka ke, ma whoki atu ngai wena, malo?
1: Io, koe, o ko e tangata po ke fwan po reo, ko fwe tangata e oku, ai ke fwe reo pe, ko e mafa ke whaaga ke i alaha e, ko e tangata o ku ki i te reo pe e i aho la tuka, o kras ke he ne fwo ngā e, a fwan po reo, toko pe fuke o mohe e, ko te kuta o tohot ke tau mohe, fwe ha lotu pa te mohe, ka koe ni o pe mai e tina ke tala, toko pe fuke o mohe, o si o atu ki a te koe, toko au ke tu umai, aha ke ta o kui kai ko foi loi he ko me ko wai ke te toko to ai na lo tu ga wai ke misi he kui ko foi loi he pa na ia sia aho ne faka am e ke to o mai ho sino tapu o omi o tuku ka fala ha me a ele loi e ku mana tu e ko na hi vai ko ni ko na foi hi va ko ha ne te ha faka lo to e ka ko pe ko te vale e ku ofa ia te ko e ka ko e ku toki lave ien kua o e ofani ki he mea o e mate, he? Ka pei mare fui tau, a lua a pei nofo a soto sei lo se hina. He koe vare anga mo e mate anga o e ata maini mo e anga. Ai maari la, ta tore son. Ka koe a te uta ofa pena e o ngā tueni ke a vai o tuitonga. I o a tuitonga ma lo so kaumai ki ta funga ma, te a pehe ki a o se lui matai se fes, ko e fa oene a tui malaka. Koe hiwa koe ni. Toto iske o mohe, koia peia. Pa tui maraka, pe a tau krosi ke alohat ke a te marisi a kauvi. Loto Hawaii, o fa te manga koe maloso kau mai kita programa, pe a pehe foki pe a mohe farea mai mo fita mai kolo, te ita maka koia a koe ngahi hiwa koe ni ko mau whanango atu, oma pe a toi vave a inu a ipu e mo mea whaka malo atu. Tau lerei mai e ngahi wā. Pea koe ia o whalahi atu hei a whale tau a hina, o whalahi atu ka koe, ha uhe poi ni e. E hea ina, maro a pite ngā au e tau tangata, hoi, ko haku mō pihe ai. Pea koe ia, tau he meri no London. Koe ana o whatu buke, o whatu ka koe hina e, maro a pite ina whale tau, maro so kau mai. Te mito mohone wera te kousi atu, mo tāna ki mai ke toko tuiske mohe maro.
0: Io ku famalo atu e wei nai. Koe hange peko mea koku ulau kei, koe hiva foki, nau pehe au koe hiva aongo, eh? Ta koe koe me ano mai koe se lumetai se fesi, koe ta hanga io atu imala. Pea ku tau hanga datolo, pa ko famalo lai foki au koe hui, ke whakama opo opo ngā hiva, ka ngai mea ku mau i ngā upito, i he e tawhaki koe di. Ko famalo ngā mutolo kotoa pe, i he tawhaki koe di. Pea... koe e tau fika tolu koe a ki he pongpongi ni e kai tau fika wha e uheina tau mo vela koe tau fika wha koe mea koe ofa loto ia pea mei he kapena koe fasia ni koe na ulawe koe ki ai koe fasia koe ni pea mei a teine latu a ne lawe ai koe ki vae popua ko vae popua ko tānoa koe ki ai ke mo ilo
2: atawanga ini eh?
0: Iyo koi api kongo api kongo api keheke eh? Kehepea vai popua api apure angana nofo anga tamaiki ako aina tuu ya seluidi koi ni uhigipe ona whakataha kai tuasila a vai popua me he
2: landscape
0: ka, tuasila atalanga pea meihe St. Andrew koi mea gulahi pehe fu api lahi pehe fu api kongo fu api keheke he ua koi eh? Ka ko lahi fuke mau hala, tala ko toa peko atalang.
2: Ka leo te vita, o si taiwi ke whakakau kau e pure a ngā tukua nge fu api ia.
0: Ka ia.
2: Ko whee poto ta, kai whee ngai ta api en ko haa mua eni wai pe api ko haa mua.
0: Ko ia, ta sua ki haa mua, ke hepe nau mea, kai ke hepe au senta e ko haa mua, eh? Ko ia ngai, tau ngā ue fuk ton ki tau langa eni a tau tolu. E loi ko mana tau he valungo fulutu pu, ne fai whakatahe, nau ko reo ke o te awa pāngai tong. Ko ui ngā kai lava ke langa he ni ha maketi mo ha senta, ke lava e, ko tau toko ne, kai fuke tari mo ni pure anga ia ko nau mea nau.
2: Ele si o tau ngā tu whakatahe ko e api ko e pure anga, pea mo me palasi.
0: Ko ia.
2: Ke pike te hongo i tau ata aina te aluke.
0: Kai,
1: Ia, a mauta video e te virai. O koe kose bi ki aloha atu ki Lonson Hawaii i ka te marisi a kauwi. O wha te marisi, ma lo pito kone te halo mai a David Mankia ka koe. Te a pehe foki, ate ni ma mele koula ma hina iso. Aia me Syracuse i Utah, Amerika. Mele koula ma lo si o ka, umai me loto Utah, o whala hea ka koe. Te a koe ni Mankan Seri, oku o tawai man kan seri produsa ai motu o filha ho ai o fala hea malo pito sales kapusi e o ko ki pefte chara den kore mai sales kapusi te a me seneni ke ta o fit noa e pi pefte kasion half kala malo mo sales o ki fato to fo e pefte ka kai ke ko ya malo pito e o pefte dision half kala sion half kala en mo ko te a mo na o kanta security ko e propositive security e tanata security kata security ni o lot sene, son haf kama. Pea mo he, ato e ben mao e ena, he hea, hina pare tau, o fa mai o mohe. Toko a a pe mai ke ufe fe, e, o fa hea trago hina, koi mea gana fa fang watu koe, ke toi a koe o, toi a a ve mai o o fa la hea ti nae, love you always, eh. A va e tuitonga, o fa la hea ka koe, mo se lui matai se fesi, ma lo au pito pito.
0: Koia kau klosia tu, te vita pa mone vela, malo. Io fa malo a tu ena, vela, tu ma ena.
2: Io ade faskoni e te vita pe te heki ke a pili pulu, po sa ati pauta pe te heki a Taniela a Teupa. E vai koia pe foka, ade a malta hine hina, ka kukui o kui nusilania hina e ku hina.
1: O sko kiatka, te kolosi ma te vipen.
2: Pe heki a Sales Kaufusi. Eita, o sio ki teka tangata malanga he. Kau e si, kau e saare si.
0: Malanga maari e tangata he.
2: Alo ne mo ne poto ko hihi wa, o ne toi malanga e folo fola u tai ke he.
0: Koia. Pa pulau he uko si, ne ton ke hu mehe uko si, ke ne hanga o mehe.
2: Au anala iso.
0: Oi lei sushi.
2: Ai ke.
0: Na ta huanga ta ne fai fasko ha uko si, oi lei sushi.
2: Ke ilo e ka tange e uhei na ke masi he kai ke ilo pe unere si o ka hingoa une tohi ake fo hiwa koe nofo i re re nga ka uia e hiwa maari e moni asares kai ke ufo e hapa nonga e fo hiwa koe ka koe ke ilo pa ka e ne ui e fo hiwa
0: koia
2: ka koe
0: sa ia ke toki ake uheina
2: iyo pe pehe ka koe foko e fabribo sa atpauta a eneasi pe pehe kia Eriki Tina Nikolasi Pongia Ulf Kremi me pehe kia tupou ko Poasi ko Ngina ko Siaki ko Taua Sami Ufa siao si ati bom Johnny ko kau timi ni be fare ma ko fu kau tonga ko ni ko ilo pa me ula he launga e po tunga e mo ui he ta o ma ko ni e kau timi be pe koi koi be foki o atu mau a koi hobu nga fok po sa kia si me pehe kia se lui pisa te funaki mere funaki te vita mo lo petu fita koi koi be foki atu ma au wili pulu teu e ngā ue i a honi me a ehega ke repi a luau ko fuiwa Ulf Kremi pe a mo Mikaere pe a mo Loma Loma Kami foki atu e makati loka ki GIA
0: io ko whamalo atu e mo tolko tau tau lotonga ngā ue i he pongpongini o atu a ofaloto pe a mei he kapena pe a maaki mo tolu i he pongpongini mo tolko enak mo a teu teu ke mo lava to nga awe ata be fasini ibu ko fi be mo fano ko mai ke ta poka malo
3: ta ta ta ta

0: ko e yongo tau te hina tato fifo geni e one vela te mei vai ni e fono ta me a e
1: fono ta me
0: ka ko e ka pena mana tu ko e tu fio ia a tonga mo palangi mo hawai e
1: ko mari e hu a tonga
0: ko ia ka yongo tau te hina tato fia pe a mei vai ni e ko e vai ni fola ha molo den
1: oua
0: oua ka nga api pe fogu ma tolu pe mo en na fae eh
1: oia
0: na fae lo de mi ka ko ka fola be eh ka ma ka nga api ka ko mari api to api to ai ho me ko ni e we na nge ko la ko ni ai ka mata fo iba o fa lo to e lo se mo e la la eh ko wi na fo ke lo se ki inglan eh
1: mari tam me ki fo i lo se ke na wa ka pulu
0: io ko hi nga ia ko o fa lo to i he lo se ta mo hei la la ko ta to luia hei la la kongo a ka tu pu ai a ko e o ta la no a ko ni ki atalanga e i he funga atalanga se ko e konga na ke ma ke a ka te a walangi to
1: walangi to to
0: i lo nga e ma lunga ko tu ko e a pi ko te to pe ki ta me ya yo si o ke ta ulanga o tu ta ulanga ki langi to to e ke ta ulanga ki langi to to e fa mai no e ma lunga ko tu a pe a mo fu a pi mo moko
1: e la ko ke ta ulanga ko si ti to la mai ba
0: ko
1: te bon po ti
0: la ko te tu pe ki ta me yo si o e o hina ya ko ka ye we na te ta na ki mai ta na ki mai
2: a ko ku mo ta na ka ko fe ba ko ni o si nga ta o mi fe ma pe ko te vida ma ka ka to mo lunga te ki ko sto pe ke foi vestolo e o si ko he he ha ha ko ki te wa ko na ta pe he mai le ko ku kawen ke fo iwa. Si o to ofana e tala e matangi, ki nuku alofa pe a mortaki, e? Eh? Se uke, tawa ke oma o ku kei tangi tangi, si utaka pe te fok mai, e? Ma hino au pito, au pito wiki te ta te whahare e kia. Ma te mau pe, te motala noa pe, ka o manatu o kou nofu atu koe taki, e ne? Se gai? Kino ku alofa pe a mortaki.
0: Pana ko pe mai ko hau me kalo a ma te matu.
2: Me matangi, e? Kai ke, a tato e kolosi ke kalo o mako, e to e me atatau pe, oua, a niwa tofu tabu. Ka koe ni e o tama, te ki tui a te, koe ni oke ustohen, tuntupo, o mai mo a hiva koe na ke kau fai kawa mi tanga kawila, o fita mai koroin. Te mau o fatu au pito ma alahe proklama, pra koe ia a o koe koe kore ia mea. Pea koe toi ta sita a mai koro, ton ton pa po po pito no mai e hiva kita ka vira ma o fala he atu pe mo e fa ma lo atu ko ka fai ka vai ni ne se ke ka o pito ta un ai va ta tolu ki no ono pa ko foi to ko na te vit quantia o heina ko e tau show eh the island music it's help for our blood glucose no more fanomolo e plati e to e toto fanonga ko tivita ki o kawe ve kau mi amerika pea i kai ko e musika o kunehanga e ia ko e ko e ko plat suka medication e ka mo ni bia ko fa fa le ko ke tenga ile ko ni ten da ma ko pe mo ni bia ko hiva ko e ko ko fai to he o kange ha ha fo i pana to lo unehanga tuku ia ki ha se langa ki o ko e pa ko taha o ne lift lift e ha fai nga mea o ku tukunga kai ke tukunga maari ko ne tote fo iwa oua no nganga tai ho e mo rapito ea o fatka ko e hina tama hina ko kai ke toi mo ka ko o faloto o ne vela ne tama ea o faloto atka o ne vela maro o pitsi tukuma e fasi e ka ko tue tanda tau peko ike tau tai mite vita te o foke atu ki he hiwa maari ko ni o faloto me ka apena
0: e o fa maro atu heina e maro o pito vela tana ki mai
1: Ia, e te vita, ko toi toka ngā tu ke si pōpua ki koina me kau whai kawa. Eh? Nai peke wana lai sa te whiwa koni koe toka toki fo ke umohe, ko si o hake ki ate. Koe whāuia ka, koe whāuia ki kau inu kawa koe ni. Koe ngā whaki, o stai ke nau mohe. Eh? Ka kuna unofo whaki e ifo i a koe, ai whai kawa he kai whasi uke o atu. Pea ngālo ia nau tolu, o ki ai e taimi ke vāwa e matapa. Koe o atu koe ki api, loka koe matapa, unau pehe mai nau tolo mohe whare e ki fare ka pau pe e kai ke a fare ke karat kufanga e whakatapu koe, aia e kau whaikawa e whare kuri. Ako ki koe, kai mo mako fuke, ni koe, kai mo nau tokoto koe teita. Na umisi nau tong pek, mwai vini mo tua whakama tatapu.
0: Whanonga mai, tafukalo ni hea mo mo tolu koe.
1: Ah, ke kai kau whaikawa, koe pehe koe hoa ku hau whakama tapa.
0: Ta koe, koe.
1: Ako ki kai, hoka e rewa e whare kuri ke aha, eh. Aia. Ola hea kau whaikawa, koe aga pe whakahua, o malahia.
0: Ai, pe hea hoa ke maari. Kai ke, katau foki mai ke tau fikatolu ko he pompongi ni uena ko tau fikatolu he pompongi ni atu e ongo i waha latu ko he ua fitu o sune ke tau whanau ki ai ko ha whainga mehena uena malo
2: Io, o ku tuko te matata ko son tavo lo hea tak whanua pe mai te a son tavo Io, mo oni lahi au pito ko ngai whasia ko fu uai whakanaunga mo pe kai kai ke to ma e fasi nga fai nga ta asu na mi ko stofi a ko ta fi e te vin man kia ma lo pito si a a mai mi na mi fono ala te o e kata le ola mai hina o fala ka ko hina e te ha o fa fi o fala ya tu te mo e a ha ma lo la hi ti a sita mai kolo te mo e kau inu ka wa ko ni mo e kau fa ma ma ta no a mi ta ka mila o ho ko ni a ko fu pure a ngai e ta ngai ma ta ko o fa he tu ho nga o pita ma so mo a mai e ko ya ko sares ka pu sente vita mo ne la ko o le su si ko le tu ku ya ka so ti a tonga ko to a pe i fa o ni lu ai ma ko nga fa ni lu pa ka e ko le tu ku ya ka so ti a se ku pai i o mo na pito e sares ka pu ko e to ne foi hi va ko e no foi le le ha sares Tuku i mai ko haka fu hingwa to tōne fu hiwa ko ia, e? Ka fuke te vita mawe la, malo.
0: Ia ko mawha malo tu e na, ka tanga saresi, o tōe si, ke maa tō kumi o whakahe ka maiki du silani, e? Vela, tuke ka fa, tuku mai pahi ka koni ki ame ki ai, ai ua fito sune, ka ta hoko atu, malo vela.
1: Si saresi. A te fasko ni mau, se abere la tu, ka uso tia koni me toga. Au so dia tutu kumi tonga be foki ya kiafu afu ku marini
0: kai kai ta ange pe maskani ko hi ko fe un ai pe ya
1: mai maskani
0: ko ya
1: to si ke mau seni ya ta so tia mai ke kau kai kai ato at me mai fas ko ni mau sales ka fusto wa o fala hiat folo fe pulinga ki ko wa vale ko fano ko ke malaga holo Riko ia me voki. Atu ma au pe a pege tata un toua, tata toua ni ko fifita, mai kolo ki.
0: Koia.
1: Taka vila. Toua. E iai pe taimi te wau atu ki hena, e tau kumala,
2: Koia.
1: Teu teu ke mau tau.
0: Ka ku mea fifita, ba maha foi kumala, ke mau mea au fai ahau ataha. Li mai ko hau hau ki o galanini.
1: O nasi, o na tu e nau saika nao kai ha kumala. E monu kumala, vai vietonu ka tau vando atu ki whakatu. Ola hea tu kau whaikawa O pala hea tu mau ilo Koe ngai whasiko toa koe ni Ko loto pia Kei ke toi lava toi te O atu katoa pia ma ki mou tolu O pala hea E ka kalon hea mo kau tolu Mo trata
0: Koe e tau fika tolu ni pongpongi ni Mou tolu katoa mou a teu teu Ke mou lava Hako me whaka ni ma kamata alu
1: Iyo Iyo Nei tonu miho kamata nai Koe whaa bego nau
0: apu Koe a kia toa teu teu O ato e pe Wa fitu o sune Mou tolu katoa tau ngā ue Pa peheka mou tolu katoa Mou a teu teu ke mou lava ato ngā ue Malo

0: e ke tūri kana o ange ke ange hano whakailonga ko hono pare ko uike whae ngā we alo sātini toi paki kotoa ka koe paki maare paki i bea ua ko fo i taha tau te a he kai lava taha kere paki i taha tau te a ko koe whatangata foki ko mea ne walo ai vela ke ke walo whakawhiao e taradao
1: ave ia nangai ke sire nere i o alu
0: Koia.
1: Na ke sotia, o ose sotia. Na ale ma sia ko fe fika.
0: Koia. Fai ko mo ui, mo ne la gorio ta bolo. Fai ko mo ui ya alu ya ke lotu. Chai ya alu ya lotu. Koia, kage. Ko ta fika to luia, wa fito sune ko fo kakao. Se o se alo a o pe gilong ma po tu mea yo si o mai ki hunga,
1: Pe a foi wa, foi nga.
0: Koia, koia.
1: Ko ba no.
0: Ai a koe tau fika tolu e pongpongi. Tau fika ua e pongpongi ni koe tangi e loton pia me funga o ne taka pia me loto tene. Tau whanoko ki ai. E wena kua whainga mehena ki au ki ai tau fika ua e pongpongi ni.
2: Eo. Ko sia seo e ke tau sia si e pongpongi ni te tamaka mo ne vela. Tō atu e nao tui lotu mai. Hina hea. Ai lele e tau mea nofo mahe poi ni e. Fai beha ki kakao pa mi mate gai ofo ake. Oua. I o fatu ki a Maikoro. Fibita Maikoro mai kau tā kawila. Mo win win lele i pe he koe ngai kakao en. Tau si o piti ai. Whanong ki ai. O pa bena o lele ia. Ka mo toru. Whaka mamaha ake kume te mono. Tō in win fono ai piti ai e. Ale ti se ora tu kunga ayono i e fa ofa pise programa te vita monvera malo pito te apeke. Kai ke a e te vita ko tau konsko vita fika ora kon polini ko e ate magnato ko to pe he a hinna fare tau sare ska fusi ki a seneni te pe mo ka senen ko to pe mo ka ken pe na si fa no tu te mo ka i lo ka va mahu i na fa ma ma ai he kai pe te ma ha ko mete ka le ko se tau ki va ka ke o fa ko to
0: ka fokus te vita malo. Io fa malo atu, vela?
1: Io atu we atu hiva kani a seria ka ka ko e manu kanseli, sosteni se fesi, klotina fonua, ko taureva kare mani, manoa, ui mai fea kolo matangi, be ka atu hou ma kolo matangi, be pe foki kia whana a kau ola, ko Ari Wolfgram, be pe kia maafu matavesi, kai ko ia pe foki, atu ni pa boe lipa ki resto ni koni ki papakula Samuela ka pehe ki ake sa tupou Vili ka ma Luisa Tawatafua pehe ka Tatiana Fred Fonua ka ma Malakai Pani Toma pe pehe ki Farekai koni o Fareono ka Pasi pe mi Lapaha pehe ki Farekai e Kauhelu Fakabilibili Te Vita Nai Mose o ka peto oua ke manatui koe se tu ata koe oua fuk whanongo le tio alo ngā ue pe pehe ki a planete a tau ngā peau afkalon hea i hantiri pe pehe ki a pleisoni waka o fita fita a maikolo i tāka vila be mo i whanta oua be me i tāka vila ma o fatu pinga ero ke whai mo maha kume tehena pehe ka loka tui tupou o tui fua ki a tui tufunga pe pehe ki a tonga whaperea ke nolo tapu pehe ka mafi i whaaski tau timore sin man muas kani tau ngā ko ngofe a mawhike tunga whasi ko taka la flakseni tange atu ko af una loto ka foa pe pehe ki a fita a pita kare mani hola pe pehe foki se tangata birthday oi aho tangata ko flet pani happy birthday ato ko ua mea whalahi ato
0: Io famalo atu vela, eh? Aia ko atu epe tau fika ua pong pongini ki a mutolu koto talo tonga ngā ue. Leti siola, atu epe fasini ma au malo e kaumai ke tau polo kalama i he pong pongini. Ah,
1: ma ki siola.
0: Koia, whanau le tio mai.
1: morning, morning sis.
0: Ko e tangi e lotoni me funga one taka loto sene i he pong pongini. Malo. Pea, Ato epe fasin mau sa risika fusi Paka paku te sio atu mo toko ua kona Ka finau a vare vare Pe a talatu ki ai Ato epe fasin ma au i kalahi e I he folo hau puri kwa ki gerea mai ka te au e Ok, io koe tau Fika ua ana, tangelo toni

ko e tau tai mi to tau minite tolu to tau minite tolu ki ni ma pon pon ni ko tau fika wa ia halni a ne o atu ko ni e ka u a hiva ko ia ai funga ne taka si ko na fasi pe foki e ko na fasi pe to hiva i be ka ko ta me au hila foki ni ia ka ko si foki ku hange ko ni ki hu ma fina wa vare foki ka u hil ko ke ulau pe poto ta me a pe ko hu ba ga be ga fa no mai ka la ka tu nga puri foro ma te au e e ko ne fa no pe foko alu at gi ai o si tu mai ma la ka puna e ka ke ko e wena ka fo ke te u ye ta u fika ulaki ku tau ave ko to apeta fu ka ulaki motor ko to ko ni to ko la hi apito apito o mo ka ma ke tau por kama i he pom pom ni ma o atu a fika ulaki ma motor motor ta lo tonga nga ue motor mo a he pom pom ni te te ke mo lava tu ke ke nga ue pom pom ni motor ko na mo lo tonga i he tano a hina ko e fainga faspenia o tano a halani si ma hina o atu ya e maloni iongi i he pongpongi ni pia maa ki moutoulu. Asi ngā me tama kuto o mai kine hiva i e. Ko ia, kene whaosi. Ko e tau whika ulaki ena uhena wawe pita tō taimi i e, malo.

tatai mi ose mi de tawa ko ye pa go wate fa malo la valide ta programa ko te fra fe ibing mo tolu tai mi tatau ki he wike kahau tai mi tatau ki he wike kahau ke mo be ma ke ta programa pe me he tawa ki he ono a pong pong ko fa mana tu ka mo tolu ta programa ko ya i he tona ki pe me tai mi tawa ki he ono e fiafi i he tona ki pe pe ki pure lu kahau me he tolu ke ono pong pong tu apure lulu fa malo apito mo ka uma ki ta programa pe ka mo tolu mo nga me ang telefoni fe ma apito telefonia pe hange ko ko la ka ki to tong i fo ko mo ta ma ki la ini ki telefoni fa malo atu mo tolu ko to fa malo to se lu mata i se fes nga to ko ni ko ni ki nga hi hi va ko fa malo ka mo tolu pe ape ka mo tolu ko to ape o ku mou kau mai ke tau porkama i he ui ke koto ape ate ufa maa lo ke mou tō i he mou kau mai ke tau porkama i he ui ke koto ape kage te u atu pe a tau fasi kone osi wanoa osta mini te tātolo osi wanoa pe ke tau porkama whaka osi ia i he pong pong ini whaka hoko atu e whaifikau Paula Moala a tau porkama tokoni whaka lau maari e half hoa tokoni whaka lau maari e i he pongi pong ini Malo.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you feel lava to fa talo fa tu malo lo fa fonga ni tu la talo fa lava malo se fo munia. U si mai fa fonga i talo fone ale lima tu lutsa si PA PMN ya te roa le se tofi a sono au kuso lo a felus fulono. O le asosio tu fo malo lo ina le Pacifica po le Pacific Medical Association si li ona tele ya ni usila lo fa amna tuina le tolus fulu tau sanga o lana tau tua i au kilani le asono nafi. Lo tali malo ai le Pacific Medical Association i se fono tele lua aso lo a waita i ta ili saifu malo loina fo mai te ini tausi mai matangata su esu e po researchers ili toi tepa i tua le tolus fulu tau sanga o mavai. Mafata ati ai se ala fua fau malulumanae. Pamele president o le PMA ya Dr. Kiki Maoate, o le maatu li manu le nei, o le awhai matapasai le ta inga ma le tautua usaunia ta ita alisoi fua malolo ina ni usila ma le Pasifika. Ina ia le leile tausinga ma le langolango ina usai fua malolo ina o tangata Pasifika. Sa fa alia fo ia le sui langolango le fono ya Dr. Aumea Josephine Herman, o le manuia o le PMA le ata mai ma le tomai o ta ita ina ama tomaia e pei o fetu pupula. Ya Dr. Maoate, Dame Te Wila Percival, Sir Colin Tukuitonga, ma Dr. Debbie Ryan. O loo fa ama mai le ofisa fa inga palota le stala ma le palota le interneti mo tangata Pasifika ele ye ele tunu u mo le palota tele o tau sanganei au le iho o ele asufito novema. O le si tala po enrollments e tapuni ele asulutfuli ma okitopa on le tala ele o palota se iho o ele asufito novema. Ile lu afe lu asfuli tolu e iwa sfuli fate si malefitu po se ene tangata angabaa po eligible voters sa fa ama wina. Ae na o le fitful valutes ma le lua pasene sa palota sao. Fa maile le sui o le elections New Zealand ki a hone fhaola, o lo o fautu aina inga Pasifika, i a tanga e lunga o penga tfa elangi o le palota, e siaki po anga vaa e palota i le nei tau sanga. Na fa alia se polo ofisa le universitio au kilani fa apea, o le mahala malama le ngangana o lo tupuanga, e au maiele tele o mea lelei, benefits mo tangata Pasifika. O le vai yaso le neo le ngana kuki airani po le epitoma o te reo Māori kuki airani ma o le autu o le vai yaso o le faa maru si au le itangate faa ngana la to ngana e faima faa maru lumanae. Encouraging people to use their language as a foundation for the future. Pa mai Dr. Ake Nicholas o sa ili ilinga inga ngana tangata alau ele po indigenous languages sa mawai se maala malama male poto mo ngana Pasifika e so swani malosi ya o onga male soifua malolo ina. Wafailo male company va alele le tiet star ni tau tau ngo fie istu la fono fau mo ato e ave ilungo le va alele. O le atu tongi pe a faye faa o ngai pasese le avanoa i ilunga e overhead lockers. E a mata ye fe puari o lua felu sul fitu, o le afa amuta ima le mamafa masani e fitu ke kalama o uta. Mo pasese masani e na o le tasi le ato le titi e tu ilalo le nufoa. O pasese mana na o fa o nga overhead lockers e te tau ona fa atau se kad fa apitoa e te ua o le priority carry on. O le tetongi a mata e luis ful tolu tala il malanga i tasi po le one way to tonu le tunuu ma e fua fua le umi o le malanga. Fa alia le tiet ta, o le aswinga e fa iti tiele tuai ma le umi o le fua ino ato pau ma le fa ananati o taimi un fale mo pasese ma tausi ile ma walalo o pasese masani. Na fa alia le sui te te alivanga fa upfaya le leipa ya Kamel Sepuloni le matua le anga faya le tūlanga wa yale tuma o ainga le tunuu. Le to te le tātang ni usila wa tuwa le atunuu tapunia fwoi pisi nisi wa ngau a ano going into liquidation. Fa mei Sepuloni e te tau le malo o na tue sui lo na ala vaa. Ai so sani tu sa o te mau a ingo le tunuu, ina ia fa atu pua ia vanoa fa inga ruenga, ma ta o fie tangata, mai leo atu ia tunuu i fafo. Mana tala fa ai un? Wa matala no atanga le i futu mana si ampini mua mua lau langi le heavy weight ya Joseph Parker, e toi fo i tutonu le maya, ina wa tatala lo nfa asalanga le tu mau. sa fianga ile ali ifusu mai New Zealand o nga ale official la au saina ale UK anti doping o ta alonga i Britania ina ua masalo mielo ne fao nga aina o la au fa sa ina ua faya ina ya Febi o Wally ya November to sanga ni tianeng sa tau sisi pia paka ili leayu sana angsala maintained his innocence fa mai sa rele leili su engolo na toto is fa amtalanga ili aso nafi ina fa mauni ya i paka wa umalo na fa salanga ba ua fia fia ua mamalo na ingoa ma ua sauni ya toe fo ili maya isa taimi ya leo toe mamau sa mo telefona olne yaso manuia tele lau tapua inga soifua
0: 531 PI